0: Residential Broadcast Service.
1: In Tuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

Sa ngalan samahan sa anak sa Espiritu Santo, ang Ginoo maana kaninyo. Mga igsuon, maghinulsol kita sa atong mga sala aron maandam kita sa pagsaulog sa santos nga misa.

lalo yung manglingkod. Mga pasalamat sa itong mga lectors, cantors, altar servers sa Society of Music Enthusiasts Choir, Extraordinary Ministers of Holy Communion, collectors, greeters, o youth SOCOM. Salam sa umaabot nga Martis ato sa Pilgrim Mass alas G sa buntag. Ang mga pilgrim sponsors mao ang taga Barangay 1, Libo, Kabkaban, Barangay 2, Kalangahan, Amatugan o Kamansi. Daghang salamat. Palihog manindog. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Ug manalangin kaninyo ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, Anak ug ang Espiritu Santo. Tapos na ang misa, dad-an ninyo ang gugma ug ang kalinaw ni Kristo.

0: atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
1: Pangalan o address, ma'am?
2: Alex Makabasag, Tagalinabo, Balinasag, Misamis Oriental, kaning Wonder Herbal Oil. Mayo ipang habla. So, niya kanya akong ginawaan ako. Firmi ko, gutom. Gutom, ipalit ko. Naulian lang akong kabuhin niya. Ayaw na kaya akong mga lawas. Pasalamat ko, aning habla, kaning Wonder Herbal Oil.
0: Wonder Herbal Oil, Arthritis No More, Ryuma Goodbye.
3: A product of RSD Trading. Mapalit sa inyong suking buti.
4: Gusto ka ba uglit sa manok o glyampo? Ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susas Lechon Manok and Lepo. Susas Lechon Manok and Lepo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan o Ma'am Jesusa Kapuyan. Susas Lechon Manok and Lepo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susas Lechon Manok and Lepo. Siguradong magpangita ka. Susas Lechon Manok and Lepo. Tara na!
5: Seth Living Testimonies. Ginang Aurora Cedillo, adunay tulo ka mayo masayang matris.
6: Unti ang man sakit, nagta-check up ko ato niya. Ako mangipa ultrasound, oh, na ako'y tulo ka mayo manyak ingnan ko gopirahan.
5: Pinagi sa gahom sa panyawan nga tanom apil ang mangustin, garlic ug kogon. Kaayuhan sa mayoma natagamtam ni Ginang Aurora Cedillo.
6: Naginang ko kaning red panyawan capsule, mangustin, garlic ug kaning kogon akong di tumartanan. Karon wala namang kumubalik og pa-check up kay nakaayo naman ko sigig tumor sa panyawan coffee o kaning mga kapsul ninyo.
5: Pagmatuod nga buhi og tinuod hatod kanato sa said marketing. Tatak, magaling.
4: Marcia Auto Parts Trading. Ang Marcia Auto Parts Trading nga na may mutang sa Alice Lodge Arcade Barangay 8 National Highway Tuboran, Cebu. Namaligya og mga klase-klase nga oil, lubricant sa motorcycle, multicab, auto, truck og mga heavy equipments. Namaligya usab og mga klase-klase nga battery og klase-klase nga brand para sa motorcycle, multicab, auto, truck og heavy equipment. Mga klase-klase nga brand og klase-klase nga brake pads, brake shoe para sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Klase-klase nga brand sa mga ligid sa motorcycle, multicab, auto o truck. Mga nagkadaiyang nga mga pyesa sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Ang Marcia Auto Parts Trading nga mao ang sangang tindahan sa top enterprises sa Balamban, Cebu. Ang Marcia Auto Parts Trading matan-aw ra kini sa Facebook o mamensahe ra kini sa Messenger pinaagi sa Marcia Auto Parts. O pwede sa kayo mong makakontak sa ilang cell phone number sa Globe 0927-275104, sa Talk and Text 0946-16-35495. Marcia Auto Parts Trading. Ang Marcia Auto Parts Trading nga muhatag og mga papremyo sa mga customers. Karon og hangtod mahurot ang supply. Muhatag usab og nga presyo nga pangmasa. Busa, adto na ta sa Marcia Auto Parts Trading.
7: Marcia Auto Parts Trading.

0: Uy, Atan, nausa man yung atong amigo nga, masulupon magkayog na ang?
1: Bitaw, no? Atong pangutanan. Kuya Alcer, unsa may imong problema? Ngano masulupon magkayog kag naong karon?
2: Mao lagi, Mr. G, Kuya Atan. Tungod kinis kamahal sa mga palitonon karong panahon na, naglibog na ko, gaasan ako mapalit ang mga inadlaw-adlaw na akong panginahang lanon.
0: Aw, kanara di ay, ato na sa tindahan ni Director Ariel Kuya Aye Sabio nga mao ang Phyllis Bugasan Store nga nagbaligya sa labing barato ug labing luwas nga mga grocery items sama sa sabon, noodles, canned goods, bugas ug uban pa.
1: Ug ang Phyllis Bugasan Store mausab ang accredited retailer sa NFP Rice ning atong lungsod sa Tuburan. Nagapud-apud pud sila sa binitilyang beer ug soft drinks.
0: O kamo, usa pa inyong ipaabot. Adto na ta sa Phyllis Bugasan Store.
3: Also available, Price Gas, Power Kalan, Solane, Gasol, and Gasolit.
4: Ang Phyllis Bugasan Store, ana ang imutang sa bag-o na itong merkado o nag-atubang sa bag-o nga building sa munisipyo sa lungsod sa Tuburan.
5: Sa adlaw-adlaw na itong kapaginom o DTX 500, makatamang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga uga. Kayaan ang pagtaas sa bad cholesterol. Patasano nato ang paginom o DTX 500. Highly recommended sa mga expert. DTX 500. Mabalit sa mga butika.
6: Miti Radio 98.1 FM. 98.1 FM. Bring health into
7: your home. Marami na ang believe sa Lactopapi.
8: Sa Lactopapi.
9: Lactopapi.
10: Lactopapi.
7: Lactopathy is an all-natural probiotic dietary supplement. Bringing home a bottle of Lactopathy is bringing good health into your home.
11: Bring health into your home.
12: Some scratch their heads to remember. And we just drop the needle. The greatest

0: BT Radio.
1: Seth Living Testimonies.
2: Ang pangagod kun athletes foot o alipunga o sa kakatul nga kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod na tabangan sa Seth Liniment Oil.
3: Tinood yun na ang Seth Liniment nga giyaplas na ko sa ako ang pangagod. Tapos karon giyaplasan na ko siya, Seth Liniment, ni Uga. Tapos pag uga, antig karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
2: Ang Seth Liniment Oil o sa kahaplas nga adunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katul-katul sa panit, pinaagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdan ini.
3: Sige, nag-haplasan to, hantod na uga na lang dito siya, Seth.
4: Derek ko, kabasarang gani, poblasyon, 43.
2: Seth Liniment Oil, napamatudan.
1: Living Testimonies.
5: Alam ni atong mga di na magkalugar sa pagpagrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services mga kisuran, walo na katuwing nga nagservisyo diha ka ninyo. Muservisyo sila sama sa pagpangrenew sa mga sakyanan. Sama ni ining mga musunod. Motor, tricycle, multi-cab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o dump truck. Og anda masab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo ni ining mga musunod. Transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle, ug ang Atan Insurance Services anda musab nga mo assist sa inyong mga lisensya. Sama na lang sa pagpang-renew sa inyong mga lisensya alang na dosab nga magpa-ISP, new license ug non-proof to proof. Ang Atan Insurance Services babahibog magkontak pinaagi sa cellphone number 09081452650 ug alang usab sa nagdita ug mas barato nga mga groceries. Naa usab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services o giumsam ang G&D Sari-Sari Store na alagini niya may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services o ang G&D Sari-Sari Store gipanagiya o ginawa ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Annalisa Dasilio. Atan Insurance Services.
6: Ang Atan Insurance Services nag-offer og mas dali nga online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multi-cab, utility vehicle o truck nga walay apprehension. Dili magkinahanglan og emission test, customer friendly, hassle free og paspas nga serbisyo.
1: Vitron, subok na.
7: Ako si Gina Pardillo sa Poblacion Malapatan, Sarangani Province. Nakasulay jud ko sa Vitron drop sa kung anak nakagipa. Testing ako kung anak tinuod jud nga dili na siya kayo magilak-ilak, baskog na kayo. Dali ra pud siya patulogon kuya. Kung kinsay wala pa naka-testing aning Vitron drop, palihog pamalit na mo kay
1: Pag-tibo
7: dito siya kayo sa bata.
1: Vitron, subok na.
8: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking boutique.
9: Nangita ba ka o trusted nga partner para sa imong health, beauty o wellness needs? Arina ta sa MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner. Available lang ilang premium beauty o wellness products sama sa collagen coffee, slim and sexy juice, sulfur soap, cod shake o lotus soap, serums, lotions, niacinamide soap, sunblock, whitening creams, humot nga scent, toothpaste o uban pa. O para sa inyong adlaw-adlaw nga self-care routine o para sa inyong beauty and wellness needs, naa na sa MENA. Din ang kaanyag o kahimsog inyong masaligan sa presyong abot kaya. Busa o sa paingihwat, bisitahan na ang MENA Health, Beauty and Wellness na amahimutang sa 2nd floor Arias Trigado Building, Barangay 8, Tuburan, Cebu. MENA Health, Beauty and Wellness. Kaysa MENA, ang inyong kaanyag o kayuhan among prioridad. MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner.
10: Para sa malimpyo ng dugo, TTX 500. Para sa himsog natay, TTX 500. Suno sa mga eksperto, ang TTX 500 ang adunay pinakataas ng antioxidant nga makaayo o magalimpyo sa tay. TTX 500, napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo, TTX 500. Mabalik sa pinakadulong butike sa inyong lugar.
0: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
11: Kapoy imong lawas, sakit sa kasukasuan o arthritis, dysmenorrhea, high blood o grabe na stress?
12: It's time na para i-try ang original Hagunoy Capsule.
11: Made with natural and powerful herbal ingredients, Ampalia leaves para ma-regulate ang inyong sugar level,
12: Serpentina tabang para sa high blood pressure,
11: Malunggay paligon sa imong immune system,
12: Tubo natural energy booster,
11: Ginger panguntra sa inflammation,
12: and of course, Hagunoy Natural Pain Reliever o papabaskog sa lawas. No chemicals, no worries. Purely herbal, purely healthy.
11: So kung gusto ka nga ligon nga immune system o energize every day,
12: tumar na sa original Hagunoy Capsule.
11: Bliss for life.
0: BT Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
13: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffy, isang lactobacillus food supplement gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals at maraming buhay na good bacteria. Ang palakas ng resistensya. Mag-Lactopuffy araw-araw. Natural ang galing.
14: Some scratch their heads to remember. And we just dropped the needle.

0: 81.1 BT Radio.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
2: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod yung pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag, tulog pod ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
1: DTX 500.
3: Mabali sa mga butika.
4: Mga ka-DTX og ka-MITC, ako si Jean Paul Hineroso.
5: Og ako na sab si Dr. Ramil Uy, magapahinomdom kaninyo sa pag-inom og DTX 500 og MITC, ang alkaline nga vitamin C matag adlaw alang sa inyong mahimsog nga panglawas.
4: Hisgutan na to, Doc, kung unsay benepisyo nga ato makuha sa pag-aswat kining barbell sa gym o kung weight training o unsaon pagtabang sa DTX 500 o MITC, isip mga antioxidants o immune system booster.
5: Nag-gym po ba ako, Sir GP?
4: Amo ba?
5: Tungod kay samtang katigulang ta, mubo ang ato ang bone density.
4: Gusto!
5: O hinihinay nga magkadaot ang ato ang mga bone tissue. Ang pag-aswat o kining pag-alsa sa mga weights, maoy gapakusog sa atong mga bukog o magapataas sa atong bone density.
4: Correct. Gatabang po ni sa paglambo sa tuang body composition. Matunaw ang tuang fats o mailisan kini og maskulo. Inubanan pa sa saktong pagdieta o pagpahuway, mahimong maskulado ang kanimong tambok na tao.
5: Pero Sir GP, kinahanglan hinumduman po nila nga ang pag-exercise nagkinahanglan po ng saktong breathing technique.
4: Oo.
5: Kay samtang gaswat ka sa mga bugat na, kinahanglan po og oxygen ang imong mga muscles. Ang taas nga demand sa oxygen, moresulta na sa taas po nga level sa oxidative stress.
4: Maulagi.
5: Dere na mo sulod, Sir GP, ang importanteng benepisyo sa mga antioxidant. Kung nga nung mo inom yung mga suplemento nga na antioxidant sama sa DTX 500 o MITC, gani kinahanglan jud nga mukaon og utan po mga prutas o uban pa nga mga gikinahanglan nga mga antioxidants.
1: DTX 500.
6: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sulod sa isa ka bulan, normal na dyan akong blood sugar. 95 na lang.
1: DTX 500.
3: Mabali sa mga butika.
4: Ang DTX 500 ang may pinakabataas nga antioxidant gagya protektar sa mga selula, kauban ang mga muscle cells. Mas mo accumulate pa jod ang mga free radicals kung sigiyo na tog exercise atong muscles. Unya, ang atong mabati nga sakit samtang uguman og exercise, usa ka pa matuod ka na, Doc, nga nakay oxidative stress.
5: Correct. Say normal ano? Kapoy, kanang magsigag alsa.
4: Palakit lawas.
5: Palakit lawas, no. So, Sir GP, mo improve ang metabolism bang tanang chemical processes nga nahitabo sa sulod sa atong lawas aron ta mabuhi, apil na ang digestion. Sa ato pa, mas aktibo ang atong metabolism sa lawas kung magsigita og exercise.
4: Ang DTX 500 adunay direktang epekto sa atong atay, pancreas, small intestine ug tiyan. Mao ni sila ang mga sources sa atong digestive enzymes ug acids nga maoy ga breakdown sa mga food particles. Sa paggamit sa DTX 500, Doc, sigurado jud nga kampyon og sufficiente ang mga kinanglano nato aron matunaw, maproseso, musuyop ug mogamit ang atong mga nutrients nga giinom ug gikaon.
5: Sakto gina, Sir GP. Ang pag-exercise sa gym kinahanglan nga naa-joy back up nga good nutrition.
4: Correct.
5: Kaya, sayang na magsila ka exercise wa mo kay kaonon. Nya imo kaonon puro lang noodles, puro lang way pulos, mga junk foods, way pulos imong kuan pag-exercise. So kung walay back up, himan-himan wala gihapoy pagbag-o sa imong lawas. Usa sa mga nagustuhan ko nga benepisyo sa pag-barbell, Sir GP, mo ang pagligon sa akong lawas ug mga joints aron malikayan ko ang mga injuries puhon.
4: Correct, Dr. Ramil. Kung regular na kag-aswat og bugat, ilabi na kung insaktong imong pag-execute unya, insakto pod ang imong postura, makapalig-on ni sa imuhang mga ligaments ug tendons.
5: Siyempre, Sir GP, dili jud na malikayan naay mga buluhaton sa balay nga kinahanglan nato muaswat og bugat. So kung ga-gym man gali ka, kusgan ka. Dili jud sayon ma-injured imong lawas tungod sa pag-aswat og bugat.
4: Mao jud, Doc, pero dili jud na nila kalimtan. Ilabi na karon sa pandemic pa, na ay risgo nga dala ang pag-adto sa gym. Pwede ka matakdan og virus. So aron aduna kay proteksyon, inom jud og MITC. Gi-boost ni ini ang imong immune system to give you the chance nga sukulan ang bisag unsang impeksyon.
5: So simple lang, Sir GP, ang tumong nato ini, moadto man ka atag gym aron mahimo atong panglawas himsog, ato na lang jud tinud-on. Inom na gyud tag DTX 500 og MITC kada adlaw.
4: Absolutely, Doc. Nya, wala na po tayo igong oras, Doc. Si Jean Paul Hineroso.
5: Ako na usab si Doc Ramil Uy, saying maing lawas ang pingan.
4: Dili abusuhan.
1: DTX 500.
7: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level na sa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up na ako, nag 100 na lang.
1: TTX 500.
0: Mapalit sa mga butika.
1: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo, Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
3: Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: 101.1 BT Radio.
1: Lolo Masyong Coffee, ang pinakalami na kape.
2: Namiaoy.

0: Tatay Loy, Sir Lichaman of Lichon, Bali Oga Aliampo, nagini baybutang sa E. Mendoza Street sa Barangay 4, Tuburan, Sibon. Og nausap diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Sibon. Makuntag na pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagyaog tagduma. Og nangita ba usap ka mo, og gym? Adi ano usap, ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym, nalagini mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatailo isa lichon medog lichon belly og yempo. Tatailo isa lichon medog lichon belly og yempo. Og ang Tuburan Fitness Gym, gipanagya og ginawa ni Sir Julius V. Edilion.
1: Ang Tatay Lois, Litson Manok, Litson Belly og Lempo, ananay inasal nga baboy, matag Sabado og Domingo, mo cater sab sila og inasal nga baboy para sa inyohang mga okasyon.
2: The Best Buy, imuhang gipangita, suka nga magka-fulfill sa imuhang cravings, I got you. Naay suka nga perfect para nimo. Sukang tinimplahan sa sakong panlasa. Dogdreds Vinegar. Dogdreds Vinegar. Gihimo gamit ang prisko o natural nga mga sangkap. Perfect ini para sa usawan, marinada o pagdugang o extra nga kalami sa bisan unsang sudan. Tagamtama ang kalami o dilawi ang tinuod nga tradisyon. Sa Dogdreds Vinegar, siguradong soul na ang imuhang cravings. Tugod ka deserving ka sa the best, ang Dogdreds Vinegar, haom, para nimo. Mapaliti mo sa Food Innovation Center nga gipanguluhan ni Ma'am Vessel Bicada Albanio, sulod sa Cebu Technological University, Tuburan Campus, nga naamay mutang sa Barangay A, Tuburan, Cebu. Unsa pa imong gihuwat, tara na, ug sulayi ang Dogdreds Vinegar. Para sa imong order, contact lang aning mga numero ha, 0923-225-2757 or 0948-081-8814. Pwede na sa sa 0961-6322-520. O bisita lang sa Food Innovation Center sulod sa Cebu Technological University Tiburan Campus. Naramay mutang sa Barangay A, Tiburan, Cebu.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ Child or Santo Niño to Raja Humabon, who got baptized as King Carlos, and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuano, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu. Kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis rey na Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers.
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
5: Some scratch their heads to remember. Well, we just dropped the needle.

0: The Classics.
1: ET Radio. 98.1
2: FM. The greatest hits of all time.

0: atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
1: Conceita Dadulo, Taytay, El Salvador City, Miss Tamis Oriental. Pasalamat yung sa Wonder Herbal Oil. Patadap yan. Manutuot yung dood ang kabugnaw, galang-halang. Ang mga sakit ba sa atong kalutahan, mawala yun.
0: Wonder Herbal Oil, Arthritis No More, Ryuma Goodbye.
2: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
3: Gusto ka ba uglit sa manok o glyampo? Nabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susas Lechon Manok and Lepo. Susas Lechon Manok and Lepo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan o Ma'am Jesusa Kapuyan. Susas Lechon Manok and Lepo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susas Lechon Manok and Lepo. Siguradong magpangita ka. Susas Lechon Manok and Lepo. Tara na!
4: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffin, isang lactobacillus food supplement gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals at maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-Lactopuffin araw-araw. Natural ang galing.
3: Marcia Auto Parts Trading. Ang Marcia Auto Parts Trading na may mutang sa Alice Lodge Arcade na Barangay 8 National Highway, Tuboran, Cebu. Namaligya og mga klase-klase nga oil, lubricants sa motorcycle, multicab, auto, truck o mga heavy equipments. Namaligya usab og mga klase-klase nga battery o klase-klase nga brand para sa motorcycle, multicab, auto, truck o heavy equipment. Mga klase-klase nga brand o klase-klase nga brake pads, brake shoe para sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Klase-klase nga brand sa mga ligid sa motor cycle, multicab, auto o truck. Mga nagkadaiyang nga mga pyesa sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Ang Marcia Auto Parts Trading nga mao ang sangang tindahan sa top enterprises sa Balamban, Cebu. Ang Marcia Auto Parts Trading matan-aw ra kini sa Facebook o mamensahe ra kini sa Messenger pinaagi sa Marcia Auto Parts. O pwede sad kay mo magakontak sa ilang cellphone number sa Globe 0927-275-1904, sa Talk and Text 0946-16-35-495. Ang Marcia Auto Parts Trading nga muhatag og mga papremyo sa mga customers. Karon og hangtod mahurot ang supply. Muhatag usab og presyo nga pangmasa. Busa adto na ta sa Marcia Auto Parts Trading.
5: Kuya, niinom na sad ka og kape? Di ba gibawalan naman ka ni Mama kay taas kay kag sugar og asin?
6: Sa una to Inday. Lahi na karon kay ang kape nga akong gigamit bag-o na.
5: Ha? Unsa din na imong gigamit kuya?
6: Mauni ang Lolo Masyong Coffee, ang kape nga 15-in-1.
5: Ha? Unsa din na aana kuya?
6: Ang Lolo Masyong Coffee kay para na siya for glowing, slimming and sexual boosting.
5: Hala, ganito't ganan ang gamiton kuya. Pwede ko ana?
6: Pwede kayo Inday kay ang Lolo Masyong Coffee adunay glutathione, collagen and vitamin C na makapatabang pag-glow sa imong skin. Gawas ni Ana, aduna usab siya mangosteen, carrots, suya, and moringa na makatabang pampahimsog sa lawas sa tawo. Ug ang nakanindot kay ang gigamit na sugar kay ang gitawag nato nga stevia na dili makapataas sa sugar level sa atong lawas.
5: Hala, kanindot ganda na gamiton kuya, tagay ko be.
6: Pagpalit, available naman na sa mga butika.
5: Ah, mao ba kuya? Sige, ato na ko.
6: Ma, asa naman ka?
7: Asa pa, mapalit ako ng Lolo Masyong Coffee.
8: Ang Lolo Masyong Coffee, ang kape ng tinglahon sa ininit. Unsa pa inyong gihulat? Kutaw na.
9: Carbon dioxide at iba pang greenhouse gases ang pangunahing sanhi ng global warming. Kaya ang Climate Change Commission masigasig sa kampanyang Net Zero Challenge na layong mapababa ang carbon emissions sa bansa. Target na mataniman ng puno ang 25 ektarya ng Kaliraya Lumot Watershed hanggang 2028. Ang pamahalaan tumutugon sa hamon ng pagbabago ng panahon.
10: Some scratch their heads to remember. Well, we just dropped the needle.

0: 88.1 BT Radio.
1: Bring health into your home.
2: Marami na ang believe sa lactopapping.
3: Sa lactopapping.
2: Lactopapi is an all-natural probiotic dietary supplement. Bringing home a bottle of Lactopapi is bringing good health into your home.
1: Bring health into your home.
4: Alam niyato nga mga di na magkalugar sa pagpangrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiyana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services, mga kisuran, walo na katuwing nga nagservisyo diha ka ninyo. Muservisyo sila sama sa pagpangrenew sa mga sakyanan, sama niining mga musunod. Motor, tricycle, multi-cab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o dump truck. Og anda musab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo niining mga musunod. Transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle. Uga nga tan insurance services, anda mo sam nga mo assist sa inyong mga lisensya. Sama na lang sa pagpang-renew sa inyong mga lisensya. Alang nga dosam nga magpa-ISP, new license o non-proof to proof. Aga tan insurance services, babahibog magkuntag pinaag sa cellphone number 0908-1452-6500. Uga alang usab sa nagdita o mas barato nga mga groceries. Nada usab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services o ginumsam ang G&D Sari-Sari Store. Naalagin niya may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services o ang G&D Sari-Sari Store. Gipanagiya o ginuma ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Annalisa Dasilio. Atan Insurance Services.
5: Ang Atan Insurance Services nag-offer o mas dali nga online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multi-cab, utility vehicle o truck nga walay apprehension. Dili magkinahanglan og emission test, customer friendly, hassle free og paspas nga serbisyo.
6: Vitron, subok na.
7: Sarita, Mildo sa Garcia, Barangay Mat-e, Kagwa at Sorga del Sol. Ako nakuha sa Vitron syrup, nakatry na gayog ko. Ngayon kay ang ako apo dili halos mukaon niya. Nakainom na siya. Kuya, kusog na mukaon niya. Makatong na siya. Kamay na siya mukaon.
8: Okay.
7: Abtik na siya. Abtik na siya mulihok. Ayaw na siya mudula niya. Nibuyag ko na siya.
6: Vitron Syrup Multivitamins Plus Iron,
2: a product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
9: Nangita ba ka o trusted nga partner para sa imong health, beauty o wellness needs? Ari na ta sa MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner. Available ang ilang premium beauty o wellness products sama sa collagen coffee, slim and sexy juice, sulfur soap, cod shake o lotus soap, serums, lotions, niacinamide soap, sunblock, whitening creams, humot nga scent, toothpaste o uban pa. O para sa inyong adlaw-adlaw nga self-care routine o para sa inyong beauty and wellness needs, naana sa MENA. Din ang kaanyag o kahimsog inyong masaligan sa presyong abot kaya. Busa o sa paingihwat, bisitahan na ang MENA Health, Beauty and Wellness na amhimutang sa 2nd floor Arias Trigado Building, Barangay 8, Tuburan, Cebu. MENA Health, Beauty and Wellness. Kaysa MENA, ang inyong kaanyag o kayuhan among prioridad. MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner.

0: Ang Lolo Masyong Coffee 15-in-1, mapalit sa tanang butika.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bangkong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Some scratch their heads to remember. We just dropped the needle.

0: 90.1 BT Radio.
1: Hello, sir.
2: Yes, sir.
1: Oh, madungo ko ni mo?
2: Oo. No, wala man ko ka-open sa radio, sir. Okay ra na, sir?
1: Okay ra kay ako ra man ang ikuan, i-record naman ni namo.
2: Ah, i-record, oo.
1: Oh. Oh.
2: Kanang gapasalamat, jud ko, sir, nga...
1: Ah, kisay ngalan na to, gani?
2: Althea Reyes, sir.
1: Ah, unsa man, ma'am o sir?
2: Transgender.
1: Ah, so ma'am na lang.
2: Yes po.
1: Ah, sige ma'am. Ma'am Althea, no? Ma'am Althea?
2: Opo.
1: Ah, sa ganin nyo ha, ma'am? Sa Baiz?
2: Sa Luok, sir. Sa Luok.
1: Ah, Barangay Luok na siya? Barangay Luok o Sitio
2: Luok? Barangay Luok ni siya na eh. Oo, Barangay Luok, Sitio Luok.
1: Ah, ha?
2: Barangay Luok.
1: Ah, Barangay Luok, Baiz. So, unsa man?
2: Ah, Barangay Luok, Sitio Kanaway kay kuan man gud nang utana ko sa kadi mangupo taga diretso ka nang
1: okay.
2: Na ako'y na uya brother ba.
1: Wow, sana all. Okay. So, sa una, unsa man tay gibatsyag nimo di ay, ma'am?
2: Akong gibatsyag jud sir sa tinuod lang. Kuan nagdut nag kuan jud akong tiyan murag gasakit akong tiyan dayon. Gasakit jud akong tiyan dayon. Sige ko pan kuan ka ng kalibanga ko dayon. Namay nag-ingon na ako ang inaan sa kuang uyab nga itry ng hagunay capsule. Nga mo man na ginainom po niya. Then itry po kuan na sir. Munang nang sa tawagan niya, munang okay po siya sa kuan, sa panglawas.
1: Kaya nga noon sa mga ito ibatyag ni mo itong una,
2: ang kapoy jud kay akong lawas sir, lalo na kung gikan ko sa trabaho, kapoy kay akong lawas nga. Murakog gasukan na ko ato, nga na ga kalibanga, kung ano bang nagkuan ko ba ka ng nagkalibang kong dugo ba?
1: Ah, nagkalibang kag dugo. Yan, nagpa-check up ka na, nagkalibang kag dugo, wala.
2: Wala siya kung kapa-check up sir, kaya nangyay man sila na ko, operahan ko no ko nga, wala ba ako kwarta in taon po kay, anang wala tayo financial po taon, kulang sa financial ba
1: moto, nga. Moto nga na hadlo ka nga moto, doktor. So ang imong giinom?
2: Ang hagunay capsule sir.
1: Oh, so ning sulay kag inom sa hagunay capsule kay ang giinom
2: sa... Ipalit sa ako sir og duha ka buok kung mo try nang misulay ko og maayo ba ko manabang okay ba akong kako akong lawas then pag CR na ako mura mag tulo-tulo na lang ang dugo mo nang ningko sige mo palit na jud ko ning daggan mo nang ipalit na ko tag unom tag pito
1: unya karon sukat paginom nimo sir na ulian jud ka na imong gibatyag
2: oo sir yan ganiya guys sir niya to kog merkado galing nga naman na sila resibo, naman mo ipakuan sir niya. Kanang nipalit kay ko ganiya, 5 piraso gali kay kining kulang putas budget po taon kay 14 ba ang usa sir.
1: Oo, ga-picture ka pag kuan. Ga-picture ka.
2: Tawagan niya, naana ko ang resibo sir, pero mag-picture sa ako, then magkuan ko sa statement na ako dito kay ako sang giipon ang mga resibo, then para malay mo, pala doon tas
1: oh, kay 100,000 ba ya? 100,000 ba pa premium nato, ma'am.
2: Na ako sir, dili jud ko magduwa sir nga mo palit ana sir kay kuan. Effective dojud kaya ang agunay capsule. Mm-hmm. Kani akong testimony dili jud ni siya ingon nga kuan tinuod jud ni siya. Una ko jud sir nang bahala sir nga kuan umana usay wala koy kwarta mangulos ra gali kog kwarta sa kong akong igsoon sa kong akong mama para ra jud maka palit ko ana ba.
1: Sige ani na lang siya Ma'am Althea ang imong buhaton wanto ka sa imong opisina diya sa Baiz nakadumdum ang kano
2: ba asa na opisina sa
1: Baiz naasa may na. Kuan babaw siya sa may Gianti at bang sa may Mr. DIY oh at bang sa may Mr. DIY Gianti na so namin sa second floor babaw sa Gianti
2: opo
1: so wanto ka dito kay para ugma na lang para tagaan puti ka og okay ba nimo tagaan ka na mo og bugas.
2: Salamat sir, thank you kay sir kay kaning karon sir akong oya akong kwan sir wala di tawi panagat ron sir kay kanang kabalon de karos balita ron sir kay tungod aning na kaning atanol na ay kuan kaning mga isda town kay ako bayang uya baya mananagat baya sir Nga ako kung
1: may noon kay
2: kapod mo ra po tayo panginabuhi ba.
1: Amo deng naapil kanya kadagat. Sige, salamat kayo Ma'am Altia ha. Adto lang kadito og ugma sa kuan bais.
2: Unsa oras sa ako maadto sir?
1: Mga alauna lang siguro ana, alauna sa hapon.
2: Diri asa bais ka nang sa paingon og satellite sir?
1: Oh, basta kay wala may laing Mr. DIY siguro diha sa bais. Mr. DIY sa atbang ana na ay GNT. Sa atbang sa GNT, sa GNT sa second floor na diha among opisina.
2: Nara ka diha, sir?
1: Wala na ako diri San Carlos pero naman mi diha in charge diha.
2: Nga unsa may akong kwento to sir ka nang unsa man ka nang itestimonyo yun pag balik,
1: dili,
2: sir?
1: Dili na ka. Pagdala lang dito ID. Pakita lang nyo mo yung ID dito. Inaw lang ikaw itong...
2: Pero ang akong ID, sir, kuan baya ba true name is Junior baya, sir? Dili baya yung na...
1: Okay na na. Okay problema. Junior, dahi ka?
2: Oo, Junior ko, sir.
1: Okay problema na. Okay problema.
2: Adalaso sa mga transgender, sir, ka ng mga Junior manggood.
1: Sige, salamat,
2: sir,
1: guys.
2: Sir, mga nyo, kung sir, baka wala man dyan ko'y pang kuan, sir, ka ng pang... maintenance sa gunoy capsule ba ka ng mangyong takunta sir nga hindi na dyan ko maula sir ka ng mga ayotan ko ba.
1: sige lang pangayon lang dito kaya ako lang tiksan ang in-charge dito para makawan makainumpog ka.
2: Sige sir, salamat to guys sir muna.
1: Sige
2: kaning kuha na testimonya sir dili dyan siya yung nga kuha wala ba inoo dyan siya manang kanang sa naminaw sa karon kanang sa naminaw karon dili dyan siya yung baka kung dili ko ni siya yung nga gibayran ko ako dyan mismo nga nitawag kay nang
1: okay di man ta, ko, dili man ta kailag yun
2: mao dyan ako dyan nitawag mo nang galantaw kapila na dyan ko na room dyan sa number nga mingi akong uyag nga na kay dali nga kaduha man yung balik ko nga usay malimot man kung man kuha na kaya naputay sakit nga lintanan po daw nga dali pa man kayo mag-discuss ang radyo mo ng God Apik siya ko ganiya dyan dahil pagpangaduwa mo na nakupya na nakudugay na dyan ako mutawag ko dani dyan sir kay mo dyan na akong nakayang sa akong gibati good dagan na ba kung gipanginom dyan tambal sir tinuo dyan na sir.
1: Sige Ma'am Altia at tulang ka dito mga launa, salamat kayo Ma'am ha.
2: Sige sir, salamat po kayo. Sige nga lang dali naman sir.
1: Si Mama Rusty ni Mama Rusty.
2: Mama Rusty. Salamat kayo Mama Rusty.
1: Sige ma'am, thank you.
2: Sige, dyan may paminaw na yung anak sir. Nadyan may, mudyo na yung paminaw ka na lulumasyong. Mga unsa na diyan, nadyan na. Kauban po na sa lulumasyong sir.
1: Oo, kauban na sila.
2: Kauban na sila. Pero wala ko kasulayan ng lulumasyong ka na dyan imong hagunay capsule. Bisan pag ka nang mag... Wala dyan ko yung kanang resibo sa agunay capsule sir nga nipalit ko sir.
1: Sige salamat kayo.
2: Thank you dyan kayo sir.
1: Bye-bye.
2: Lamat.
0: News and current affairs. Top stories of the day. Business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo. Nang mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service. Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: Some scratch their heads to remember. Well, we just dropped the needle.

0: ng suking butik.
1: Alam niadto nga mga di na makalugar sa pagpangrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services mga kinsuran, walo na katuig nga nagservisyo diha kaninyo. Muservisyo sila sama sa pagpangrenew sa mga sakyanan, sama niining mga musunod: motor, tricycle, multicab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o dump truck. Og anda masab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo niining mga musunod: transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle. Og ang Atan Insurance Services, anda masab nga mo assist sa inyong mga lisensya, sama na lang sa pagpangrenew sa inyong mga lisensya. Alang nga dosab nga magpa-ISP, new license og non-proof to proof. Ang Atan Insurance Services, babahibog magkontak pinaagi sa cellphone number 0908-1452-6650. Og alang usab sa nagdita og mas barato nga mga groceries, naada usab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services og iumsab ang G&D Sari-Sari Store na alagin niya may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services og ang G&D Sari-Sari Store gipanagiya og ginawa ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio og ni Ma'am Analisa Dasilio. Atan Insurance Services.
2: Ang Atan Insurance Services nag-offer og mas dali nga online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multicab, utility vehicle og truck nga walay apprehension. Dili magkinahanglan og emission test, customer friendly, hassle free og paspas nga serbisyo.
3: Set living testimonies.
4: Taas ang sugar mao nga ibikil sa kidney, nakaangko na siya og kidney stone.
5: Taas ang sugar og ganang nakoy bato sa kidney, sakit iihi nga sakit ning kilid.
4: Pinagi sa pagtumar sa Set Panyawan Plus Mangosteen, usab ang pag-inom sa Set Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastida na tabangan, nigawas ang bato sa iyang pag-ihi.
5: Una pa nung pag-inom mga isa pa kapad na hurot na Set Panyawan, uan na nawa na ang sakit sa kilid, nadagha na ang ihi. Tanong sa kabuan to, magawas lagi itong bato.
4: Pinagi sa pagtumar sa Set Panyawan Plus Mangosteen, usab ang pag-inom sa Set Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastida na tabangan.
3: Living Testimonies.
6: Nangita ba ka og trusted nga partner para sa imong health, beauty og wellness needs? Ari na ta sa MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner. Available lang ilang premium beauty og wellness products sama sa collagen coffee, slim and sexy juice, sulfur soap, cord shake og lotus soap, serums, lotions, niacinamide soap, sunblock, whitening creams, humot nga scent, toothpaste og uban pa. Og para sa inyong adlaw-adlaw nga self-care routine o para sa inyong beauty and wellness needs, naa na sa MENA. Din ang kaanyag ug kahimsog inyong masaligan sa presyong abot kaya. Busa o sa paingihwat, bisitahan na ang MENA Health, Beauty and Wellness na amahimutang sa 2nd floor Arias Trigado Building, Barangay 8, Tuburan, Cebu. MENA Health, Beauty and Wellness. Kaysa MENA, ang inyong kaanyag ug kayuhan among prioridad. MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner.
7: Nawad ana baka og gana sa kama?
8: Masinug,
7: may diabetes ka?
8: Ang DTX 500 na.
7: Ang DTX 500.
8: Adunay powerful extracts,
7: nga phytochemicals,
8: ug antioxidants,
7: nga gigan sa palaya,
8: ug the sugared sugar cane,
7: mga organic compounds,
8: nga effective
7: batok sa sakit nga diabetes.
8: DTX 500
7: sa mangutika.
6: Marja Auto Parts Trading. Ang Marja Auto Parts Trading nga naamahimutang sa Alice Lodge Arcade na Barangay 8 National Highway, Tuburan, Cebu, na maligya og mga klase-klase nga oil, lubricants sa motorcycle, multicab, auto, truck og mga heavy equipments. Na maligya usab og mga klase-klase nga battery og klase-klase nga brand para sa motorcycle, multicab, auto, truck og heavy equipment. Mga klase-klase nga brand og klase-klase nga brake pads, brake shoe para sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Klase-klase nga brand sa mga ligid sa motorcycle, multicab, auto ug truck. Mga nagkadaiyang nga mga pyesa sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Ang Marja Auto Parts Trading nga mao ang sangang tindahan sa top enterprises sa Balamban, Cebu. Ang Marja Auto Parts Trading matan-aw ra kini sa Facebook ug mamensahe ra kini sa Messenger pinaagi sa Marja Auto Parts. O pwede sad kay mo magakontak sa ilang cellphone number sa Globe 0927-275-1904, sa Talk and Text 0946-16635-495.
9: Marja Auto Parts Trading.
6: Ang Marja Auto Parts Trading nga muhatag og mga papremyo sa mga customers. Karon og hangtod mahurot ang supply, muhatag usab og nga presyo nga pangmasa. Busa adto na ta sa Marja Auto Parts Trading.
9: Marja Auto Parts Trading.

0: apoy imong lawas, sakit sa kasukasuan o arthritis, dysmenorrhea, high blood o grabe na stress?
1: It's time na para i-try ang original Hagunoy Capsule.
0: Made with natural and powerful herbal ingredients, Ampalia leaves para ma-regulate ang inyong sugar level,
1: Serpentina tabang para sa high blood pressure,
0: Malunggay paligun sa imong immune system,
1: Tubo natural energy booster,
0: Ginger panguntra sa inflammation,
1: and of course, Hagunoy natural pain reliever o mapabaskog sa lawas. No chemicals, no worries, purely herbal, purely healthy.
0: So kung gusto ka nga ligun nga immune system ug energize every day,
1: tumar na sa original Hagunoy Capsule.
2: Bliss for life.
3: Kada iloy sa lechon manok, lechon bali o gra liyampo. Lagi na may butang sa Mendoza Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias o sa Balamban, Cebu. Makuntag pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagiya og tagduma. Og nangita ba usab kamo og gym? Adi ano usab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na lagi di mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Kadaylo isa lichon medog, lichon belly og yempo. Kadaylo isa lichon medog, lichon belly og yempo. Og ang Tuburan Fitness Gym gipanagiya og giduma ni Sir Julius V. Edilion.
4: Ang tatay Lois, lichon manok, lichon belly og lempo. Ananay inasal nga baboy matag Sabado og Domingo. Mukater sab sila og inasal nga baboy para sa inyong mga okasyon.
5: Marami na ang bilib sa Lactopuffy.
6: Sa Lactopuffy. Lactopuffy.
7: Lactopuffy.
5: Lactopuffy is an all-natural probiotic dietary supplement. Bringing home a bottle of Lactopuffy is bringing good health into your home.
8: Bring health into your home.
9: Some scratch their heads to remember. Well, we just dropped the needle.

0: Tron. Subok na.
1: Si Stable Aslag, taga Tumpagon, PDO. Maayo ka ay sa Tanang Tambal.
2: Mm-hmm.
1: Kaya sa una, man ko makatulog o makamata ko kadlao na. Makamata ko sa alas 3, di na din ko makabalik o tulog. Pero pag inom na ako sa Bitron,
2: okay.
1: Alas 7 na ko sa buntag makamata, oy, o makatulog na kong tarong. Maayo gid ang Bitron. Basta naghangyo ko sa tanan, nga mo palit gid sa Bitron tablet.
0: Bitron, subok na.
3: Product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butika.
4: When you visit Tuburan and find yourself in need of a relaxing haven after a long day of travel, you'll have to discover this welcoming accommodation. Step into a world of luxury and comfort at CTU Homedel, designed for your ultimate relaxation. Conveniently situated at Barangay A, Tuburan, Cebu. Inviting you to unwind in their elegant accommodations. Each room thoughtfully crafted to provide you with a truly exceptional experience. For room options, standard room, 1,800 pesos, perfect for two guests, featuring one double bed, air conditioning, television, and refrigerator. Executive room, 3,000 pesos. Experience ultimate comfort and privacy. Deluxe room, 2,000 pesos. Accommodates up to four guests with a two single beds and one double bed, complete with air conditioning, television, and refrigerator. Family room for 2,000 pesos. Ideal for families. This room accommodates up to four guests with a four single beds, air conditioning, television, and refrigerator. Dormitory room, 350 pesos per person. A budget-friendly option for groups. This room accommodates up to 8 guests with 4 double-deck beds, air conditioning, and refrigerator. Homedel Function Hall, one-day rental for 8,500 pesos. Accommodates up to 60 guests with tables, chairs, and sound system. If you want to avail a special package, you can book all rooms for just 15,000 pesos. For additional guests, for extra beds in the executive, deluxe, and family rooms, an additional fee of 350 pesos per person. Escape the ordinary and experience the extraordinary at CTU Homedel, where you can truly feel at home. Discover your ideal getaway at Barangay A, Tuburan, Cebu. And create memories to last a lifetime. Make your reservation today. For reservation, just contact this number 0943-07-768214 or send a message through Messenger to Ma'am Reneza Lopez, the Homedel in charge. For weekend reservation, advance booking is required.
5: Kuya, murag sakit man lang akong likod sa katapoy, uy. Bihisan sa pagtindog, sakit niya po lang akong tuhod.
6: Oh, simple na, Sir Max. Pag-aplas og said liniment oil.
5: Basin bayag mabatal noon kung balik, ana, ha?
6: Dili po, uy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, og sakit sa lawas.
5: Wow! Mo pagani pag-haplas na ako? Nakadagan na yung pagdulong sa DJK. Aray! Sakit no more!
6: Said Liniment Oil! Available sa mga groceries o sa mga suking butika!
4: The Best Buy imong gipangita, suka nga makafulfill sa imong cravings. I got you. Naay suka nga perfect para nimo. Sukang tinimplahan sa sakong panlasa. Dog Dreads Vinegar. Gihimo gamit ang prisko og natural nga mga sangkap. Perfect ini para sa usawan, marinada o pagdugang og extra nga kalami sa bisan unsang sud-an. Tagamtama ang kalami og dilawi ang tinuod nga tradisyon. So Dog Dreads Vinegar, siguradong soul na ang imong cravings. Tugod kay deserving ka sa the best, ang Doctor's Vinegar, haom, para nimo. Mapalitin mo sa Food Innovation Center nga gipanguluhan ni Ma'am Vessel Bicada Albanio sulod sa Cebu Technological University, Tuburan Campus. Nga naamay mo tang sa Barangay A, Tuburan, Cebu. Unsa pa imong gihuwat? Tara na! Ug sulayi ang Doctor's Vinegar. Para sa imo ang order, contact lang aning mga numero ha. 0923-225-2757 or 0948-0818-14. Pwede sa 0961-6322-520. O bisita lang sa Food Innovation Center sulod sa Cebu Technological University Tuburan Campus. Niramay mo tang sa Barangay A, Tuburan, Cebu.
0: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkabutol sa imong mga tiin, pagkagtaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika.
7: Gusto ka ba o glitz o manok o glyampo ngabot kayang halaga?
3: Bisitahan na ang Susa Selection Manok and Lepo. Susa Selection Manok and Lepo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuburan, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan. Susa Selection Manok and Lepo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susa Selection Manok and Lepo. Siguradong magpangita ka. Susa Selection Manok and Lepo. Tara na!
2: Mga higala ug ania ang usa sa natabangan sa original Hagunoy Kapsul.
7: Kasi nga lang na ito, ma'am?
8: Monchita Fortis.
7: Usa, Monchita?
8: Monching.
7: Monching yung mga Mamunching, nitangas kami diri sa inyong lugar diri sa may Buklad tungod kay na nakaingon sa mua na usa ka sa natabangan sa atoang original Hagunoy Kapsul. Usa na siya katinood?
8: Sa Hagunoy Kapsul, pag tumara ko, nawala akong kanang murabitong malipong-lipong ko. Nya dili na, nya, naayo na sa ang, ako ang, naabtik na sa akong panglawas. Dili na ko kapuyon.
7: Kasi una kapuyon, day ka?
8: Oo, kapuyon ko.
7: Pero sugat pag-inom niyo sa original Hagunoy Kapsul?
8: Okay na. Dili na ko kapuyon. Abtik na akong lawas.
7: Okay na rin mong lawas, day, ma'am.
8: Okay na.
7: Sige, salamat. Ito yung alam mo sa ma'am, Monching?
8: Monching.
9: Miti Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
10: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Aon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffy, isang lactobacillus food supplement gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals at maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-Lactopuffy araw-araw. Natural ang galing.
9: 98.1 BT Radio.
11: Attention. The views and opinions expressed by the host do not necessarily state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests do not reflect those of the host, the show, the management, and the network.

0: Kabala ka? Nawagtangan ka ba sa paglaom ning kinabuhia? Nakinahanglan ka ba o kasulbaran sa imong mga problema? Higala ayaw pagduha-duha, kaya adunay Dios nga nakakita sa imong mga problema ug may paglaom kita diha kaniya. Busa, paminaw ug sundi kanunay kining atong tulumanon, ang buhing paglaom. Usa ka oras nga tulumanon nga maghatod kanato ug mga pagtulunan sa kinabuhi. Mga pagtulunan nga magtudlo kanato unsaon pagkinabuhi nga malinawon ug malipayon taliwala sa mga problema ning kinabuhia. Magpaambit sa mga pulong nga maghatag kanato ug paglaom. Kini ang atong tulumanon dinhi lang sa atong istasyon, ang buhing paglaom.
1: Mayong hapon o mayong adlaw kanatong tanan. Niyan usab kita nining ato ang sa kauras nga tulumanon, ang buhing paglaom nga inyong madungog dinhi lamang sa naginusarang FM station sa lungsod sa Tuboran, ang BT Radio 98.1 FM. So Agosto 26 adlawng Domingo, hapit na mapupos ang buwan sa Agosto, unya musulod na ta sa buwan sa September, no? So good na ang mga bare months. Unya pila nalay ihap sa mga adlaw, maabot na sad ang pagsaulog sa ato ang Pasko, no? So dali ra gyud kayo ang dagan sa panahon karong mga panahon na, no? Muna nga time flies so fast niya. Let us redeem the time, no? Di natuusikan ang panahon tungod kay ang panahon igsuon precious bililhon siya. Yeah, once mahuman na siya, di na nato pwedeng balikon, no? So let us value time and let us not waste time. In other words, ato ang pahimuslan ang panahon. Kay kung mahuman na siya, di na pwede natong balikon. So anyway, we would like to extend our greetings this afternoon to our vivid listeners, no? Labi na gyud sa ato ang mga katagilungsod, din sa ato ang pinalanggang lungsod, lungsod sa Tuboran, na gipanguluhan sa ato ang municipal mayor, si Mayor Cindy Diamante, uban sa ato ang Vice Mayor Danny Diamante, ug sa tanan natong mga elected councilors, no? Uban po sa ato ang mga barangay captains sa 54 ka mga kabarangayan din sa Tuboran, ug ang ato ang mga barangay councilors, mga barangay tanod, mga barangay BHWs, no? Ato ang mga barangay health workers. Unya ato apong gipadangat ang ato ang mga greetings karon dinhi sa ato ang Tuboran Public Market, ato ang mga vendors diha nga busy kayo silang pagpamaligya. And while having their business, naka-tune in po sa ito ang programa sa BT Radio, no? Nya, live ta karon sa ito ang BT Radio nga page, no? So salamat kaayo sa kahigayunan kay wala na tumada itong mga equipments mo nang wala tay live sa ito ang page sa Buhing Paglaom, but we are privileged to have our live streaming karon sa BT Radio nga page, no? So salamat sa tanan ato mga sukintig paminaw, labi na gyud diha sa Barangay Uno, sa ato ang mga sukintig paminaw diha, diha nila ni Tatski, no, vulcanizing unya nila ni Dudong Ili Cabanao, ug sa tanan nga mga taga Barangay Utso, no? Ato pong gipa abot ato mga greetings diha sa Barangay Dos, no? No, sa mga Maxilum family, mga Luyaw family diha, unya sa mga Montargo family, unya diha pod sa Barangay Trees, no? Mm. Og Barangay 5 mayong hapon, pinagyud sa ato ang mga kaigsuunan din ha, no? Sa Barangay 8 din sa Barangay Sitio, unsa nang napita rito sa baybay dong sa kang konsehal sa punta, no? Sa kang konsehal Jerome Ambong, no? Yeah, dire po na pizza mentrihan dong sa kang konsehal Fermo, no? atong mayong panga mayong hapon diha kung si Alfermo o sa iyang isa asawa si Sister Jane mayong hapon may pagpaminaw niyo diha, no? Diha sa mga Gallardo family sa barangay Utso, no? Mayong hapon niya ato pong ipadangat ato mga greeting sa barangay 4 diha, sa barangay 3, barangay 5 unya barangay size, no? So sa tanan nga mga taga barangay poblasyon, no, tanang barangay sa poblasyon dong 8 man ika barangay ang poblasyon, no, sa tuang mga tricycle drivers nga nagbuhat taon sa init ang inabuhi ngayong hapon, tanan nato nga mga habal-habal drivers, mga tricycle drivers, mga jeepney drivers o mga bus drivers, no, unya nga tuang mga kamaniro dong, mga kamanira nga maoy nagmaintain sa kahapsay o ka limpyo sa tuang lungsod mayong hapon. Salamat sa inyong pagbudlay, salamat sa inyong paghago, no. Unya ato pong ipadangat ang atong mga greetings dong sa tanan nato nga mga health professionals, no, ang mga nurses, no, ang mga
2: doctors,
1: mga midwives nato, no, nga may nagatiman sa tuang taong mga mabdus, no, sa tanan nga mga medical practitioners, no, mayong hapon kaninyong tanan. Tanan nato nga mga teachers dong, no, sa tuang mga hero, sa tuang mga kabataan, yes. Kay kung wa ning mga maestro dong, wa may ma-professional, you know? So they are the most valuable profession, because without the teachers walay mga professionals nga ma-produce, no. So sa tuang mga DepEd teachers dong, sa tuang mga private school teachers, sa tuang mga staff, no, sa DepEd, mayong hapon, mayong pagpaminaw ninyo, unya kinasingkasing namong pagpasalamat ang inyohang dedication, no, sa inyohang pagtudlo sa mga kabataan, no. And most of all, ato pong gigreet ang ato ang mga estudyante dong, no, mga college students, mga high school, mga senior high, pag ato ang mga elementary students, no, nga unta, no, di na mahitabo ng ubang mga paghitabo sa laing dapit dong anang mga shooting incidents na anang mga grabe nga mga trahedya, no. So we will pray for our town, our province, no, nga dili unta may sama sa uban, no, and we can learn a lesson out of it, no. So ato ang mga greetings dong diha sa ato ang mga kabarangayan, labi na gyud sa barangay Mangga nga nag-celebrate sa ilang kapistahan karon. Unya di ato po din gipaabot ang ato ang greetings dong sa ato ang igsuon nga nag-celebrate sa ang birthday karon, si Ma'am Rose Ann.
2: Yes, Ma'am Rose Ann.
1: Buda Tunyakao, no. So happy birthday, no, sa ato ang birthday celebrant karon diha sa Mangga. Salamat kaayo sa lamian nga pagkaon nga amo akarong gipanikod to dong ganiha, wa man kamo tungha didto, no. So kami kayo ang na break ang ato ang diet, no, na I mean na break ang ato ang kanabang pagkontrolar unta sa ato ang mga food intakes. But anyway, once again, kinasingkasing namong gipadangat ang amo ang greetings, no, sa atong birthday celebrant si Ma'am
2: Rose Ann,
1: no.
2: Yes.
1: Unya atong gipadangat dong ato ang mga greetings ron diha sa himama, sa mga Kapuyan family. Unya diha pud sa barangay 3 dong sa Lunas, no.
2: Yes.
1: Atong gipaabot ang atong mga greetings sila ni Ate Belen ug ni Brad Alex, na we are so happy for having them this morning, no. Yes. Once again sa atong panagtigom tungod kay sa mga panahon, dunay mga panahon dong nga wala sila diri, tuwa sila sa Cebu City, no, for some reasons, but now they were able to attend our fellowship, and salamat kaayo, no, sa banding na pod fellowship san kadiyot lang, pero kanang makakita kadong og mga tao nga dugay na imong mamakita ba, no. So maka-appreciate yung ka silang presensya, no. So sa mga kaigsuunan nato diha sa Barangay Lunas, no, labi na gyud nila ni Brad Alex at Ibelen, mayong hapon ug mayong pagpaminaw ninyo diha, no. Diha pod sa Barangay Putat, Sitio Matnog, sa mga Paglinawan family, sa mga Arceles family, labi na ni Merlinda, no. Og diha sa Sitio Timbakol dong, no, sa Barangay Putat si Nuleto Munisit, no. Mayong hapon mayong pagpaminaw diha sa Barangay Carmelo ni Christy, no. Unya ato pong gipaabot diha sa Barangay Lunas dong Asturias si Ma'am Armeline Maniego, no. Mayong hapon diha, ma'am, ug mayong pagpaminaw. Unya ato ang mga kaubanan, mga suking tigpaminaw sa Sitio Makabon, Barangay Monte Alegre, si Alan Nunez, Melanie Nunez, sila ni Jerry, ni Dindo, ni Janja, ni James, ni Dundun ug ni Juven. Nya diha pod sa Barangay Turildong atong mga sukinti paminaw diha sa mga Ilimeno family.
2: Yes.
1: Unya atong ipaabot sa mga Paglinawan family o sa mga Sariego family labi na ni Brad Ryan, no? Unya murag nag-birthday po ni Sir Ryan karong semanahuna do. Yes. Atong ipaabot pod atong mga greetings diha ni Pastor Ryan Sariego nga bag-o pa lang nag-celebrate siyang birthday. Yes. Unya sayang pinalanggang asawa pod ni Ma'am Elaine Sariego nga nagtudlo diha sa Monte Alegre Elementary School, no. So sa tanan atong mga teachers diha sa Monte Alegre, no, mga barangay councilors, barangay captain, atong kinasingkasing ipadangat ang atoang mga greetings. Diha pod sa Barangay Buluang dong atong ang kapitan na diha ug atong mga konsehalis, no. Labi na gyud ni Brad Nini, mo reguli, no, nila ni Agapito Malazarte, Nina May Miapi, Rosalie Briguli, Maricel Briguli, Joy Daligdig, Carlito Briguli, Briguli, Alan Briguli, unya ni Ma'am Eileen Aridon, no? So public school teacher po ni si Ma'am Eileen, uban siyang bana si Brad Pedro Aridon, no? Sa mga Monte Calvo family diha,
2: yes,
1: ug sa tanan nga mga Malazarte family, no? Diha sa Barangay Buluang, no. Ug ato pong ipaabot ang atong mga greetings dong sa tanan natong mga nasuking tigpaminaw nga naminaw gyud ug nagsunod sa tuang programa dinhi sa tuang pagsibya, no. Ang buhing paglaom diha sa Negros, part of Negros Oriental and part of Negros Occidental, no. Atong ipaabot ang atong mga greetings diha ni Milona, no, sa kabagtasan Negros Occidental ni Brad Barjan de la Torre, no. Unya sa ato ang amigo og igsoon pod nga konsehal, maabtik nga konsehal diha sa Ayungon, si Darwin Bravo Pakulaba, no. So mayong pagpaminaw diha Darwin uban sa imuhang mga katagibarangay, no, diha sa Ayungon, no. Unya ato pong ipaabot diha sa Barangay Bakyawan dong labi na ni Royland Bueno, no, sa Barangay Bakyawan. Unya atong ipaabot atong mga greetings dong sa tanang nagsunod karon sa atong live streaming, labi na gyud sa naminaw o nagsunod nato atoa sa US. Usa sa atoang mga supporter po si Eva Santos Ili.
2: Yes.
1: Lumad yun siyang taga-tuburan pero nilangyaw lang to sa US. Tuwa ng trabaho, tuwa po din settle down siyang pamilya. No?
2: Yes.
1: So mayong gabi eh. No? Siguro dito sila ha karon. Unya, diha po sa Kuwait dong si Sister Olympia Cabillanis. No?
2: Yes.
1: Diha sa Hong Kong ni Edith Evelimeno. Unya sa Australia po. Ito ang ipaabot atong mga greetings ni Brad Alfred o ni Jean, no? Kaninio.
2: Yes.
1: Unya diha pod ni Sister Anna Sinyara, no.
2: Yes.
1: Nya dito sa Germany nila ni Abi Bandolon, ni Auntie Lilith ug sa uban pa nga mga taga Germany diha sa Middle East, no. Og atong ipaabot pod ang ato ang mga greetings karon dong diha sa lungsod sa Tabuilan. Labi na gyud diha sa atoang mayor diha ug sa atoang vice mayor, Mayor Rex Seruna uban sa yang baptik og kaning gitawag nato dong aktibo nga vice count vice mayor si Dr. Rosemary Heruna.
2: Yes.
1: Suezo, no. So sa tuang mga suking paminaw diha sa Barangay Olibo dong labi na sa itong barangay captain diha si Barangay Captain
2: Ido.
1: Ido, no. Og ni June, Pastor June, og ni Sister Marilo Cobello. Uban sa taga na sitio, I mean taga unsa ni ila hadong dapis babaw sa Olivo.
2: Olivo Heights.
1: Olivo Heights, no. So mayong hapon diha sa tanang mga taga Olivo Heights, no. Mayong pagpaminaw ninyong tanan, no. Sa tanan nato nga mga seaman karon nga naglawig sa barko sa kadagatan si Dudong, Soon, Dudong Malirong, si Jesta Hanlangit, si Joshua Ibarra, no. Ayohang mayong pagpaminaw ninyong tanan, no. Sa tanan nga mga suking tigpaminaw nato, no, labi na gyud sa Barangay Dos dong si nakalimot ko sa nga naning termino boards parilya, no,
2: parilya.
1: Mga parilya family diha sa Barangay Dos, no. Mayong hapon mayong pagpaminaw ninyo diha, no. So usbon namo kinasingkasing namong gipadangat kaninyong tanan ang among mga pangatahuran, mga greetings, mga panghinaot nga matag-usa kanato ana karon sa himsog nga panglawas malinawon nga panghuna-huna og labaw sa tanan, ana atay malipayon nga kasing-kasing.
2: Yes. No?
1: So, abot imo mga greetings dong.
2: Okay, sa di pa na musugdan ng pulong sa Ginoo, tuguti usab kami nga makagreet sa mga uban pang mga suki na mong tigpaminaw. Unahon ko greet ang mga mutanaw sa live stream, nila Richie Suico, ni Miguel Mix, Miguel Mix, Ricky Almonte, si Ma'am Perez, si Brother Ben Resurrection, si Sister Maritis Sarindain, kung kaoban si Aileen Dabalos, na si Ma'am Ilustrisimo, si Pastor Rachel, sa tanan ng mga nananaw sa live stream, maing hapon. Kunya maing hapon po di ay sa tanan ng mga taga magsaysay Tabunok. May hapon diha ni Nicasio Mahinay, Brother Topi Roilo, Rachel, ni Jerome, ni Arturo, ng Los Ramos, Malita, ug uban pa. May hapon sab diha sa Barangay Olibo ni Romulo Mahusay. Unya sa tanan ng mga taga Barangay Uno pod may hapon na binadiha nilang Pa-Erning, nilang Lia, Angel, Nitan o ni Manay. Sa Danlungsod, may hapon po nilang Madrico, Sister Waning, o sa tanan ng mga naas Danlungsod nila Rangie, may hapon. Sa tanan po diha sa Barangay Putat, nilang Brad Eric, Sister Edna, mayong hapon sa tanan. Sa tanan ng Naminaw, sa Barangay Carmelo, Sityo Taligdigan, may hapon ng Brad Lando, Sister Edeline, Jima Incarges, Subnang Bilinlapi. Sa tanan ng mga anaakaroon sa at sa tag sa Kapanimalay, may hapon di ay ni Naiminda Martin Kilya na karon diya kilid sa balay ng boards parilya nga naminaw sa ato ang programa nga Buhing Paglaom. Kanunay siya nagapaminaw kanato sa programa ng Buhing Paglaom. Sa tanan ng mga naminaw karon ni Brad Roland mo siguro Briguli sa may barangay Tuminaw ba na? Lamakan? May hapon niyo, Brad. So, sa, salamat di ay nga ikaw nag-tune in sa Tuang Buhing Paglaom sa BT Radio. Sa tanan nga anas pa ni Malay, hinaot mi nga naamo sa kahimsog sa panglawas. So, nga, init man ang panahon, nilenta magpa-dehydrate. Inom na tagtubig, aron doon na tay igong kusog.
1: Mm. Nga, ato din, ipahibaw dong ang atong live streaming ron ilang makita sa BT Radio nga page, no? So, sin mahibulong mo nga ato ang page sa Buhing Paglaom wala maka live karon tungod kay ato ang mga equipments na may mga problema, no?
2: Yes.
1: So, naka-hook taron sa BT Radio nga page unya pwede mo mo adto dito sa BT Radio pero among paningkamutan nga among ma-share sa ato ang page karon sa ang Buhing Paglaom aron maka view gihapon mo sa ato ang programa.
2: Yes.
1: No, ato dayang gigritong pasurudel nagtan-aw na to karon. No, dungan mi ginihag pangumbira sa birthday dito sa celebration ni Ma'am Rose Ann, no, niya sahay kini busog kay ta niya. Lisod kay lihok-lihok. No?
2: Yes.
1: But anyway, we are privileged to be with you once again in this one-hour program, Ang Buhing Paglaom, and our only goal and intention is to be a blessing, no, to our hearers through sharing the Word of God. And I know nga ang pulong sa Ginoo dong makahatag nato pagtulunan o kung unsaon man nato pagkinabuhi dinis kalibutan samtang niya pata dinhi, no? As what we have already said so many times that our lessons are taken from the Bible, and we know that the Bible is the manual for living, no?
2: Yes.
1: Because God has designed us, God has created us, God is our creator. He created us with a manual, and this manual is the Bible. That is why it is very important for a person to have a Bible so that from time to time we can consult the manual if our lives are still in accordance to the plans, to the purpose of our creator nga mao ang Ginoo, no?
2: Yes.
1: Daghang kinabuhi do nga na lihis, no? Nga wala na magkinabuhi sumala sa katuyuan sa Ginoo, wala na masubay sa kabubuton sa Ginoo because they are no longer consulting the manual.
2: Yes.
1: No, as what we have said nga ang pulong sa Ginoo mo ning manual nato, and all areas of life, no, na address ni siya sa Biblia, yes. Dong, no? So bisang unsang aspeto sa kinabuhi na address ni sa Biblia. O gani, last Sunday we talk about the four kinds of parenting, no? Mm. Upat ka klaseng pagkaginikanan, yes. Dong, kay nganong ato ning gihimong topic karon tungod kay tungod sa mga panghitabo karon, mm. sa mga kabataan ba nga they are so much emotional, no? Yes. Nga ni increase ang case sa suicidal, mm. cases, daghang mga batan-o naghikog unya ang uban early pregnancy, no, mm. Ay kana bitawng teenage pregnancy, mm. is increasing, no, drug addiction, mm. is increasing unya murder,
2: yes.
1: No, kana mga shooting incidents, no. So sa among panahon dong o sa atong panahon siguro, ako, I was born 1964 and I am now 62 years old this coming October 8, no?
2: Mm.
1: And sa among panahon dong, when I was still in elementary and high school, less ragyud kaayo nga imuhang madungga ng mga butanga.
2: Yes.
1: Karon, nowadays, lahi na gyud, no? It's different.
2: Mm.
1: Nowadays, because this generation is emotionally unstable,
2: you know,
1: mm. emotionally unstable, and that is why gamayng bikil, no, wana, no,
2: yes,
1: luod unya desperation niya kana bitawng suicide, committed suicide, no,
2: mm.
1: So looking up the roots, no, nganong nahitabo mani, nganong nahitabo mani sa mga kabataan karon,
2: yes.
1: So balik kita ngatos mga ginikanan dong,
2: you know,
1: it is the way how parents nurture their children, no?
2: Mm.
1: So we cannot blame this generation, nganong naingon ani ni sila, siguro maingon sila tungod man gud sa technology, no?
2: Mm.
1: So nagihapon na siya ay fact dong, nagihapon na siya ay kana bitawng kalabutan, no? Pero balik kita on the way we nurture our children, yes. No? Balik kita sa pagkaginikanan, no? O gani, last Sunday, atong gisgutan nga doon na ito upat ka klase, kaginikanan. Mm. And I hope nga mahinumdumanin na ito ba, unya, ma-apply na ito sa itong kaugalingon. Asa man aning upat ka klase sa ginikanan ang effective,
2: mm.
1: unya, kana bitong makatabang sa pag-shape up, pag-build up sa kaugmaon sa itong mga kabataan, no? Mm. So, as you can still remember, the four kinds of parenting, no? Katong una dong, neglectful,
2: oh,
1: parents,
2: yes.
1: No? Katong pasagdan lang bata, mm. no? Autopilot, why direction, why pagbadlong, why pagtudlo, no? Pinasagdan ang bata, no? Mm. Unya, naaputoy gitawag o kining gitawag nato dong o permissive, mm. no? Parents, no? Unsa man ning permissive, taas ang gugma,
2: minus
1: ang suporta, ang disiplina, no? So mo na siya mo raise up ka og spoiled nga, mm. anak, no?
2: Yes.
1: Spoiled brat or gitawag nato ba nga kana bitawng sani pinatuyangan.
2: Mm. No?
1: So sobra man ang gugma niya, minus ang disiplina. So napoy gitawag og authoritarian, mm. parent, no? Taas ang standard, taas ang disiplina,
2: mm.
1: pero minus ang gugma,
2: yes.
1: No? So naa ang mapudos na to ani is rebellion, mm. no, na ato ang mga anak mga rebelyo, mm. Rebelyoso, no, sorry, yes. The word is rebelyoso, they not rebelyo, rebelyoso, no,
2: mm.
1: rebel, no, rebel child, no. And then naay usa nga sakto biblical, mm. nga klase is pagkaginikanan dong, and this is how God designed parents to be, no. Kinahanglan nga mahimo unta nga sama ni ini nga mga ginikanan,
2: mm.
1: tungod kay mao, it is how God designed parents to be, no. Mao ni siya ang disenyo sa Ginoo para sa mga ginikanan, and this is the intentional, no, kind of parenting,
2: yes.
1: High in support and high in
2: love,
1: no, mm. balanse siya dong, naay disiplina pero naa pud ang gugma,
2: yes.
1: No, kay kung muminos man gud ang usa ani dong, mahug ka sa authoritarian,
2: mm.
1: kung minus ang gugma niya, taas ang disiplina,
2: Pinot.
1: Authoritarian kang, mm. klasis ginikanan. Pero kung mabalipod, taas ang gugma, minus ang disiplina, mahug ka sa permissive parent, no?
2: Yes.
1: So, arigitas intentional.
2: Mm.
1: High in support, high in love, no? Yes. High in discipline and high in love, no? So, muna siya nga siguro ang atong challenge karon ba, no? Try to evaluate yourselves, no? As parents, no? This is addressed to all the parents, no? Now, let us face the reality, no? Try to evaluate yourself, no? Unsa man ka nga klases ginikanan karon? Based on what you do to your children, basis inyong gibuhat sa inyong mga anak, no? Do you belong to the neglectful parent?
2: Yes.
1: Permissive, authoritarian, or intentional, no? Mm. Kay if you want to reap, no, a good child in the future, no, kung gusto kang maka-develop, maga-shape up ka, usa ka, matawag na to, nindot, buutan, matinahuron nga anak, we should do our part, no, as parents to be loving to our children, and not only loving, but we will also set standards, no?
2: Yes.
1: Kinahanglan na kay disiplina o standards nga imong ipasubay, no? Roles nga ipasubay nato sa atoang mga kabataan, no?
2: Yes.
1: And do not forget nga part of our training sa mga bata is to teach them the very word of God.
2: Mm.
1: Kay mao man ni pundasyon dong ang pulong sa Ginoo, nya mao pud ni ilahang tamdanan sa ilang pagkinabuhi, no? Sa ako nag-ingon manual, no? Mabitaw na nga sa panahon sa mga Israelita dong, ang mga ginikanan, gitudloan gyud sila nga ang ilang itudlo sa mga kabataan ang mga balaod sa Ginoo, no? Nagaingon ang pulong sa Ginoo nga itudlo ni sa inyong mga kabataan, no?
2: Yes.
1: Samtang mangaon mo, manglingkod mo, samtang manglakaw mo, samtang manghigda mo. In other words, make it a habit to talk about God,
2: yes,
1: to talk about God's words in the family, no? Kay kung ato maguning hisgutan, karon dong wa naman mangaon ang mga bata ang hisgutan, games. Ang mga ginikanan po ang hisgutan, mga news, mga politics,
2: yes,
1: no? Ang hisgutan, mga daghan na ba, no? So nawala na gyud sa hinay-hinay ang pundasyon sa pamilya nga maunta ang pulong sa Ginoo,
2: yes,
1: no? Kay gusto magud sa Ginoo do nga itudlo nila na to hangtod sa ikaupat nga henerasyon, no? But sad to say, there are no more teachings in the family about God, no? Wa na gani Bible story dong.
2: No? Yes, yes.
1: Ang bata ron di nagay kailag kinsa na si David, no? Kinsa na si Goliath, kinsa na si Adam, si Eve, no? Wala na sila na tudlo'y kaayo. Kaya nga naman, maula gina, we failed to teach them the very word of God, no?
2: Yes.
1: So, balik tas ginikanan, nganong nakaproduce ta o generasyon nga sama ni ini, it is not because of the advanced technology, no? Kay natural man ang teknolohiya dong. Unya, the technology can either shape up the life of a child or destroy the life of the child.
2: You know,
1: it is how we kana bitaw use,
2: yes,
1: the gadget, no?
2: You know,
1: kay kung magamit nis kaayo dong kanang mag-Google ta, mag-antag mga studies, magamit man nila to, no? Mag-research ta, no? So there are advantages and disadvantages of the technology, no? So we cannot blame the technology why we produce this kind of generation nowadays. It is the way we parent our children, no? It is the way of parenting, no? Ni fail ta, no? We allow technology to influence our children rather than ourselves to influence them, no? So maybe it's a warning, it's a wake up call to all our parents out there, no? Nga it's time for us to evaluate, no?
2: Yes.
1: Susihon na to atong kaugalingon karon, no? Kumusta man ang akong pagkaginikanan ngadto sa akong anak, no? Unya tan-awa, unsa may outcome sa imuhang pagkaginikanan?
2: Yes.
1: Are you shaping the life of your children into a righteous, godly, no, nga bata, or what is the outcome of your parenting, no? And let us be honest to ourselves, no? If we look at ourselves nga failure ta, and it's time, it's not too late, no? Dili awahi ang tanan. Kung naalay awareness dong unya,
2: yes,
1: willingness to change, no? Willingness to learn, no? Kay kinahanglan man nga mo learn ta, no? So mo na siya na naalay realization, mm, niya awareness.
2: Yes.
1: Then there's still time, no? It's not too late for us not to change and to learn. But it depends on our willingness to accept, no, the reality.
2: Yes.
1: No? So unsa may imong mga pagdasig dong sa tuang mga parents karon, no? Kay nabalaka mangutaron dong sa atong panahon karon, no?
2: Tinuod.
1: Ako kayo ning challenge ba sa mga parents ang nahitabo karon sa mga kabataan?
2: Kisa tanan nga maginikanan, no? Usa sa mga challenge kayo, unang-una kaniyong how to maintain gani sa pagbasa sa pulong sa Ginoo, kay inisuntan man ni Pastor Dudong nga ang pulong sa Dios moy manual sa matag kinabuhi. Unya isip mga ginikanan nga giintrigaran ani mga bataa, kay sa tinud-an nay lang dili man kita isip ginikanan, dili kita moy nagpili unsa nga klase nga anak ang maanak nato, apan kita moy nag-shape up sa atong kabataan isip ginikanan. Unya ang atong guide, ang atong giya, atong guide alang sa pagpadako nini, ang standard mo gyud ang pulong sa Dios. Because bisan man gani ako sa ako ang personal nga experience, dili man gyud ingon nga perfect gyud ang ato ang pagkinabuhi. Ako mismo changed by the word of God. Ako mismo. So nagtuo ko nga ang kaning nahitabo sa tong palibot karon, walay laing makapa listen o makapaminos kundili more gyud ang pulong sa Dios. Mo na mo balik ta kay ang mga kabataan mo pauli mo gyud nagpanimalay, mo pauli mo sa balay, di mo gyud napirminti nas gawas. So sa matag panimalay siguro bisan lang pipila ka gutto, pila ka oras magisgot gyud sa pulong sa Dios. Kay ang pulong sa Ginoo man gud, although minta karaan na kayo apan the most advanced na siya. Kay kung imong tanawon lang pasundudong sa 10 commandments lang daan, dugay na to siya pero applicable gyapon hangtod karon. So buot pasabot, walay pagkaluma ang pulong sa Ginoo. Di ka di ta kaingon nga obsolete siya. Kay bisag nag-advance ang mga technology, daghan tag mga high-tech na kayo, apan ang pulong sa Ginoo dili na siya maluma. Og applicable lang gyapon na siya sa matag usa ka nato. Munang importante kay siya, kay mismo ang author ana is eternal God. So walay katapusan nga Dios, walay unsay nga naning
1: kinutuban,
2: walay kinutuban nga Dios ang author. So therefore ang pulong po niya wapoy kinutuban bisag unsa nga generation, applicable siya. Muna importante kayo sa matag panimalay, dunay gyoy pagtuon sa pulong sa Dios, unya i-instill gyud sa hunahuna sa kabataan kung unsa gyud ang standard sa Ginoo.
1: Munang giingon sa Ginoo dong, heaven and earth shall pass away, but my word will never pass away.
2: Yes.
1: So, ang pulong sa Ginoo dong magpabilin. Mahanaw man kuno ang langit ug ang yuta, apan ang pulong sa Dios magpabilin.
2: Yes.
1: No? So, this is the challenge, no, sa atong parents karon nga. Ingon ang pulong sa Ginoo, train up a child in the way he should go, and even when they grow old, they will not depart from it.
2: Yes.
1: No? So, the proper time to train our child is when they are still young. Kanang bata pa dong ba, humok pa kayo.
2: Yes.
1: Pwede pa nimo tul-iron ba, no? Kay if you start to train your child adto na sa mga kana bitong
2: DC,
1: mga DC na dong, it's hard, no? Isod na kay i-train ang mga bata, no? Mao na nga sa Proverbs chapter 22 verse 6, ingon gyud to train up a child, no? Child gyud ang gitawag. Start a child, no, when they are still young at age, no,
2: yes,
1: it's the proper time to train them, no, and to teach them the word of God. Unya, reminder lang sa itong mga parents nga ang parenting dong is not a factory line nga kanabang usara gyud ba, no, because kada usa na to dong, we are wonderfully made, no, according to the Bible, no, nga ingon ang pulong sa Ginoo nga we are wonderfully made, no?
2: Yes.
1: Ang kada usa na to, lain-lain ta, no? You cannot expect your eldest son or your youngest son to be like the eldest son.
2: Yes, no? Tinood.
1: Kaya usahay, one way raman ang itong parenting, no?
2: Monotone
1: na ba nga? Ay, naniun ako. Pero let us be reminded nga ang pagbuhat sa Ginoo na to, God created us as a unique being, no? gani doon nga nung kanang DNA test, nga nung importante na siya, kawa mo yung magkapariha, no?
2: Yes, tino.
1: Kanang fingerprints, no? Mm-hmm. Why magkapariha? Because God created us as a unique being. Gani ang Psalms 139 verse 14, ingon dito, I am fearfully and wonderfully made, no? So, matag-usa na to, lain-lain ta. And that is why sa parenting dong, dili pwede ni mong mag-set regular usa ka standard. Naakay, you should learn to observe the kind of child you have, no?
2: Mm.
1: Because as what I have said, ang kinaiyas ay mong youngest, dili para sa eldest, no?
2: Yes.
1: So siguro na ay mga mo-vary gamay ang atoang klase sa pagdisiplina, no? Mo-vary pud gamay ang klase sa atoang pag nurture sa atoang mga kabataan, no? Kay ang mo lagi na parenting is not a factory line, no? Di para sa unang factory dong mga kung mauna ang pisa mo nga natanan, no? Pero ang parenting good lahi man, lain-lain magkinaiya ang mga bata. And if you try to look at the Old Testament, even sa kinabuhi ni Jacob dong, sa iyahang pagpanalangin siyang mga anak, no? Kung natong tanawon sa Genesis chapter 49 verse 28, no? Akong basahon sa English dong, unya basaha pod sa binisaya, no? Nag-ingon diri, all these are the 12 tribes of Israel. This is what their father said to them as he blessed them. Blessing each with a blessing suitable to them, no?
2: Yes.
1: So in other words, lain-lain, no? Dili lang kay usa, no, ka blessing, kun dili blessing suitable to them, no? Kana ang sabi ni saya dong, yun sa napag-ingon diha.
2: Genesis 49.
1: Oh, 28.
2: 28.
1: Mm.
2: Chapter
1: 49 verse 28.
2: Chapter 49 verse 28. So atong basahon sa Bisaya. Kung igsoon, kung doon na mo'y Biblia sa inyo, ha, pwede mo makasunod nini. Genesis 49 verse 28. Mao kini ang 12 kabanay sa Israel. Og mao kini ang giingon sa ilang amahan kanila sa dihang gipanalanginan siya niya. Sila sa panalangin nga angay sa matag usa kanila.
1: Angay, no? So in other words dong, lain-lain ang blessing nga gihatag, yes, no? Mausa na sa kinaiyas bata dong ba? Dili siya prototype, dili siya pareha tanan,
2: yes,
1: no? Na lain-lain temperament sa kinaiya ng atong mga bata, no, na ay mga hilumon, no?
2: Tinuod.
1: Na apoy mga gitawag nato dong og kana betong sabaan, no? Lain-lain mang temperaments na ay gitawag nato nga phlegmatic,
2: yes,
1: na apoy gitawag nato nga singan ani dong kaning sanguine, no? Na apoy
2: authoritative.
1: Lain-lain ni sila, no?
2: Yes.
1: Itan-aon mo susanga, wa man imo liwat sa lain imong anak. That is how God created them,
2: yes, no?
1: So muna nga we should be sensitive on the way how we deal with our children, no?
2: Yes.
1: We can deal our children differently, no? Because they have different temperaments. They lain-lain sila kinaiya, no? So lain-lain ang atong dealings. Pero naay standard nga giset ang Ginoo, nga naa sa Biblia. It is how we apply those standards because our children, as what I have said, have different temperaments, lain-lain og kinaiya, no? So muna nga ang challenge sa mga ginikanan nga just observe your child, no? Kana bang tun-i imong anak, no? Dili kay magsigil ang tag lahi-lahi ba ang implementation ba, no? Kay lahi-lahi magkinaiya, unya lahi-lahi ipod sila response, no?

0: No? Linga man, if imo gyud ang kusgon imong tingog nya kada ganon nimo. Kay nganu man linga man sing klases bata, pero naa po yung mga bata do nga sensitive kayo, dali ra kay ka. Kuha, so, ang imong gigamit aning pamaagi nining bata nga linga, dili pwede nimo gamiton aning bata nga sensitive siya nga
1: tingog.
0: Kausaran mo, sultihan mo, tuman dayon. Kay kung imo ning singkahan,
1: malain
0: po. Malain man siya, no? So, nganong ako nang gisulti because that's the reality.
1: Yes.
0: No? Realidad man na siya. Nga lain-lain og batasan kinaiya ang atong mga anak, no? Remember that God created everyone uniquely, no? So, muna siya nga atong studyhan ang mga behavioral mga attitude sa tuwa mga bata, no? Kay naay mga bata nga highly sensitive. Unya kung imo nang singkasingkahan, dali ra kay sila mahiubos, no? Naapoy mga bata nga dali makakonnect, no? Imong istoryahan, naapoy mga bata nga dugay.
1: Okay.
0: Kayo, so, kinahanglang balik-balikon, no? Kay kung bata nga dali ra kakonnect,
1: no?
0: Ay, sige, balik-balik mo. Pulas na nimo po, sige, balik-balik. Pero katong mga dugay makakonnect, kinahanglang balik-balikon. So, ma-apply ito ni mo ato nga klase sa baka, no?
1: Yes.
0: So, muna siya ba nga, parenting is not an easy task, no? That is why, kung na-apply eskwilahan sa pagkaginikanan, no? Magpa-enroll ko, no? Kaya ba, ang kurso ba nga, kuhan, Bachelor in Science, Bachelor in Science of Parenting. No? Kaya ina na ba, no? Kaya mahimo kang professional nga parenting. Wa, manggod. Wa, yun ning parenting, gitudlo sa eskwilahan, no? Bisan gani sa mga counseling dong during marriages, no? Wa man itudlong parenting, no?
1: Yes.
0: That is why, ikaminyo na to, trial and error man itong gihimo. Trial and error man sa itong mga kung anak, no? Kung sa'yo mahitabo, kung sa'yo po'y atong na sinati sa itong mga ginikanan, ato pong ma-apply kung atong mga ginikanan, authoritarian, kita po nga klase because we are the product of the authoritarian parents sa ato po unyang pagkaginikanan, authoritarian po ta, no?
1: Yes.
0: Sige lang po tagkasuko, sige pamunal, sige dili, ayaw, ano ba? Ulig sa'yo, kahit nga naman authoritarian na ta. Mao may atong na-adapt, mao may ato ang naagian.
1: Yes.
0: So, permissive po na itong parents, mao po ta, no? So, if you want to produce your kind, no, niya isakto nga parenting, be an intentional parent.
1: Yes.
0: No? Balance ba? High in standards or discipline, high also in love.
1: Yes.
0: No? So, muna nga kining pagkaginikanan, kung naalang tayo, kanang, I want to offer some trainings ba for parenting dong. Kay, importante mo kayo ni.
1: Yes.
0: No? Kay, ang family manggod karon dong is being attacked by the devil. So, tanawon ron ni mo, ni-increase ang kinabitawang statistics dong in terms of kinabitawang annulment. No? Daghang annulment cases, pending pagaling uban, wapay hukom, no? Niya broken family, no? Na ay mga bata ron, libud suroy na ni.
1: Yes.
0: Kani siya dong, issue man siya sa pamilya. Why? Because the number one target of the devil is the family. Why? Because if the family is broken, the community will also break down, no? Because the family is the smallest unit of society, no? Muna nga, kung guba ang pamilya, guba yun ang komunidad, no? O guba ang komunidad, guba ang tibuok nasod, no? So, muna nga, importante dahil kayo ni dong, no? Kung naapalay trainings, no? I can offer myself nga mag-conducta o training sa parenting.
1: Yes.
0: Because no other school is providing this course or training, no? Wala manggoy eskwilahan nga nag-provide o training para sa mga ginikanan, no? Wala eskwilahan na nag-provide o training para sa mga banag-asawa kung unsaon pagpalawom silang gugma, no? So, ang atuag yung makatunan simba sa eskwilahan doon, mathematics, science, English, Filipino, wa may nagtudlo aning mga butanga. So, that is why atong gipaningkamutan na dinhis ato ang programa sa hinay-hinay makapanudlo ta. Because as we look at this, no, sa akong tanaw dong, ang pamilya dong guba na gyud kaayo. Guba na gyud kaayo. And let us go back to the basic, no. Atong balikon ba unsay atong naandan kaniadto, no? Dili ta mo go sa trending karon dong. Amo na man ni trending ron,
1: yes,
0: no? Amo na mo gani trending, ina na gani, no? So atong gidawat ba nga change nga dili mao, no?

0: So ato gyud babalik ta ngadto sa basics, no? Ato ta balik sa kani adto ba, no? Sa ato ang sa gitudlo nato kani adto, kay most of the teachings before dong sa atong mga katigulangan nakabase mga utos Biblia, no?
1: Yes.
0: So, karon wala naman, no? So that is why ang end result sa ato ang pamilya, no, naagi ng broken family, unya broken relationship between parents and children. And it's sad, it is sad to say dong ba nga nanay nagbungol nga ginikanan nga tos ilahang anak, mga anak po doon na ilas ilang mga ginikanan, muna siya ang danger, no? Muna siya ang danger, no?
2: Layla Maxwell.
1: Muna siya isa sa mga hinungdan nga problema karon sa atong katilingban, labi na sa mga kabataan nga napasagdan. O niya, usa sa mga butang niya na ang part sa ginikanan wala makahatag input ba sa ilang mga kabataan. So sa tanan ng mga kabataan, siguro it's time nga kamo mga kabataan nga aduna pay ginikanan, paminaw mo sa inyong inahan. Kay wa man gyoy kuan sa inahan nga dili pud makadaot pud sa inyo, ha. Unya sa mga ginikanan pud, siguro atong i-impose kung unsa man ang standard, labi na sa pulong sa Dios, kay maoro magyun na siya giya para mahimong matarong. Kaya kung di pa na siya maugiya, dili na lang siguro musugo ang Ginoo ngadto ni Moses sa Deuteronomy niya. Ipatudlo yun ni siya sa matag kabataan. O niya, daghan na magod kayo mga libro po, gani mga libro gani about sa psychology, tungkol sa behavior sa mga kabataan. O niya, makarelate ko niini kay muramgo na siya ganang giingon ni Pastor Dung, ka na bang lain-lain o kuan ang mga kabataan ba? Sa mo adre sa education, dito gitawag mo na siya multi-intelligences. Nilain ang approach. O niya, sa mo ah, by section is 51 is to 50, so lisod kayo. Pero sa, dili sa pamilya, siguro daghan naman kayo ng unom guro. O naabay nagdosi pa. I don't know kung napay nagdosi ka buk anak. Pero o lima madara, siguro nag-observe kinsa mga bataan. Ang ayani, ana, madara siguro. Kay sa mo ah, sa ratio na mo 1 is to 50, di kayo na mo mada, pero sa piren matutukan yun na siya. Kay ginikanan mismo mo magyoy na sayod sa iyang anak, sukad pa sa pagkahimugso gikan siya taguangkan, nakailag siya siyang anak. So ikaw mismo ginikanan na hibaw kang say approach alang niya. Kay naagyod tayo matawag yung instinct bang love you nga ihatag nga di na to hayaan, di na to pasagdan nga kining bataa mahimo na hinoong problema sa atong katilingban. Unya mo obya na naguba karon sa atong katilingban kanang kanabang mga kabataan nga muunay mumugna og krimen. Unya problema sa gobyerno
0: tinuod,
1: so apil na siya mo nang kuan siya mura siya sa nga na niya ay murag na alert to ta ba bahin aning sitwasyon.
0: Usa ni siya ka wake up call, no, sa mga parents, no, sa ako nang giingon. kuan mo godong kana bang kita nato karon nga most of the children mura ba sila kana bang napasagdan lang ba?
1: Yes.
0: Tungod kay ang ginikanan, both parents are busy at work, no, nasa business, nasa trabaho. Tungod lagi kay ang ekonomiya pud nato nagtakilid pud. That is why it requires both to work, no? Kay kung usaray mo trabaho, maingom sila short yun.
1: Short yun.
0: Big yun, short bikini na. Kung usaray mo trabaho. Unya, duha gani, kuwangan pa.
1: Kuwangan, no? Yeah,
0: so, ang focus sa mga parents, to argue sa pagpanrabaho, kay the only role nga ilang nahibawan is a provider.
1: Yes.
0: Ang parents, provider, yes, tinuod provider mo. And that is on, that is only a part of being a parent.
1: Yes.
0: You are not a parent just to provide, no. Ang provision part ra na sa parenting. But the whole parenting includes so many aspects sa mga kabataan, no. Yes. Kaning ilang gitawag og emotional development, mental development, no, character development, apil na maguna siya, no.
1: Yes.
0: So kung provider ra ka, fail ka sa pagka kana bitaw pag shape up sa mental, emotional, character sa imong bata, failure gihapon ka.
1: Yes, yes.
0: Daghamang mga ginikanan doon, nanubra ang kwarta gihatag sa bata. Pero, hain man ang bata nila. Naayo ba ang kinabuhi sa mga bata?
1: Yes.
0: They have provided everything.
1: Mm.
0: Ang uban, sobra-sobra na. Unya, tungod sa sobra mo, itong gigamit sa dinaw nun maayo.
1: Yes.
0: No? So, nganong ato nang gisulti karon? Because I want us to learn that being a provider is only part of the bigger picture or responsibility sa usa ka ginikanan, no? Why focus more on being a provider nga mas dako og panginahanglan ron ang mga kabataan emotionally,
1: yes,
0: mentally og sa ilahang values, no? So you may be the richest man on earth, you can provide your children everything, but if you fail, kung mapakyas mo sa pagtagbo sa ilang emotional, sa ilahang mental needs, sa ilahang character, failure gihapon ta.
1: Yes.
0: So kinahanglan nga kibaw ta ba mo tan-aw unsa may greatest needs akong anak ron? And most of the need today is emotional, no? Emotional need, no? Kanang mga bata nga nag-rebuild dong tungod man sa ginikanan.
1: Yes.
0: Ang mga bata nga nahimong spoiled tungod man sa ginikanan, no? So di ka kapasangil sa mga maestro, maestra, kay they are only teaching the subjects in school, no?
1: Yes.
0: Unya, wala na sila kayo magtudlo og values, wala na kayo sila magtudlo og character building, wala na sila magtudlo kayo og emotional management, no? Wala na gitudlo sa eskwelahan, no? And that is why kita sa simbahan, no? Our role is to address these things, no? Kay we are more on the emotional, mental, and spiritual,
1: yes,
0: aspect nga to ang gisgutan diri. Not so much on the physical aspect, no? Kay di mataka provide dong sa panginahanglan.
1: Yes.
0: Ito ang tekwarta i-provide. But ang ato ag yung role, ang ato ang duty, being a minister of the gospel, is to try to be a blessing to the people in terms of their spiritual need,
1: yes,
0: emotional need, no, mental need, no. Kay kanang tanan dong naam na sa Biblia, no? So dili talisod, no. Unya, sa ako pong part, naka apil kong daghang mga certificate on counseling, no, Christian,
1: yes,
0: counseling. So nako'y gamay knowledge ana, no. So that is why I am offering my service ba kung naalay magpa-seminar do o parenting, I can volunteer, no, myself,
1: yes,
0: no, to be a blessing to them, no. So balik ta sa ato ang gisgutan dong, no, kini mo kung parenting mo siya pinakalisod dong, no, o pinakataas,
1: yes,
0: nga trabaho
1: tinuod,
0: no, pinakalisod o pinakataas, no,
1: yes,
0: the hardest and highest work you will ever do, kini pagkaginikanan, no. Mauna nga we need to learn, no. We need to study the Word of God, and we need the help of God through His Holy Spirit.
1: Yes.
0: Aron mahimo tang effective nga mga ginikanan ngadto sa atoang mga anak, no? Kay without the help of God, we cannot do our role as a parent, no? Nga effective dong,
1: yes,
0: no? We need God's guidance, direction, and God's help, strength, no? So, doon na tayo tulo ka practical ng mga steps towards intentional parenting dong. Una, ato ang i-assess, no? Ang ato ang access, no? Ato ang i-assess ang ato ang pagkaginikanan, no? Are you learning or are you so much on rules without relationship? Authoritarian ka.
1: Yes.
0: Daghang balaod, daghang gidili, pero wa kay relasyon sa imong anak, wa kay gugma, no? So you need to develop, no, love relationship. Importante kay relationship, no? Kanang hug lang nimo sa imong anak, kanang imuhang pag-istorya sa imong anak, bililhon kayo na.
1: Yes.
0: Unya ni hit na man kay narundong, tungod lagi kay
1: busy
0: tas gadget. Ikaw na kay imuhang gadget, nagduwa,
1: yes,
0: kay imuhang games nga pang adults, imo pong anak na apoy pang game pang bata.
1: Pang bata.
0: So naibanan gyud ka daghan dako kayong naiban sa atong time, no? So nawa na ang relationship building, naanay gap dong.
1: Yes.
0: Naanay aliban, naanay bumbong. Mm. Wato ay bumbong, physical bumbong, pero ang atong gadget mo ay naghimong babag.
1: Yes, no? Tinod.
0: Nga wala na ta, wa na nakaayo na to ma-develop ang atong relationship with one another, no, as mother children relationship, father and children relationship, no. So yeah, I assess no.
1: Mm.
0: Do I still have quality time? Yes. Do I spend quality time with my children? No. Do I build relationship, no, a closer relationship with my children? No. So i-assess na to na kung kita ni mo nga short dong, atong i-develop.
1: Yes.
0: No? Maghintag panahon.
1: Tinuod.
0: No? Mm. Atong dadun sa gawa sa itong mga bata. Play with them, no? Tagsa nam kayo mga ginikanan duwa-duwa sa mga anak dong.
1: Mm.
0: Ang atong gipahagwa sa itong anak, kanina mang gadget.
1: Tinuod.
0: No? So, unsa may outcome, tungod kaya nga atong gipahagwa sa itong mga anak, di na matawang hagwa, no?
1: Mm.
0: Sa una, mag-gitik-gitik ta. Sa una, magkudgukod ta, magdakup-dakup ta. Karoon ang atong gipahagwa sa itong mga anak, kanina mang gadget, no?
1: Mm.
0: So muna ang resulta po dong, amura po mga robot, amura na po mga weird na kayo kinaiya ang atong mga anak, no? Sa ka-observe ba kani dong?
1: Yes.
0: Kaning mga paghitabo ron sa itong ang palibot, no? So imong tanaw dong, dako pag ikatabang ang gadget in terms of emotional development or mental development sa bata, no? Or mas dako ang disadvantage unsa may imong tanaw dong?
1: Sa akong evaluation, mas dakog apiktar nga dili maayo sa mga kabataan, labi na sa young age pa nila nga di pa ka maumo digest sila matanaw. So mga bata mo glow wild gyud. Labi na sa ato makita nga sa mga ilang makita ba nga di mas train na to, dili masa na to. Ang mahitabo mo sa bata ang naa sa utok nila kato nila nakita. Gani usa sa mga gitanaw nilang nga epekto katong shooting sa dito sa Buanga. Ito bang bagay lang nitabo?
0: Ateneo.
1: Nagitanaw ato ang pasangilan ng Roblox.
0: Mm-hmm.
1: Base sa ilang nakita kay hinuwa ko no ang bata pero mm-hmm. So mga factor nila nakita.
0: Oho. Ilang gi-suggest nga i-ban ang Roblox.
1: Mm.
0: Pero wa man natawi kalabutan na Roblox. Ay, parenting lagi. Balik kita sa itong pagaginikanan. Yes. Ngano nakaduwa ang bata o Roblox? Tungod kay wakay screening. Mm.
1: Yes.
0: You allow them nga mababad sila sa gadget without screening kung unsay ilahang giduwa o sa ilang gitanaw. So balik gihapos ginikanan, no? Ang come out ng god, Roblox, Roblox, Roblox, no? Pero balik kita parenting gito ta. Diba dong?
1: Mm.
0: So kita gyud responsible, no, nga magbantay sa tong anak. Let us be protective, no.
1: Mm.
0: Dili ba kana bang unya ta managang og wa na igo na,
1: yes,
0: no, di ba?
1: Mm.
0: Kana bang late na kaayo kay ngano man dili mang dili wal, dili ka unsa ni wala unsa ni
1: walay prevention.
0: Bo, mo nang giingon ba nga prevention is better than cure, no. So naa kita tay prevention, no. Naa may gadget pero naa ba nay kuandong naa nay mga unsa ni mga limitations. Naa nay ma-set ba na nimo ang time unya ma-set nimo ang mga matan-aw sa mga bata, no.
1: Mm.
0: So di na man gyud kalikayan kay trend na man gyud ni gadget na man gyud, no.
1: Mm.
0: Pero let us learn to become a professional user of the gadget. Kana bitaw di lang po kapataka ba?
1: Mm.
0: Na ay limitations, no? Muna nga sa atong, atong mga ginikanan ron, no? Sorry kaayo nga nahimo siguro ming murabag babag sa kalipay o sa mga kalipay sa inyong mga anak. But that is the reality, no?
1: Yes.
0: Muna nga, among pangandoy din nga, makorrected ta ba, no? Makorrected ta niya ang gibasihan na to sa correction, mao ang pulong sa Ginoo. Kay mao na giingon dong sa 2 Timothy,
1: yes,
0: na unsa to ang pulong sa Ginoo pagbadlong, no? Pagkoreher, no? Rebuke, no? Pagbadlong, pagkoreher o pagtrain, no?
1: Yes.
0: Diba? So ang katuyuan dahil sa pulong sa Ginoo, sumala pa sa Biblia, mauni siyang mga butanga, no?
1: Mm.
0: Imo na siyang tanawon to correct, to rebuke, no? So kining ato kay gikuha ni nato pulong sa Ginoo, no, naa siguro gamay pagbadlong dong.
1: Yes.
0: Sa tong mga ginikan na napoy correction, no.
1: Yes, Tinoo.
0: Na kung tan-aw nato nga sayo pang atong pamaagi sa pagkaginikanan, learn to accept correction. Because when we are humble enough to accept, no, corrections, then that's the time that we can learn. Bisod kayo dong pagkat-on kung dili ka open,
1: yes,
0: for correction, no. So salamat kaayo nga maka-share mi, no, sa ato ang mga suking paminaw, and we hope to see families built up in love and God's standard.
1: Yes.
0: No, kanabang makita na tong pamilyang malipayon, malinawon, unya pamilya nga naa gyud ba nagsunod sa mga standard sa Ginoo.
1: Ginoo.
0: So parting words dong before we end, no, dali ara gyud mudagan sa panahon, basta nindot ang discussion.
1: Sa tanan nga mga ginikanan, dili pa man siguro wahi ang tanan, ang pulong sa Dios mo ara gyud bugtong na tong guide aron mahatagan nato o giya nga itong mga kabataan. Kay based sa kong experience, mawagin na yung ship up na ito. Mawagin na yung nakahatag o changes sa matag tao nga nakabasa sa pulong sa Diyos.
0: Tinuod na, no? So, sa ito ang mga ginikanan, among gidasig nga in order for you to teach your children on the way, no, that they should go, you must also learn first, no? Kita mo'y magkat-on. Kay dili man ta makahatag sa unsay wala nato, no?
1: Yes.
0: So sa tanan nato mga ginikanan diha, we hope nga kining ato ang lesson karon, no, to become an intentional parent based on the Bible, biblically based, no, biblically based on God's standard on how to parent our children, then we must apply, no, sa unsa may gidisenyo,
1: yes,
0: sa Ginoo para nato nga mga ginikanan aron mahimot ang effective nga mga ginikanan ngadto sa atong mga kabataan og maka-produce tag mga kabataan nga matinahuron og mahadlokon, matinumanon,
1: yes,
0: diha sa Ginoo og ngadto sa ilang mga ginikanan. So higala igsuon, wala na man gitay panahon. Kini na lang ang inyong ubos nga alagad si Pastor Dudong Luyao.
1: Kini si Brother Charlie.
0: Uban sa ato ang technician on board si Sir Genesis, ug sa ato ang videographer si Giselle. Kami magaingon, ang Dios magapanalangin kanatong tanan.
2: Mga higala ug mga suking tigpaminaw, napupos na usab ang atong panahon ug kami nang hinaot nga aduna kamoy napupo ng mga pagtulunan sa kinabuhi. Among mga pag-ampo ug mga panghinaot nga kamo hatagan kanunay sa Dios ug maayong panglawas ug tagbuon niya ang tanan ninyong gikinahanglan. Dinhi na lang kita kutob ug hangtod sa sunod nga higayon. Mag-uban na usab kita ni ining atong tulumanon sa BT Radio, ang inyong madungog matag Domingo ala 1:30 hangtod sa alas 2:30 sa hapon, ang Buhing Paglaog. Alang sa mga pag-ampo o mga pagtambag, pwede ka mong makatawag o makatext sa atong mga cellphone numbers sa Globe 0967-2319-740 o sa Sun 0923-369-2434. Daghang salamat sa inyong pagpakig-uban kanamo, ug ang Dios magapanalangin kanat.

0: kapanyawan, new normal na! Di ining panahon sa coronavirus pandemic, kinahanglan nga protektado kining atong lawas. Ang COVID-19 delikado ug mamahimong makamatay. Mao ka nang kinahanglan nga doon nga itay insaktong depensa nga kahibalo batok sa bisan unsang matang sa mga balatian, ilabi na gayud ang COVID-19. Ang SED Marketing nagmugna ni ining tulumanon nga makahatag kaninyo og mas luwas, natural ug herbal nga pamaagi aron makatabang nga kita makakat-on og unsaon nga mapalig-on palato kining atong immune system sa lawas. Ginamit ang natural, herbal o alternatibong pamaaging pangontra sa balatian. Ania ang tulumanong. Lawas, palig-unon, SED Panyawan Products ang gamiton. Usa ka tulumanong makatabang ka na to aron kita mamahimong makaangkon o kahibalo. Aron kita makaangkon pas mas maayong panglawas. Bisan pag-aduna kita gisagubang nga pandemya karon. Lawas, palig-unon, SED Panyawan Products gamiton. Ug karon, ania na ang atong anchorman, Mr. Panyawan. Luzon, Visayas, Mindanao, maayong adlaw kaninyong tanan. Welcome na usap ning atong tulumanon. Hatod ka na ito sa maayong kabubuton sa SED Marketing. Mao kini mga kaisunan kining atong tulumanon nga maghahatag kaninyong dugang kahibalo o kaalam may tungod sa ato ang mga pagabuhaton. Aron kita mahilikay sa mga nagadai ang mga balatian. Ilabi na karong mga panahon na mga kaisunan nga kita aduna na ginatawag nga new normal. Kining atong panahon karong mga kaisunan diin dili kita angayan nga magkumpiyansa. Gumikan kay bisan asa karong mga panahon na mga igalang kapanyawan. Posible nga makaangkon kita og balatian, ilabi na kining ginatawag natong COVID-19. Ang atong pangagamhanan mga kaisunan, both lokal og nasyonal, naghatag ka nato og mga protocols or kana ginatawag natong pagasundon nga mga pagabuhaton aron kita mahili kayo sa mga nagkadaiyang mga balatian. Ug kung kita mga kaisunan magakumpiyansa kanunay, delikado nga kita mataptan inoon kining ginatawag nga COVID-19. Mao ka nang angayan gayud nato nga pagasundon ang mga ginatawag nato nga kahibalo na gihatag ka na to sa atuang gobyerno. No mga kaisunan? Bueno, ani-up ko ning atong tulumanon karon sa paghatag ka ninyong dugang kahibalo ug kaalam aron ikaw makaangkon pas mas dugang kaayo sa imong panglawas. Aron dili kita gadali kataptan sa bisan unsang matang sa mga problemang panglawas. Kining atong immune system, importante kayo ni mga kaisunan nga atong pagapakusgan. Gumikan kung kita adunay ubos nga immune system, posible nga kataptan na inoong kitag balatian. No? Kinahanglan nga aduna kita insaktong protection mga kaisunan batok sa mga nagkadaiyang mga problema. Kay basin, muagi na hinuon ka mga kaisunan o kinigilatawag na itong quarantine time. Kabalo mo kaigalang kapanyawan nga kung ang usa ka tao pananglitan aduna siya'y balatian, aduna'y 14 dias nga proseso aron makahibalo mga igalang kapanyawan kung ang usa ka tao aduna ba'y COVID-19 or wala. Lomo ka ng uban mga kaisunan, gina-isolate nila kaning atong mga kaisunan nga mataptan sa maong matang sa balatian. Kay aduna mo ko'y panahon mga kaisunan nga aduna'y mga tao nga ginatawag na asim automatic or katong mga tao nga wala magpakita og mga simptomas ni COVID-19. Munang dili na ito mahibaloan mga kaisunan ng kanang mga tawhan na carrier na dahil na sila. Munang kinahanglan gayon nga mag-observar kita sa mga protocols nga ginahatag kanato sa ato ang pangagamhanan both lokal og nasyonal aron kita mahilikay sa mga matang sa balatian. Karon ang SED Marketing mga igalang kapanyawan, ang bugtong makatabang produkto kining atong SED Panyawan Herbal Capsule. Katabangan kanini mga igalang kapanyawan sa pagpakulong kusog sa imong immune system. Kasama sa kung ikaingon kaganina, kining atong immune system, importante gid kaayo kini. Nga ato kini nga pakapakusgan, gumikan kay delikado kayo garon mga panahuna, nga kataptan kita mga viruses, no? Nga ato ang mga igalang kapanyawan, wala man kita nagaklaim nga kanang kung kusog kita og immune system, pinagi sa SED Panyawan, dili na ta kataptan og COVID-19. Dili ka na mao mga kaisunan. Ang amua, ang buhat na upasabot mga igalang kapanyawan is kanang andam kanang imong lawas kung inkaso simbako og muubos ka ng imong immune system, delikado. Mo ka ng kinahanglan nga atong pagapakusgan. Gamit ka nun ay sa SED Panyawan Herbal Capsule Ligalag Zone ha, aron ikaw mahilikay sa mga problemang panglawas. Gumikan kay sama sa kong gikaingon, delikado ang panahon karon. Kinahanglan nga protektado kita. Gamit ang mas natural o mas epektibo nga herbal mga kaigsuunan nga makahatag yun og tabang ka na tong tanan kung ugaling aduna kita'y problema sa atong panglawas. SED Panyawan Herbal Capsule mga igalag kapanyawan, ginama sa SED Marketing. We'll be right back. Bakit ang tulumanong lawas palig-unon, Shed Banyawat Products ang gamiton. Gikan sa labing dugay na nga produktong herbal sa merkado, ang mga Shed Marketing Products sama sa Shed Banyawan Herbal Capsule ug Shed Banyawan Liniment Oil. At ang inang gihapon kini nga tulumanon, ugma pong adlawa sa samantak na ug samang sibyaan. Hatod ka nato sa Shed Marketing. Timan-i, bawal magkasakit. Lawas palig-unon, Shed Banyawan Products ang gamiton. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
1: Ang Shed Marketing, mudalit na sab kaninyo ning laing sugilanon sa pagpanimpad ni Ermitanyang Bruha.
2: Hoy!
3: Ako?
2: Oh, ikaw! Giun sa ba niyo pag-ulog-ulog ang akong amahan, ha? Aron makumbinser mo sa ikaw ang mahimo na akong driver? So, tingnan ka daan! Wa ko magkinahanglan og driver nga sama nimo.
3: Oh, ikaw na akong driver, ma'am. Kung mauna, murasayan lang kong daan, ma'am. Bisag wa pa ko magkasugod og trabaho ubos nimo.
2: Unsa? Ngano kisundan ko nimo dihi?
3: Basin og daw tang tawo na imo pagkikitaan, ma'am. May nang naadan ko nga makariskyo nimo.
2: Hoy, ang trabaho nga gisangon sa kong amahan nimo, driver na ako, dili akong bodyguard.
3: Dili man ikaw ba ikong gigordyahan, ma'am? Ang imo mang kasing-kasing na dili mailog sa uban.
2: Ah! Oh! Ambisyoso!

0: Gamay ilong dakog ba kusog nga mo kanta. O gak gak gak, o gak gak gak.
1: Albay siya. Nakaako pa siya sa pagpasakit na ako sa ikaduwang hikayon. Uy, saba niya kasalpahis.
2: O ganun na, mama. Huwag ka magito, Sarah. Ako gani, gihatag na nako ang tanan. Aban wa ako'y nadawat na suklik.
1: Nga nang ingon ana mad ka-unfair ang kinabuhi. Nga nang tilit naman lang ikaw.
2: Ikaw na lang unta.

0: na lang unta.
1: Di kailangan ang umimik, nagdadagdaan lang
0: sa pangindahay sa duha ka kasing-kasing nga hilom nga nagkasinabot human mapakyas. Unsay mahitabo?

0: gigama sa Seed Marketing.
1: Paminawa, testimonya sa kayuhan, dalit ka ninyo sa Seed Panyawan Capsule with Mangosteen.
2: Kinakuanta mo nga mo gamit dito sa Panyawan kay. Pati ba ang mga anak sa'yo nagagamit na ani. O hubakon man itong isa ka anak nga karon no, di na ba siya sige hubak ay ingkunak. Uy, mag Panyawan lagi ta kay dili lagi na bautan kaysa magsigitag inom o para sa hubak madaot ka. Kuan ganit sa'yo, kanang kapuyon ko, minom lang ko Panyawan, mawala ko kapuy.
1: Dalit ka na to sa Seed Marketing. At matutuwa, hindi ka matatang di maaaring panggamot sa mga uri na sakit. No approved therapeutic claims.

Ang said marketing nga tagbuhat sa mga nailang produkto nga mga milagrosong nagdaka nato sa kaayuhan sama sa Panyawan Herbal Capsule, Panyawan Herbal Capsule with Garlic, Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, Panyawan Liniment Oil, Celebrity Beauty Soap ug Celebrity Kojic Soap nga ginama sa Seed Pharma. Mudalit na usab kaninyo ning laing sugilanon sa pagpanimpad ni Ermitanyang Bruha. Mga kapanyawan,

0: Oo, oh, nindoting baya. Kana, ah, nindot kana, yun.
1: Sakto na, sakto na. Tarong agdaan ang iyong papel, ha? Doon gulyat?
0: Ah.
1: Kaya niya na sila.
0: Tabangas ka. Oh, Di gawas na sa auto.
2: Unsa inyong ibuhat din sa gawas sa kong unit in subdivision, ha? Unsa?
0: Gaplano kong paliton kining maong unit, Miss Charme.
2: Unsa? Kining tupad sa kong unit, Gyud?
0: Yes, this property is for sale, di ba? Huwag nakagusto ko, paliton ko kini.
2: Unsa?
0: Asa ang mahalon kong cellphone, Sandro? Tawagan ko ni maong numero, mga nabutang pahibaw nining for sale kining maong property. Kay paliton ko kini!
2: No.

0: Nagsige kag-aktang sa imong cellphone, sir Mai.
1: Gipaabot kong tawag si Sandro.
0: Oh, abi na kung nag-aktang ka sa tawag sa imong anak.
1: Kanindot ka kung baka na wala nagtawag ang akong anak, Elmitanya. Ikalipay ko ka na.
0: Gusto ka, patawagon ko si Animo.
1: Ha? Oh, basig si Sandro na. Oh, uy, si Charmin.
2: Hello, Dad. Gipalagot siya kung maayo ining Sandro, Daddy.
3: Unsa, baby?
2: Di ako sa bago na kong gipuy-an. Og ni Asad ang animal sa bago na kong gipuy-an, Ron.
3: Oh, natural naman siguro magkatulto na siya diha sa imong himutangan karon. Tungkol kasi siya may nagkatulto ninyo diha, di ba?
2: Pero, Dad, posibleng magsilingan mi.
3: Masa'y buot mo ipasabot, baby?
2: Unsa na yung status ini niya des ato, Dad? Nipahawa na siya des ato? Ni-resign na ni siya nimo?
3: What man?
2: Pero nganong kuyog siya niyang bagong amo?
3: Bagong amo? Sa'yo buti mong ipasabot, baby.
2: Kuyog niya katong amigo niyang adunahan ng may sports car nga diha sa bahay, Dad. Si Sandro ang nag-drive sa insakinan. Ugnian sila sa subdivision nga akong gibalhinan kay plano sa mong adunahan nga pobre kahit now nga paliton ang unit tupad sa kong unit.
3: Usa?
2: Dad, usa man... Gisunod-sunuran siya ko ang Sandro, Daddy.
3: Hey, wait, iya. Di ba matun mo o ba niya ang amigo niya ang adunahan nga mo gusto mo palit o unit niya? Pero sabi lang mo ni Sandro, nga mo mo yung mong kalagutan.
2: Okay, Dad. Mora ka na gusto kong mahipawan. Kung ipahawa na ba si Sandro sa pagtrabaho o boss ni mo, bye.
4: Oh, your nose is fogging of angry. Oh, your angriness, oh, your smoke in your nose. What happened, oy? What did your daddy say?
2: Wapad ay ko nung mapahawa si Sandro sa bayay, ha?
4: Oh, but why he is with that wealthy but poor of face man? That poor of face makes go-so-go with Sandro ba? It's like ulipo niya si Sandro.
2: Yaya, naglagot akong maayuan ang Sandro, ha? Impis ka gusto ko sa iglikayan, kunya, hindi ka ginawa siya dukol na ako.
4: Is he leaving the eye with his wealthy friend?
2: Wealthy friend? Mupalit lang og baratuhong unit aning mong subdivision, wealthy na agad?
4: You also, from wealthy family. But, you buy a baratuhong unit here in the subdivision.
2: Oh. Yaya, Sally! Layasanan ko ra niya, layasanan! O, gi-explain na natin ka kung ano nakuha ko ning unit, ha?
4: Oh, yeah, oo. Because you pity your classmate in college. That's
2: yeah.
4: Why.
2: Palitin ko nun sila speakers unit, Bea. Huh? Kung nag-unsa sila.
4: Huh?
2: Basta man, gidayon, gud ka nilang palit ka ng bay, sunod ning akong unit, please, huh? Yeah.
5: Nganong paliton man taw na ni mo, anhi na tampuyo, do?
6: Wap ko, Bebao. Pero, paliton ko ni.
5: Kakibaw niya. Paliton ni mo. Ngigan yung mga dato. Mura lang yung maglabay yung mga kwarta, no? Papalit ka aning maong unit nga. Kami, no, mga pobre, nindot kayo ng baya, pero din yung mga dato, mura, locus-pocus ng housing na tawag ninyo, ta? Kunya, mapuyo ka ni, bidasan ni mo.
6: Ikay mapuyo ka ni, Gulyat.
5: Usyan?
7: Mga higala, nag-antos ba kamo sa mga sakit sa mayuma, goiter, diabetes, kidney problem, breast cancer o uban pa? Ayaw pasagdi ang inyong panglawas. Kay basin simba ko, madibol ka. Gamita dayon ang Panyawan Plus Mangustin. Kay proven and tested na kini. Daghan nagnatabang kining gamhanang kapsula. Basta pili lang ang original nga tatak seed marketing. Kini si Max Urban, usa sa certified seed Panyawan user. Sa kapait sa panahon karon, hinumdumi higala nga bawal ang magkasakit.
8: Batid karon ang kabagsig sa NCOV na ilhan usab isip novel coronavirus. Matod sa Departamento sa Panglawas, kinahanglan nato nga aduna kitay kusog nga immune system. Ang Sed Panyawan Plus adunay kombinasyon nga panyawan, luyang dilaw ug mangosteen. Nagatanyag kini og energy booster ug makahatag usab kini og good cells sa atong lawas. Pagbanyo usab sa Sed Panyawan liniment oil aron mahilikay kita sa mga mikrobyong makadaot sa atong panglawas. Mag-Sed Panyawan aron likay sa NCOV. Kung nakapanyawan ka, protektado ka. Ginama sa SED Marketing. Tungod sa kalisod sa panahon karon, bawal magkasakit. Ang nag-unang food supplement, ang Sed Panyawan Herbal Capsule Plus o ang Miraculong Hap Plus, ang Sed Panyawan Liniment Oil. Karon, nagatanyag niining tulumanon. Kasulbaran sa balatian, pinaagi sa Sed Panyawan. Kasulbaran sa balatian, pinaagi sa Sed Panyawan. Maayong adlaw Luzon, Visayas, Mindanao. Kamusta kamo diha? Hinaot kami sa Sed Marketing nga maayo na karang imong lawas ha. Welcome again sa atong pagpanaguban diri sa tong pinakapaborito nga sibyaan. Ania na pud kining atong mga tulumanon karon nga maghatag kadinyo sa inyuhang kaalam ug kahibalo ug giya aron kita makaangkon sa mas maayong panglawas. Kung ikaw pa lang dita higala ka panyawan aduna kay diabetes, pagtaas sa atong sugar sa atong lawas, gumikan kay dili na kaya sa atong pancreas nga magproduce og insulin nga mao'y magatabang ang aron makontrolal kaling atong pagsaka sa atong sugar. Nagkinahanglan kitag pait nga sangkap sa atong lawas mga igala kapanyawan aron kini nga pa kapakgangan. Mao kana diha mosulod mga kaigsoonan kining atong Miraculong kapsula nga napamatud-an na karon mga kaigsoonan sa pipila ka minilyon ka mga Pilipino nga makatabang gayud sa atong problema sa diabetes. Mao kana mga igala kapanyawan ang Sed Panyawan Herbal Capsule Plus. Napamatud-an mga igala kapanyawan nga kining atong kapsula mga kaigsoonan makatabang kining dako aron sa pag kunhod sa sugar nato sa atong lawas. Timan ilamang mga igalag isoon nga kumapalit kita og panyawan nga produkto katong yung tinuod nga dunay upat ka letra nga tatak ang SED. SCED mga kaisunan ang nakapamatuod sa panyawan herbal capsule nga tinuod gayud nga makatambang sa kalawasan. Dili lamang basta-basta panyawan kumapalit kag produktong herbal katong yung naay tatak nga SED. Mao kadto ang tulumanon, ang kasulbaran sa balatian, pinaagi sa Sed Panyawan. Usa ka pinasahing tulumanon, hatod ka nato sa Sed Marketing, ang tigama sa Sed Panyawan Herbal Capsule Plus. O sa Seed Pharma, ang tigama sa Sed Panyawan Liniment Oil. Sa Panyawan, sulban ang balatian. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
5: Pabiyaan ko itong gyabangan kung kunduyon ito akong gyabangan. Ituyo man ito na ako kung may akong gyabangan kay para lagi yung tani mo. For your convenience store. Nangon sa makay, anong hiyahay ka nito? Pero niya ninoon ka din eh. Nga, nerbaho pag yun ninoon ka. Driver, madiglar, pinoon ka. Noon, sab taon ka eh.
9: Pwede naman sabi nga imo itong gabangan dito. Ganaan ka kanto. Kani kang kamakita mga chicks na maligo sa swimming pool.
5: Unta! Pero malihim ka ta din eh. Eh, sunod-sunod na nun yung mong kras. Gisilingan, pagyong kakanana ka.
9: Kras, boy.
5: Ay, sa...
9: Part sa kong trabaho. As driver bodyguard. Nasundan ako ang aking gibantayan.
5: Ay, sig-atik, oy. Ikaw, sig-atik, oy.
9: Ikaw ba?
5: Ikaw, pagyong gastong palits, boy. Arusundan, pagyong nimo yung gibantayan. Pagyindasos.
9: Gulat.
5: Ay, sigpamakak na ko, oy. Ipito ka, anal ko ni mas tinuwan. Ipertabangan, tikap.
9: Ang pagsunod din mo sa kong gusto... Dako din tabang para nako. Mao ayo ha pagdai mo rule. Ang imong papel. Dato ka.
5: O gikaw ang pobre.
9: Mao na.
5: Bitag gano gikapoy nako ani dato dong.
9: Oh.
5: Hasol ka ni madato ta wise challenge challenge. Puol, puol sa ni dato ta kay maka-afford tas tanan atong gustong paliton.
9: Unsa?
10: Hello gentlemen.
5: Uy, yeah, sili. Di hablan gika. Ni tagasakar.
9: Ang imong papel lagi gulyat dato ka.
5: Hindi nun limot ko na. Oy, oy, oy, sili. Onse ato. Ah, nigawa sa maligi kag balik sa inyong unit, ha?
10: Quick transformation, sir.
5: Transformer, ha?
10: Transformation. Your first reaction when you saw me was... Maong bagay ni mo. Making your voice big, not bagay to you. Ganina, bagay to.
5: Oh, wani ko yung ngari nga ba dato? Yaya sili?
10: No way. Because your face is very cheap.
5: Ah, what?
10: What? Kita ka. You don't understand what I mean when I say your face is very cheap.
5: Ah.
10: Sabi ni saya pa na, braton, kikag na akong.
5: You mean to see cheap cook?
9: Yeah, sili, yaya. Anong may balik bang ka na mo?
10: Because I wanted to know if we will be neighbors now.
5: Ah, yes, yes. Akong palito na mong unit kay papuyan ako sa mong iro.
10: Oh, what?

0: ない化け様いさぱまれぱよんせやがんまいいろんだこぐまったこそがもかんたおがっがっがっおがっがっうんRamuwak nagbalik ang mga tanaman sa sawa ni Sir Mike dinhi sa ilang hardin. Ang mga paboritong orchid sa iyang asawa, dagko kay buwak. Kay giatiman ko gyud og maayo, samtang wa si Sandro. Ay... Ay, gimingaw na noon ko sinahan kong Reyna sa among kingharian. Hili ko sabsiag mga tanom nga mamuak. Nganong padayon pa man kong gisilutan sa aman kong hari o sa inahan kong Reyna? Ay, gimingaw na ko nga mapuno sa pagdaig sa mga kauban kong linalang tungod sa giuktan kong talagsaong kaanyak. Dili sama din his kalibutan nga puno kos pagyubit sa katawhan tungod sa akong itsura. Oy, ang auto nini sa amigong Sandro. Matimawan ko nga na si Sandro o ba niya? Aniya si Sandro?
1: Kung kamo nag-antos sama sa sakit nga diabetes, myoma, breast cancer, goiter, liver problems, hepatitis, irregular menstruation, constipation, problema sa pag-ihi, kidney stones, gallbladder problems, o walay gana mukhaon, gamit lang sa Sen Panyawan Capsule with Mangosteen.
2: Sen Panyawan Capsule with Mangosteen.
1: 3 times every day, 30 minutes before meal. Gamita kini og i-maintain kay kini maayupod nga energy booster ug makalikay ka sa mga sakit. Hinumdumi, Sen Panyawan with Mangosteen. Pili lang ang may tatak sa marketing.

0: kay pangutana kabangin sa said panyawan, aduna ba kay balatian nga gusto nimo matabangan, o aduna ba kay kasinatian sa kaayuhan nga naangkon pinaagi sa said panyawan products. Tawag o text na.
1: Tawag o text na
0: 0917-182-8597. 0917-182-8597. Mauki ni ang said panyawan hotline uban ni Mr. Panyawan.
1: Mr. Panyawan's hotline
0: 0917-182-8597. Bisitahi usab ang atong Facebook page at Panyawan Herbals ug ang atong website at www.setmarketingdavao.com. Tawag na aron ma-interview ka na mo.
1: 98.1 BT Radio.
2: Umanaw ka Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaliwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy muna sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maahawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo.
3: And current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawang, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
4: Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: Luano Tinubdan Radio.
1: DYPSBT Radio 98.1 FM is broadcasting with an authorized power of 5,000 golden watts. 5,000 golden watts. 5,000 golden watts.
2: In your face, all over the place.
3: We're online 24/7. 24/7.
4: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
5: Ako sa Jubilee.
6: Sobra kataas akong blood sugar.
5: 300 kapin. Gitistingan ako og inom.
6: DTX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw.
5: Kasunod sa isa ka bulan. Normal na jud akong blood sugar.
6: 95 na lang.
4: DTX 500. Pumali sa mga butika.
7: Mga ka-DTX og kamay TC. Ako si Jean Paul Hineroso.
8: Kung nasab si Dr. Ramil Uy, nagpahinomdom ka ninyo sa pag-inom sa inyong mga DTX 500 og may TC. Ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong maayong panglawas.
7: Kanunay natong madunggan ang pulong astigmatism.
8: Hmm.
7: Unsa man ang pasabot ani? Kini ba makabuta?
8: Ang astigmatism, Sir GP, dili kayo seryoso nga problema.
7: Correct.
8: Sa mata. Kung ato ning ikumpara sa mga seryoso nga mga sakit sa mata sa mas katarata, glaucoma, mga pareho nga sakit nga makabuta, Sir
7: makabuta,
8: GP.
7: Makabuta jud.
8: Pero ang astigmatism usa ka klase sa refractive error.
7: Mm-hmm.
8: Dili ni makabuta apan mamahimo ni siya hinungdan sa pagkahalap sa imong pananawan.
7: Correct.
8: Inana ka importante nga moinom gyud kag DTX 500 ug mighty si Sir GP.
7: Mm-hmm.
8: Kasagaran sa astigmatism, Sir GP, gabinata na ni og wala kini nanginahanglan og koreksyon. Ang mga sintomas sa astigmatism mao ang pagkahalap sa imong pananawan, pagsakit sa ulo og lisod makakita magabi-i. Bisan pa ang simple nga pagsakit sa tissue palibot sa iyong mata o gitawag nato nga eye strain, ang usa sa mga sinyalis nga do na kay astigmatism.
7: Pipila sa mga hinungdan sa pagkaguba sa mata ang pagtutok direkta sa adlaw, trabaho nga magsigig atubang sa computer, pagtanaog TV, ang duol kaayo nga pagdula sa cellphone.
8: Tungod sa radiation nga makapaapekto jud sa atong corneal health, Sir GP.
7: Correct.
8: Mutaas pag-ayo ang atong oxidative stress.
4: DTX 500.
9: Kulay si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500 kaya ang akong gangas kayo yung BP na ayos sa DTX 500.
10: Duha ka kapsul buntag sa gabi.
9: After 3 weeks lang 100 na lang akong sugar. Aktibo yung kayong DTX 500.
4: DTX 500. Pumali sa mga butika.
8: Attention yun sa mga office workers.
7: Oh, mga office
8: mga,
7: workers.
8: Siyempre, tibok adlaw, sigira o gatubang computer, Sir GP. Kinahanglan gamit yun o mga anti-radiation glasses. O ang mga mahiligon niya mubukas sa ilang mga cellphone. Sigira gatubang sa ilang cellphone, Sir GP. Kinahanglan kompleto yun o antioxidant.
7: Correct.
8: Dako yun ang ikatabang ang pag-inom sa DTX 500 o may TC. Mo nang inom yun mo matag-adlaw aron dili madaot ang inyong mga mata.
7: Correct, Dr. Ramil. Sa healthy nga cornea, adunay mga defensive mechanism aron maghinay-hinay ang epekto sa ROS. 20-40% sa soluble protein sa cornea mao ang isoenzyme of aldehyde dehydrogenase or ALDH3 nga diretsong muabsorb sa UV o makakuha sa cytotoxic aldehydes nga giproduce sa UV-induced lipid peroxidation.
8: Kana kung himsog ang cornea.
7: Kana.
8: Pero sa makausab, ang kakulangon sa antioxidants aron masuklan ang sobra kaayong oxidative stress tungod sa radiation,

0: Kuan Sir JP.
1: Gusto.
0: Paspas kayo ang progression. Mo nang sa unang senyalis pa lang, pagkahalap na sa mata Sir JP, ipakonsulta jud ayon sa espesyalista. Pero mas nindot og mas maayo jud na mag-inom nakadaan og DTX 500 og MITC. So wala pa ka mabuta, so wala pa muhalap imong mata. Ako rang i-emphasize Sir JP.
1: Yes, Dr. Emil.
0: Kung ga-inom ka DTX 500 og MITC, dili lamang kay mata ra ang maproteksyonan. Daghan pa ubang mga health benefits nga dala niini. Dili ka may blood.
1: Wow.
0: Dili ka dali matigulang.
1: Oh.
0: Ang imong mga internal organs, bata pa.
1: Oh.
0: Dili dali magubay mo atay.
1: Mm.
0: O ang imong kidney, malikayan ang stroke, heart failure, o ilabi na sa tanan, dili ka magdiabetes. Ingon ana ang mga benepisyo kung ikaw adlaw-adlaw nag-inom og DTX 500 o MITC.
1: Mm-hmm. Duwa na tayo panahon, Dr. Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
0: O kininausap si Dr. Ramil Oy, lawas ampingan.
1: Ayaw abusuhan.
2: DTX 500.
3: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong bisulayan inom og DTX 500. Di halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up na ko, nag-100 na lang.
2: DTX 500.
4: Mapalit sa mga butika.
5: The best mix of the 70s, 80s, and 90s. Hit after hit.
6: The DTX Radio.
2: Hit after hit.

PBS 90.1 BD Radio. Welcome sa programa ang Desko Backtracks. Abas DJ Buddy, doon ka rin yung paborito niya mga 80s nga disco music. At ang live mix dali sa programa ang Desko Backtracks. Nandiyan na ka-live na tanong sa doang BD Radio Facebook page. Mayroon hapon na shoutout ni Jubilin Julian. Mayroon hapon DJ Buddy, shoutout. Nasa may purok Tris Lunas Tatibang, advance happy birthday to my brother Roger Olasiman. Karong September 2, og shoutout ay ko sa kong mahal nga nagduwa og ML. Gikan rin sa may Mandawi, Juby Julian and Richard Barquist og hands up. Katapusang Domingo sa buwan. Kay Pizza 30 naman taron. Usa na lang kaadlaw, musod na ang September. Aras, alas 3, this is Ice na.

0: Retro Hits
1: 98.1 BT Radio.
2: Seth Living Testimonies.
3: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
4: Na landing hospital gid at lugos ug ginhawa ng pasa doktor. Lala ako ang acute gastritis.
3: Pinagi sa gahom sa Sed Cogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
4: Ang akong pangita na man sa dagat gid kanon ay mutong natulugan ko na bikil. Na mo tong ibabaw may akong immune system tinud lugos ug ginhawa. Salamat kay na atong Sed Cogon gamit ug instrumentos Ginoo nga kung nakarecover ko. Ako si Pastor Rolando pamaybay gikan sa Barangay Punabitan, Bukod Sutungaw.
3: Ang Cogon plant makatabang sa pagtangtang sa sobrang asido sa tiyan. Said Cogon Herbal Capsule.
2: Living Testimonies.
5: Alam ni atong nga mga di na makalugar sa pagpangrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services mga kiksuran, walo na katuig nga nagservisyo diha ka ninyo. Muservisyo sila sama sa pagpangrenew sa mga sakyanan, sama niining mga musunod. Motor, tricycle, multicab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o dump truck. Og anda masab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo niining mga musunod. Transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle, ug ang Atan Insurance Services, anda mo sab nga mo assist sa inyong mga lisensya, sama na lang sa pagpang-renew sa inyong mga lisensya. Alang nga dusab nga magpa-ISP, new license, ug non-proof to proof. Ang Atan Insurance Services, babahibog magkontak pinaagi sa cellphone number 0908-1452-6550. Ug alang usab sa nagdita ug mas barato nga mga groceries, naa usab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services o giumsam ang G&D Sari-Sari Store na alagin niya may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services o ang G&D Sari-Sari Store gipanagiya o ginuma ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Annalisa Dasilio. Atan Insurance Services.
6: Ang Atan Insurance Services nag-offer o mas dali nga online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multicab, utility vehicle o truck nga walay apprehension. Dili makinahanglan og emission test, customer friendly, hassle free og paspas nga serbisyo.
7: Pirmi ka pangihi,
8: hanap ka paranaw
7: og pagpamhinot sa mga tiil.
8: Basin aduna kay diabetes.
7: Mag-DTX 500
8: epektibo sa pagpamubo
7: sa blood sugar levels.
8: Di kaya ang diabetes.
7: Mag-DTX 500.
8: Karon dayon,
9: mabalik sa pinakadulong nga butik sa inyong
7: lugar. DTX 500.
10: Nangita ba ka o trusted nga partner para sa imong health, beauty o wellness needs? Arina ta sa MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner. Available lang ilang premium beauty o wellness products sama sa collagen coffee, slim and sexy juice, sulfur soap, cod shake o lotus soap, serums, lotions, niacinamide soap, sunblock, whitening creams, humot nga scent, toothpaste o uban pa. O para sa inyong adlaw-adlaw nga self-care routine o para sa inyong beauty and wellness needs, naa na sa MENA. Diin ang kaanyag o kahimsog inyong masaligan sa presyong abot kaya. Busa o sa paingihwat, bisitahan na ang MENA Health, Beauty and Wellness na amahimutang sa 2nd floor Arias Trigado Building, Barangay 8, Tuburan, Cebu. MENA Health, Beauty and Wellness. Kay sa MENA, ang inyong kaanyag o kaayuhan among prioridad. MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner.

0: Lolo Masyong Coffee 15-in-1, mapalit sa tanang butika.
1: Marja Auto Parts Trading. Ang Marja Auto Parts Trading nga na may mutang sa Alice Lodge Arcade, Barangay 8, National Highway, Tuburan, Cebu. Namaligya og mga klase-klase nga oil, lubricants sa motorcycle, multicab, auto, truck o mga heavy equipments. Namaligya usab og mga klase-klase nga battery o klase-klase nga brand para sa motorcycle, multicab, auto, truck o heavy equipment. Mga klase-klase nga brand o klase-klase nga brake pads, brake shoe para sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Klase-klase nga brand sa mga ligid sa motorcycle, multicab, auto o truck. Mga nagkadaiyang nga mga pyesa sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Ang Marja Auto Parts Trading nga mao ang sangang tindahan sa top enterprises sa Balamban, Cebu. Ang Marja Auto Parts Trading matan-aw ra kini sa Facebook o mamensahe ra kini sa Messenger pinaagi sa Marja Auto Parts. O pwede sa kayo mong makakontak sa ilang cellphone number sa Globe 0927-275-1904, sa Talk and Text 0946-16-35-495. Marja Auto Parts Trading. Ang Marja Auto Parts Trading nga muhatag og mga papremyo sa mga customers. Karon og hangtod mahurot ang supply. Muhatag usab og ga presyo nga pangmasa. Busa adto na ta sa Marja Auto Parts Trading.
2: Marja Auto Parts Trading. Bring health into your home. Marami na ang believe sa lactopapping.
3: Lactopapi
2: is an all-natural probiotic dietary supplement. Bringing home a bottle of Lactopapi is bringing good health

0: Retro Hits
1: 98.1 BT Radio.
2: Atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
3: Unsa man ang ato agabaddayan sa paggamit sa Wonder Herbal Oil?
4: Oh, nindutod ko ayo kuya kay ngano inibutang lang inigaplas ang kanindutod kay bugna manuksuhok jud sa ilawom sa atong kanuran ngadto sa kabukugan. Na ako ang ipanghambog ni sir unsa yung kanindot ang Wonder Herbal Oil.
2: Wonder Herbal Oil, arthritis no more. Ryuma goodbye.
5: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butika.
6: When you visit Tuburan and find yourself in need of a relaxing haven after a long day of travel, you'll have to discover this welcoming accommodation. Step into a world of luxury and comfort at CTU Homedale, designed for your ultimate relaxation. Conveniently situated at Barangay A, Tuburan, Cebu. Inviting you to unwind in their elegant accommodations. Each room thoughtfully crafted to provide you with a truly exceptional experience. For room options, standard room, 1,800 pesos. Perfect for two guests featuring one double bed, air conditioning, television, and refrigerator. Executive room, 3,000 pesos. Experience, ultimate comfort and privacy. Deluxe room, 2,000 pesos. Accommodates up to four guests with a two single beds and one double bed, complete with air conditioning, television, and refrigerator. Family room for 2,000 pesos. Ideal for families, this room accommodates up to four guests with a four single beds, air conditioning, television, and refrigerator. Dormitory room, 350 pesos per person. A budget-friendly option for groups. This room accommodates up to 8 guests with a 4 double-deck beds, air conditioning, and refrigerator. Homedale Function Hall, one-day rental for 8,500 pesos. Accommodates up to 60 guests with tables, chairs, and sound system. If you want to avail a special package, you can book all rooms for just 15,000 pesos. For additional guests, for extra beds in the executive, deluxe, and family rooms, an additional fee of 350 pesos per person. Escape the ordinary and experience the extraordinary at CTU Homedale, where you can truly feel at home. Discover your ideal getaway at Barangay A, Tuburan, Cebu. And create memories that last a lifetime. Make your reservation today. For reservation, just contact this number 0943-07-6-8214 or send a message through Messenger to Ma'am Reneza Lopez, the Homedale in charge. For weekend reservation, advance booking is required.
7: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
8: Og uban nato karon si Ma'am Shirley Albarico, nga taga Malalag kasama. Kumusta man ang imo ang experience paggamit nimo?
9: Okay, ma'am. Oy, nagulak kay kung nagligot-got na may iba. Iba ang Kojic Soap, ma'am, nga Celebrity kay paggamit na ako isa-isa lang. Nakuha na itong ganagad na nga kuan, ma'am, sunog. Katong sunog gani nga. Sino? Ilisa? O diliakbos?
7: Para sa masanagon, himsog nga panit, gamita ang sabon nga may tatak sa Celebrity Soap. Feel the difference. Kutis Gold. Kutis Celebrity ka.
10: Taday Loy sa Lichon Manok, Lichon Bali Oga Liampo. Nagkinibay butang sa Mendoza Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makontak pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagya og tagduma. Og nangita ba usab kamo og gym? Adi ano usab ang Tuburan Fitness Gym? Ang Tuburan Fitness Gym na alagini mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatailo isa lichon manog lichon belly og yempo. Tatailo isa lichon manog lichon belly og yempo. Og ang Tuburan Fitness Gym giparagiya og ginawa ni Sir Julius V. Edilion.
11: Ang Tatailo is lichon manog lichon belly og lempo. Ananay inasal nga baboy matag Sabado og Domingo. Mukater sab sila og inasal nga baboy para sa inyong mga okasyon.
12: TTX 500 ang tuba kontra sa sakit nga diabetes. TTX 500 epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. TTX 500 imo sa the sugar sugar cane extract ang anti-diabetic property gikan sa palaya. TTX 500 garantisado and recommended sa mga eksperto.
13: Mabalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar.
14: Kuya, kainan na sad ka og kape? Di ba gibawalan naman ka ni Mama kay taas kay kag sugar og asin?
15: Sa una to Inday, lahi na karon kay ang kape nga akong gigamit bag-o na.
14: Ha? Unsa din na imong gigamit, Kuya?
15: Mauni ang Lolo Masyong Coffee, ang kape niya 15-in-1.
14: Ha? Isa din naaan ako ya?
15: Ang Lolo Masyong Coffee kay para na siya for glowing, slimming, and sexual boosting.
14: Hala, ganito't ganan ang gamitin ko ya? Pwede ko, Ana?
15: Pwede kayo, Inday. Kay ang Lolo Masyong Coffee, adunay glutathione, collagen, and vitamin C na makapatabang pag-glow sa imong skin. Gawas ni Ana, aduna usab siya mangosteen, carrots, suya, and moringa na makatabang pampahimsog sa lawas sa tawo. Ug ang nakanindot kay ang gigamit na sugar kay ang gitawag nato nga stevia na dili makapataas sa sugar level sa atong lawas.
14: Hala, ganindot ganan na gamiton kuya, tagay ko be.
15: Pagpalit, available naman na sa mga butika.
14: Ah, mao ba kuya? Sige, adtun ako.
15: Ha? Asa naman ka?
14: Asa pa mo palit ako Lolo Masyong Coffee.
15: Ang Lolo Masyong Coffee, ang kape na timplahon sa ibinit. Unsa pa inyong gihulat? Kutaw na.
16: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffy, isang lactobacillus food supplement gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals at maraming buhay na good bacteria. Pampala.

You are PS on 98.1 with the radio. Disco Backtracks. Alright, mayong hapon niya. Shoutout din ni Madam Ana Morales. May maghanay. Mayong hapon din si Vali. Happy Sunday na itong tanan. Alas so shoutout. Dihas may City of Timbakul, Barangay Putat. Shoutout niya ni ng Estela ni Noy Dadoy Talagon. Sa mga Talagon family, mayong hapon niyo diha. Ang ni Kuya Sunny Nuro. Ang ni Noy Macrio Arnusa. Sa Marnusa family, mayong pagpaminaw na sa may Timbakul. Hello sa diyan sa may Barangay Puta, the birds din ay pagdinawan. Mayong hapon ni Buda Birds. Ato mga kwanro, mga barbershop nga nakatune is video radio, mayong hapon. Mga tindahan. Alapin na diyan sa may Merkado Publik, ito mga tindahan nga nakatune in sa video radio, mayong hapon niyo diyan. Mga tatay, nanay na to. Mga ilaraban ng kinaham ni mga sonata na taro niyo. Alas 3:45 na.

0: Retro Hits
1: 90.1 BT Radio Vitron. Subok na!
2: Hey, Alex Makabasa, Tagalinabo, balingan sa Miss Amis Oriental. One month old ka na sa una, intong niya ko. Dili ko pa katulog, pilagit ka bulan akong gibati. Alo, ay, suggest karon. Ang Vitron lagit ang nakauli na ako.
3: Karon, wala na insomnia. Oh,
2: wala na. Pasalamat po, nakatabang sila sa ako. Magbuntag, di po katulog, sir.
3: Mm-hmm.
2: Karon, kalo isa Diyos, nakatulog na ko, sir.
1: Vitron, subok na.
4: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butika.
5: The Best Buy, imuang gipangita, suka nga magka-fulfill sa imuang cravings. I got you. Naay suka nga perfect para nimo. Sukang tinimplahan sa satong panlasa. Dog Dreads Vinegar. Dog Dreads Vinegar. Gihimo gamit ang prisko o natural nga mga sangka. Perfect gani para sa usawan, marinada o pagdugang o extra nga kalami sa bisan unsang sudan. Tagamtama ang kalami o dilawi ang tinuod nga tradisyon. So Dog Dreads Vinegar, siguradong soul na ang imuang cravings. So good guy, deserving ka sa the best, ang Doctor's Vinegar, haom, para nimo. Mapalit nimo sa Food Innovation Center nga gipanguluhan ni Ma'am Vessel Bicada Albanio, sulod sa Cebu Technological University, Tuburan Campus. Nga naa mahimutang sa Barangay A, Tuburan, Cebu. Kung sa pa'y mong gihuwat, tara na, ug sulayi ang Doctor's Vinegar. Para sa imo ang order, contact lang aning mga numero ha. 0923-225-2757 or 0948-0818-14. Pwede sa 0961-6322-520. O bisita lang sa Food Innovation Center sulod sa Cebu Technological University Tiburan Campus. Hiramay mo tang sa Barangay A, Tiburan, Cebu.
6: Ang mga celebrity soaps ng SED Marketing dili lang pambabae, kundili panglalaki usab. Ang SED Celebrity Beauty Soap with Glutathione apil usab ang SED Celebrity Plus Kojic. Mga sabon kini nga adunay mga sangkap nga tinunan nga mubagay sa talang klase sa panit, mapalalaki man o babae. Ginamaan kini sa SED Marketing. Makatabang kini alang sa pag-is-is imong panit, o kung kanunayon nimo kini og gamit, makatabang kini aron makapaputi tungod sa glutathione o makapalimpyo pa kini sa panit tungod sa Kojic. Kung ikaw naka-SED Celebrity Soaps, panit nimo, kutis porcelana na, himsog pa. Busa, pag-send Celebrity Soaps na.
7: Gusto ka ba og Lechon Manok og Liampo ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susa's Lechon Manok and Liampo. Susa's Lechon Manok and Liampo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuburan, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan og Ma'am Jesusa Kapuyan. Susa's Lechon Manok and Liampo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susa's Lechon Manok and Liampo. Siguradong magpangita ka. Susa's Lechon Manok and Liampo. Tara na!
8: TTX 500!
9: Grabe akong cheese pain. Sakit mo, dagan sa akong left arm and then sa likod na. So, ni-try you ko sa DTX 500 last month. Wala na akong chest pain. Take it mo sa DTX. Kay super git siya ka-effective. Oh, ako, di man kumupati anang herbal. Karon mupati na ko. Kay it happened to myself.
8: DTX 500!
10: Lolo Masyong Coffee. Ang pinakalami na kape.
11: Namiaon.

RPS 9.1 BD Radio. Let's go, Backtracks. Right, shout out alias my Mati Dabaw, gikan ni Jerick De La Cruz. Right, may hapon dia, boss. Jerick De La Cruz. That's my Mati Dabaw. Hello, so shout out ni Amelita. May hapon DJ Buddy, shout out. Organize sa mga tukar. Pa-shout out sa taga Gaang. Ni Arlinda Loregas. Mercy Lou, request ya kog Das Model German Virtue. Taro ko happy birthday sa di ay taro ko sa niyong chat ay kay maglisto tagbasa ay actual ko taga loading dere. Alright, sa mga nag birthday ron, happy birthday. Na sa mga mag birthday pa umabot, advance happy birthday. Lihat ako share sa itong Facebook Live ha, para mas mudaghan pag niya ito ang mga viewers dere. Nakatungog sa mga pang-Domingong Sonata. Right, may hapon. Labi na sa mga drivers na naka-tune in. May hapon. Huwag nang indukaan yung mga sonata. Tapos gila nagamay yung monitor na. Oras, alas 4 in punto na.

TYP is 98.1 BD Radio. Let's go Backtracks. Ano ang oras ng programa Let's Go Backtracks? Swing, swing. Abis ko sarayin muna naanin niya ito ang programa. Nice swing. Sa kalusagol ni basta malingaw atong hapon. Basta mga pang-Domingo. Aw, pasok. Shout out ni Jerick de la Cruz. Relic kayo sa mga tukarbus. Long live. Shout out ni Juan Labangon. Na sa may Kugun. Anya ni Amelita, the gas model na German version DJ. Question na kapo ni Daniel and company. Mayroon nga po ni Das May San Remigio. Ratinon DJ Buddy, shout out. Nakakol ni Daniel Agabon family. And all classmates ako sa BEAST HM3E sa Cebu Roosevelt Memorial College in Bugus. Sila si Mark Dulia, Johnny Yurag, Kent Limar, Bidran Jericho Sitinta, Franz Iman Cobrelia o sa Consult. Sa may Sitio Pintri Purok, Manggatagod, Barangay Punta, San Abil, Cebu. Playoff play sa tukar nga searching body language. Og ikid, ikid, cha-cha.

0: Retro Hits
1: 98.1 BT Radio
2: Wonder Bonobo Plus Capsule.
3: Pangalan og address.
4: Adelir mga hito in recluso. Kagakarangan o samang hito.
3: Ano sa may imong nabantayan sa paggamit anang Wonder Bonobo Plus?
4: Mayugod kayo ang resulta. Hindi niya ako ginati sa ako ang panglayas na dili ko kasabot. Ang diagnos ng burani is cartilium.
3: Kumusta ang imong pagtumar?
4: Kaluon sa Diyos eh. Maayo na ang akong pag-ihi. Dili na sakit akong puso.
2: Wonder Bonobo Plus Capsule. Distributed by RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
5: Alam, niyad ko nga mga di na magkalugar sa pagpagrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiyana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services mga kisuran, walo na katuwi nga nagservisyo diha ka ninyo. Muservisyo sila sama sa pagpagrenew sa mga sakyanan, sama niining mga musunod. Motor, tricycle, multicab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o dump truck. Uga, anda masahab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo niining mga musunod. Transfer of ownership or change name. Change the color. MC to MC with sidecar, MC to tricycle, o gangatan insurance services, anda mo sam nga mo assist sa inyong mga lisensya. Sama na lang sa pagpang-renew sa inyong mga lisensya. Alang nga to sam nga magpa-ISP, new license, o non-proof to proof. Agatan insurance services, babahibog magkuntag, binaagyo sa cellphone number 0908-1452-6550. O gaalang usam sa nagdita o mas barato nga mga groceries, na usab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services o okay, kingusap ang G&D Sari-Sari Store na alagin niya may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services o ang G&D Sari-Sari Store gipanagiya o ginawa ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Annalisa Dasilio. Atan Insurance Services.
6: Ang Atan Insurance Services nag-offer o mas dali ng online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multicab, utility vehicle o truck na walay apprehension, dili magkinahanglan og emission test, customer friendly, hassle free og paspas nga serbisyo.
7: Bulyat ging nang kus doktor, likayan ko nuna ko ang tamis.
8: O gaano nagkapi magana nga tamis wala Sir Max?
7: Ah, lagi basiglas na ni.
8: Mao nang taas imo sugar, murag precious bugas, may pamagsid panyawan coffee ka, sakto sa kapay, lamina, makapaptik pa. Maayo ni alang sa taas og sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
7: Bulyat, sa sige na kong inuman ng Seed Panyawan Coffee, mahayon lang akong pamati. Dili na taas ang akong sugar.
8: Basta kaping Seed Panyawan, diabetes, malikayan. Seed Panyawan Coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
9: Nangita ba ka o trusted nga partner para sa imong health, beauty o wellness needs? Ari na ta sa MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner. Available ang ilang premium beauty o wellness products sama sa collagen coffee, slim and sexy juice, sulfur soap, cord shake o lotus soap, serums, lotions, niacinamide soap, sunblock, whitening creams, humot nga scent, toothpaste o uban pa. O para sa inyong adlaw-adlaw nga self-care routine o para sa inyong beauty and wellness needs, naa na sa MENA. Diin ang kaanyag o kahimsog inyong masaligan sa presyong abot kaya. Busa o sa paingihwat, bisitahan na ang MENA Health, Beauty and Wellness na amahimutang sa 2nd floor Arias Trigado Building, Barangay 8, Tuburan, Cebu. MENA Health, Beauty and Wellness. Kaysa MENA, ang inyong kaanyag o kayuhan among prioridad. MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner.
10: Nagapalagdulong pala ang imo panulukan.
11: Magalingin pala ang imo nga uha.
10: Masami nagkapangihi.
11: Masami ginauha.
10: Kasi may diabetes ka na.
11: DTX 500 na.
10: Ang DTX 500.
11: Ang may powerful compact.
10: Nga nagapanubok.
11: Sang imo blood sugar.
10: DTX 500.
11: Garantisado.
10: DTX 500.
9: Marcia Auto Parts Trading. Ang Marcia Auto Parts Trading nga na may mutang sa Alice Lodge Arcade na Barangay 8 National Highway, Tuburan, Cebu. Namaligya og mga klase-klase nga oil, lubricants sa motorcycle, multicab, auto, truck o mga heavy equipments. Namaligya usab og mga klase-klase nga battery o klase-klase nga brand para sa motorcycle, multicab, auto, truck o heavy equipment. Mga klase-klase nga brand o klase-klase nga brake pads, brake shoe para sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. klase-klase nga brands sa mga ligid sa motorcycle, multicab, auto ug truck. Mga nagkadaiya nga mga pyesa sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Ang Marja Auto Parts Trading nga mao ang sangang tindahan sa top enterprises sa Balamban, Cebu. Ang Marja Auto Parts Trading matan-aw ra kini sa Facebook ug mamensahe ra kini sa Messenger pinaagi sa Marja Auto Parts. Ug pwede sad kay mo magakontak sa ilang cellphone number sa Globe 0927-275-1904, sa Talk and Text 0946-16-35-495.
12: Marja Auto Parts Trading.
9: Marja Auto Parts Trading. Ang Marja Auto Parts Trading nga muhatag og mga papremyo sa mga customers karon og hangtod mahurot ang supply. Muhatag usab og ga presyo nga pangmasa. Busa adto na ta sa Marja Auto Parts Trading.
12: Marja Auto Parts Trading.
9: Marja Auto Parts Trading.
13: Original Hagkuray Capsule.
14: Ako si Bernadette taga San Carlos City. Pagtumar na ako sa Hagkuray Capsule, nawala akong hypotension. Nawala gyud akong lipong. Epektibo gyud ang Hagkuray Capsule mao na kamo. Sulayin ninyo kay magbalik-balik gyud mo og tumar sa Hagkuray Capsule.
13: Unsa pang inyong gihulat? Palit na og Original Hagkuray Capsule. Mapalit sa mga butik.
15: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
16: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffin, isang lactobacillus food supplement gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals at maraming buhay na good bacteria. Ampala.

DYPS 9.1 BD Radio Disco Backtracks. Ala Atras Avanti. Taray mong request sa Christian Agamonilanio. Pantay ko kami sayo dia. Or shout out ni Michelle Ortiga Rico sa may Tapunta Boylan. Maying hapon ni mo da Michelle. Amelita Bautan, thanks sa DJ sa pag-play sa kong request. Boards Parilla, maying hapon ni mo da Boards. Aminaw ko karon sa balay DJ Buddy. Mimi Enyeres, maying hapon DJ Buddy. Shout out sa tanang taga Sitio Hagum. Sa tanang taga Barangay Dulis DJ. Salamat sa pagbasa DJ. Happy Sunday. Alright, atong mga suginig paminaw sa may Negros, mayong hapon. Oras, alas 4:31 na.

0: Retro hits.
1: 98.1 BT Radio Vitron. Subok na.
2: Ako si Rosalyn Barbon kada barangay Pati Manager diri sa General Santos City. Dako kay akong kalipay sa ibang kay tinawag lang diri sa panghambog. Akong anak ko tungo to nako di pa tumar og Vitron syrup. Dali og sakit, dali og buhon, dali og unon. Nag-uol kay ko sir kay ang sulti sa doktor allergic ko nang sa abog. Dako kay akong kalipay sir kay nara day sa radio ang Vitron syrup.
1: Vitron syrup multivitamins plus iron.
3: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butika.
4: When you visit Tuburan and find yourself in need of a relaxing haven after a long day of travel, you'll have to discover this welcoming accommodation. Step into a world of luxury and comfort at CDU Homedale, designed for your ultimate relaxation. Conveniently situated at Barangay A, Tuburan, Cebu. Inviting you to unwind in their elegant accommodations. Each room thoughtfully crafted to provide you with a truly exceptional experience. For room options, standard room, 1,800 pesos. Perfect for two guests featuring one double bed, air conditioning, television, and refrigerator. Executive room, 3,000 pesos. Experience, ultimate comfort and privacy. Deluxe room, 2,000 pesos. Accommodates up to four guests with a two single beds and one double bed. Complete with air conditioning, television, and refrigerator. Family room for 2,000 pesos. Ideal for families, this room accommodates up to four guests with a four single beds, air conditioning, television, and refrigerator. Dormitory room, 350 pesos per person. A budget-friendly option for groups. This room accommodates up to 8 guests with the 4 double-deck beds, air conditioning, and refrigerator. Homedale Function Hall, one-day rental for 8,500 pesos. Accommodates up to 60 guests with tables, chairs, and sound system. If you want to avail a special package, you can book all rooms for just 15,000 pesos. For additional guests, for extra beds in the executive, deluxe, and family rooms, an additional fee of 350 pesos per person. Escape the ordinary and experience the extraordinary at CDU Homedale, where you can truly feel at home. Discover your ideal getaway at Barangay A, Tuburan, Cebu. And create memories that last a lifetime. Make your reservation today. For reservation, just contact this number 0943-07-6-8214 or send a message through Messenger to Ma'am Reneza Lopez, the Homedale in charge. For weekend reservation, advance booking is required.
5: Set living testimonies.
6: Ang kapikas ni Jaime Verano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na sa pagtulon.
7: Ako nga sa awan ngay goiter. Ko na to siya ning tapos nakalungog ko sa istorya aning Panyawan capsule. I-try na ko. Unya kay tinuol magid siya di ay.
6: Ang said Panyawan Plus Mangustin makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter tungod sa gahom sa mangustin nga taas sa antioxidant level.
7: Pag hikap niya sa tunlan, wala naman. Kung hindi niya ang pagtulong ni mo, hindi ka sakit, hindi ka dulon. Sa hindi ka man.
6: Said Panyawan Plus Mangustin, makatabang sa maayong kalawasan.
5: Living testimonies.
8: Tatay Lois, Lichamanok, Lichan, Bali, Oga, Liampo. Nagribay butang sa A. Mendoza Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausab diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausab sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makontak pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagiyaog tagduma. Og nangita ba usab kamo og gym? Adiado sab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na alagini mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatay lo isa lichan medog lichan belly og yam. Tatay lo isa lichan medog lichan belly og yam. Og ang Tuburan Fitness Gym gipanagiya og ginawa ni Sir Julius V. Edilion.
9: Ang Tatay Lois, Litson Manok, Litson Bailey o Glempo, ananay inasal nga baboy, matag Sabado o Domingo, mukater sa sila o inasal nga baboy para sa inyohang mga okasyon.
10: Tas bang imo blood sugar? Ato na kami diabetes? Mag DTX 500 ka! Ang DTX 500! Ato na kini anti-diabetic properties? Sama sa Charantine, gagapamubo sa Goku, Visine, controls blood sugar, o polypeptide, gapanahong epekto sa insulin. DTX 500! Highly recommended sa mga eksperto! Mabalik sa pinakabulong ng butikis sa iyong lugar.
11: BT Radio 98.1 FM 98.1 FM.

TYPS 98.1 BD Radio. Alright, last batch of greetings. Shoutout ni Aram Munares sa Digibari. Shoutout ko sa Kantubaw Tabuilan, Roel og Ricky family Munares gikan ni Aram Munares. Alright, mara tayo igang oras na programang Disco Backtrack sa sunod Domingo na po from 3 to 5pm. Kauban si DJ Buddy. Alright, sa mga Facebook Live viewers, salamat kayo sa mga nag-shares ng Facebook Live. Sa mga nagpaminaron sila mga tagsa-tagsang radyo na mayong hapon o mayong adlaong Domingo. Alright, ato na ko kay Muragusla na na. Ay, kabalaka kay nabitin mo sa itong Badis Corona pa mas DJ Ron sa niyang gabi sa iyang programang The Remix Sunday 6 to 9pm. Apo na pag kaoban na pag news DJ Ron's. Right, ato na ko. Dagang salamat o mayong adlaw Domingo.

0: Retro Hits
1: 90.1 BT Radio.
2: Atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
3: Siya Victor Pugoy sa Butuan City. Mapasalamat ko sa Wonder Herbal Oil kay nangaayo jud ang among mga balatian sa labi na dutong bisita namo nga naadis si Piang sa likod. Nagpasalamat ko sa dako nga nahaplasan po siya sa Wonder Herbal Oil.
2: Wonder Herbal Oil, arthritis no more. Ryuma goodbye.
4: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butika.
5: The Best Buy mo ang gipangita, suka nga makafulfill sa imong cravings. I got you. Naay suka nga perfect para nimo. Sukang tinimplahan sa sakong panlasa. Dog Dreads Vinegar. Gihimo gamit ang prisko o natural nga mga sangkap. Perfect ani para sa usawan, marinada o pagdugang og extra nga kalami sa bisan unsang sudan. Tagamtama ang kalami o dilawi ang tinuod nga tradisyon. Sa Dog Dreads Vinegar, siguradong soul na ang imong cravings. Tugod kay deserving ka sa the best, ang Doctor's Vinegar haom para nimo. Mapalit nimo sa Food Innovation Center nga gipanguluhan ni Ma'am Vessel Bicada Albanio sulod sa Cebu Technological University Tuburan Campus nga naa mahimutang sa Barangay A, Tuburan, Cebu. Unsa pa imong gihuwat? Tara na ug sulayi ang Doctor's Vinegar. Para sa imong order, contact lang aning mga numero ha: 0923-225-2757 or 0948-081-8814. Pwede sa 0961-6322-520. O bisita lang sa Food Innovation Center sulod sa Cebu Technological University Tiburan Campus. Naramay mo tang sa Barangay A, Tiburan, Cebu.
6: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500! Ang DTX 500 ang tunakinin mo Mordica Charantia Compound. Gigan sa palya, nga nagahatag o proteksyon patong sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500! Adlaw-adlaw! DTX 500! Mapalit sa mga butika.
7: Gusto ka ba o Gletson Manok o Gliampo ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susas Lechon Manok and Lempo. Susas Lechon Manok and Lempo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuburan, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan. Susas Lechon Manok and Lempo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susas Lechon Manok and Lempo. Siguradong magpangita ka. Susas Lechon Manok and Lempo. Tara na!
8: Kapuy imong lawas, sakit sa kasukasuan o arthritis, dysmenorrhea, high blood, o grabe na stress?
9: It's time na para i-try ang original Hagunoy Capsule.
8: Made with natural and powerful herbal ingredients, ampalya leaves para ma-regulate ang inyong sugar level,
9: serpentina tabang para sa high blood pressure,
8: malunggay, paligon sa imong immune system,
9: tubo, natural energy booster,
8: ginger, panguntra sa inflammation,
9: and of course, Hagunoy, natural pain reliever o papabaskog sa lawas. No chemical, no worries, purely herbal, purely healthy.
8: So kung gusto ka nga ligon nga immune system ug energize every day,
9: tumar na
8: sa original Hagunoy Capsule. List for life.
10: Nangita ka ba og paspas, kasaligan og barato nga internet connection? Pataod na dayon sa Fiber Connect IT Solutions.
11: Fiber Connect IT Solutions.
10: Ang Fiber Connect IT Solutions nagpromo og tag 350 pesos kada bulan. Busa, unsa pay imong gihulat? Bisita na dayon sa ilang opisina nga naa mahimutang sa Mendoza Street, Barangay 7, Tuburan, Cebu. Alang sa dugang kasayuran, tawagi ang telepono 0943-248-2389.
12: 0943-248-2389.
1: Hit after hit.
13: Hit after hit.
14: DTD Radio.
1: Hit after hit.

0: 101.1 BT Radio.
1: Maayong adlaw mga langga. Welcome sa tong programang Health is Wealth. Inyong kauban karon si Mr. Miguel ug inyong usab kauban karon si Mommy Pucci. Maayong adlaw Mommy Pucci.
2: Maayong adlaw sad kanimo Mr. Miguel.
1: So kumusta imong adlaw karon Mommy Pucci?
2: Okay pa sa all right Mr. Miguel. Always naka original Hagunoy capsule. How about you?
1: Always din nakatake ng original Hagunoy capsule Mommy Pucci. Kaya always healthy at active. Og karon Mommy Pucci, atong paghihisgutan karon ang sakit nga diabetes.
2: Mm-mm.
1: Kung diin, millions ang nangamatay ni aning sakita, dili lang diri sa Pilipinas, kundi worldwide.
2: Oo, yes, Mr. Miguel, no? Ingon anak kadelikado ang diabetes nga sakit, no? Imagine mo na, Mr. Miguel, millions na di ay ang nangamatay tungod lang sa sakit nga diabetes. Actually, Mr. Miguel, daghan kayo og klase ang kaning sakit nga diabetes. Pero karon pagahisgutan na rin nato ang kaning pinaka-common lang, ang duha ka klase sa diabetes, ang type 1 diabetes og ang type 2 diabetes, Mr. Miguel.
1: So, unsa man siyang type 1 o type 2 diabetes, Mommy Pucci?
2: Ang kaning type 1 diabetes, Mr. Miguel, mo ni siya ang autoimmune disease, no? Meaning ato ang immune system mismo ang ning atake sa to ang lawas nga to the point gamay na lang or dili na gyud ka produce og insulin ang ato ang lawas. Ang kaning insulin, Mr. Miguel, pinaka-importante ni siya sa ato ang lawas tungod kay mo ni siya ang hormone nga mag-regulate sa ato ang blood sugar level. Mosad ni ang mutabang sa ato ang lawas nga ma-convert ang glucose nga ato ang nakuha gikan sa mga pagkaon nga tong gikaon into energy, Mr. Miguel.
1: So of course, mo na siyang reason, Mommy Pucci, ano, magka-type 1 diabetes ang usa ka tawo.
2: Yes.
1: O karon Mommy Pucci, unsa mapuni siya ang type 2 diabetes?
2: Actually, daghan og rason na, Mr. Miguel, nga nung magka-type 2 diabetes ang usa ka tawo. Usa na dira ang ginatawag nato nga genetics, meaning nakuha nimo ang sakit nga diabetes gikan sa imo nga mama or papa, lulo or lula, meaning hereditary siya. Kaliwat na ninyo daan nga diabetison. Ang ikaduha naman na Mr. Miguel, ang kaning obesity, no? Sobra nga pagtaas sa timbang sa usa ka tawo. Tapos ang ikatulo, Mr. Miguel, ang lifestyle. O kung ang tawo hilig kay tamis nga pagkaon, o like chocolates, cakes or kanang hilig kayo mga pi nga kana bitong na ay added sugar nga kape, Mr. Miguel, kana usa po na sa rason nga nung magka-diabetes ang usa ka tawo. And also po ang kanang dili pag-exercise, kulang sa pag-exercise nga lawas, Mr. Miguel.
1: So di ba Mommy Pucci, pag ang tawo na ay diabetes, manggawas na ang nagkalain-lain nga mga sakit.
2: Yes.
1: So unsa man siya nga mga sakit, Mommy Pucci?
2: Oo, dira na musulod, Mr. Miguel, ang unsa kadelikado ang diabetes, no? Kay kung dahil symptoms lang, Mr. Miguel, dili man kay ingon ana siya ka lala jod, di ba? Pero ang mga sakit nga pwede mo abot sa imuha kung diabetic ka, kaning pwede ka magka-stroke, high blood, pwede po nga madaot ang imo nga kidney o kaning heart attack, Mr. Miguel.
1: So, Mommy Pucci, unsa may mga dapat buhaton or posibleng himuon pag ang tawo na ay diabetes?
2: Ang kanang diabetes, good Mr. Miguel, usa sa rason na kulang og insulin ang imo nga lawas. So, gina-advise bud nga kung na kay diabetes, mutik jug ka o katong mga insulin. Ang kana insulin nga mga injection, example, Mr. Miguel, dili na siya tambal, pero maintenance lang na siya. Meaning, kung mag-inject ka o insulin, diabetic ka, mag-inject ka o insulin, dili ka maayo, pero ang imuha nga simptomas, imuha ginabatsyag, mauray maayo, pero ang sakit, dili mawala, Mr. Miguel.
1: So of course, Mommy Pucci, sa atong original Hagunoy capsule, unsa may mga ingredients ni ani nga makatabang sa sakit nga diabetes?
2: Yes, dira na musulod kung unsa kanindot atong original Hagunoy capsule, Mr. Miguel. Tungod kay atong original Hagunoy capsule, na ani siya'y substance, no, nga ginatawag na itong polypeptide P, nga according sa mga scientist, Mr. Miguel, bisag asa ni mo i-search sa Google, mugawas gyud kung unsa kanindot ang polypeptide P sa mga diabetes diabetic nga person nga ato ang makita sa original Hagunoy capsule. Kay kini di ang polypeptide P nga nasa original Hagunoy capsule, Mr. Miguel, mauni siya ang mupuli sa obligasyon sa insulin. Diba ang insulin, Mr. Miguel, mo na siya ang mo-regulate sa blood sugar level. Now karon kung diabetic ang usa ka tawo, kulang siya or wala siya insulin siya nga lawas, so wala nay mo-regulate sa iyang blood sugar level. Ang nakanindot kung mag-inom lang siya og original Hagunoy capsule, Mr. Miguel, ang iyang blood sugar level mumubo jud tungod sa polypeptide P.
1: Yes, Mami Puchi. So inana kaninot pag mag-take ta og original Hagunoy capsule.
2: Yes.
1: And of course, Mami Puchi, daghang salamat sa imong pag-share sa imuhang mga nahibawaan sa atong listeners.
2: Mm-hmm.
1: And daghinaot pud ko nga daghang nahibawaan nato ang mga listeners karon, ilabi na tong may mga gipamati sa sakit nga diabetes. O wala na tayo igong oras, Mami Puchi. Kini si Mr. Miguel.
2: O kini na sab si Mami Puchi
0: sa programang Health is Well. News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service. Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

ibalik mo ang pagkawalay silbi sa kinabuhi. Nailaong ka ba sa mga bisyo o mga hugaw o mga talanon? Wala kay kalipay o kalinaw kapaulayan. Na walang paglaong bisan pa sa kalampusan ngayon mo na ang kontugod kay nagasimba ka sa lain ng Madis Diyos. Ngayon mo ginahuna ang kinay makaputol sa tunglo mga problema. Nakasinati ka po mga ilan ng mga damgo. Grabe ang imong pagkaroon.

0: imong pagbiog sa imong ubos nga lagad. Sa pangalan ni Kristo, among Ginoo, ug among manluluwas. Amen. Atong binabay nga semana may gala atong gisgutan ng tema sa mensahe nga naguluhan unsaon nga makapadayon kagikan karon. Usa ka challenge, usa ka hagit sa atong kinabuhi nga Kristohanon. Wala nagpasabot nga ikaw misurrender, mitugyan ug mituo ka nga si Jesus mao Kristo ang tinuod nga dalan, ang tinuod nga kamatuoran ug ang tinuod nga kinabuhi. Diha na kutob. Apan ang kinabuhi nga pagsunod ni Kristo usa kini ka lifetime journey. Usa kini ka panaw, usa kini ka journey hangtod sa katapusan gininhawa o katapusang pitik sa atong kasing-kasing. Ug karon nga po na maigala atong isgutan na usab, atong ipukos ang atong tagsatag sa kapangunaon ng kasing-kasing. May tungod din yung mensahe nga may kalabutan sa dako nga gibuhat ni Kristo dito sa cross. Sa kalabutan sa dako nga gibuhat ni Kristo dito sa cross alang sa atong kaluwasan. Siguro dagang mga tao nga nagunaw na tinuig lang atong gihandom ang iyang pagpakamatay atong Friday. Itawag na nila Bernie Santo Good Friday. Gihandom. O ganina atong karon atong gihandom ang iyang pagkabanha. O saman di ay ang tinuod nga mensahe o ang tinuod nga kahulugan sa gibuhat ni Kristo dito sa cross. Dili kini sama sa usa ka programa nga pag nahumana wala na. That's it. Tapos na. Apan ang pagpakita ni Kristo og usa ka dakong sakripisyo, dili tinuig kini nga klase nga paghandom. Matag yugto og matag pitik sa atong kasing-kasing. Dapat maramdaman nato ang konsensya sa atong kalag, sa atong espiritu, sa atong espirituhanon nga utang nga kabubuton sa dakong sakripisyo ngayang gibuhat para kanato. Mao ni pinakadakong tumong ug ang pinakadako natong tinguha karong hapon na ang paghatag kaninyo og tinuod nga kasayuran nga may kalambigitan kabahin ang kagawasan pinaagi sa cross. Agi tumong sa paghandom sa pagkabanhaw sa atong Ginoo. Freedom through the cross. Dili padugay nga atong nadungog nga gibasa diri sa studio. Sa Epeso kapitulo 2 versikulo 13 ngadto sa versikulo 16. Nga nagkanayo ng pulong sa Ginoo. Apan karon na iusa na kamo kang Kristo Jesus, kamo nga kaniadto layo sa Dios. Considering that we are far away from God. Tungod sa atong pagka makasasala. Karon nahiduol na pinaagi sa dugo ni Kristo. And because of the divine and precious blood of the Lord Jesus Christ, ngayang giula dito sa cross Calvario, ikaw ako nahiduol ngadto sa Dios. Dili pinaagi sa atong mga trabaho, pinaagi sa atong pagkabuotan, sa atong pagkareliyoso. Umatod pa niya din, gihimo niya ang mga Hudyo ug ang mga dili Hudyo nga usa na lamang kakatawan. Sa una dunay ginatawag na to distinction, separation, deference, kalainan between sa mga Hudyo ug sa mga pagano, sa mga Gentiles. We are not a chosen people. mga pagans. Usa man ang mga pagans, mga tao nga wala kaluis sa Dios. Mga tao nga nagsimba sa dili matuod na Dios. Gikaligot-gutan, gikapungtan sa Dios. Panmatod pa dinhi sa pulong sa Ginoo. Gihimo niya ang mga Hudyo ug ang mga dili Hudyo nga usa na lamang kakatauhan. Pinaagi ba sa reliyon? Pinaagi ba sa pilosopiya, siyensya, organisasyon? No. Pinaagi sa iyahang kamatayon. Pinaagi sa kamatayon ni Kristo dito sa cross. Giguba niya ang paril. Matod pa niya, giguba niya ang paril sa mga Hudyo, lakip ang mga kasuguan sa mga kalagdaan ni ini aron gikan sa usa. Matod pa niya diri nga gikan sa duha ka kaliwatan mahimong usa ka bag-ong katawhan ug sa ingon magkakabot ug pakigdait. So pinaagi sa kamatayon sa cross, gihimo kita niya diha sa usa ka lawas o gipasiguli ngadto sa Dios o sa ingon niya na gitapos niya ang pagdinumtanay. So kung atong tanahon, dunay paril, dunay boundaries. Ikaw lahi ka o reliyon, mauna atong panglantaw sa una. Tanahon ta sa mga Hudyo, oy lahi mo reliyon, wa mo ilabot na mo kay mga Hudyo mi, mga palangga mi sa Dios, mga pinili di katawhan sa Dios. Panmatod pa din he. Pinaagi sa iyang kamatayon dito sa cross Kalbaryo, giguba niyang mga boundaries, giguba niyang mga kalagdaan nga naglambigit sa atong tagsa-tagsa ka mga prinsipyo sa atong relihiyon ug sa prinsipyo sa atong mga pagtutuo sa una. Ug wala na bisan unsa nga gikonsidera sa Dios nga ang imo insakto, ang amo asakto, ang inyo dili. Kay ang tanan gihiusa pinaagi sa kamatayon ni Kristo dito sa cross. Atong tanawon diha sa Hebrews chapter 10 verse 5 verse 7.
1: Mao kana nga sa pag-anhi ni Kristo dinhi sa kalibutan miingon siya sa Dios, wala mo magustuhi ang mga mananap nga gihalad kanimo. Hinuon gyatagan mo ako og lawas aron akong ihalad. Kay wala ka malipay sa mga mananap nga ilang gisunog o gihalad sa halaran alang sa ilang mga sala. Busa miingon ako kanimo, ania ako sa pagtuman sa imong kabubuton o Dios. Sumala sa nasulat diha sa kasulatan, bahin ka na.
0: Amen. Gipadayag sa balang kasulatan, sumala sa Hebrehanon Kaptologis, versikulo 5 at 7, nga nagkanayon, tungod ni ini sa dayon ng pag-anhi ni Kristo sa kalibutan before Jesus Christ come into this world. Sa wala pa siya gipakatao din sa kalibutan, niingon siya sa Dios, niingon siya nga to siyang amahan, dili ka gusto sa sakripisyo og mga halad nga mananap, apan gandaman mo ako og usa kalawas. Sa to pa before siya niabot sa kalibutan, duna nay gi-prepare sa Dios nga lawas nga iyang kasudlan isip usa ka espiritu nga gamhanan og espiritu nga balaan. O matod pa sa size, wala ka mahimuot sa halad nga mga mananap nga gisunog dito sa halaran. Wala na malipay ang Diyos anang pabalik-balik ng mga halad sa mga pare. Ihaon, sunugon, pagkahuman, makasala na po. Ihaon, magsunog na saan, makasala na saan, mag-ihaw na saan, sunugon na po ang mananap. Itawag na siya atonement, but pasabot niya na gitabunan lang ang atong mga sala. And the reality, ang sala, ang espiritu sala, naagihapon. Kung niabot ang panahon nga si Kristo mi-offer siyang kaugalingon, ug matod pa diri, o sa mga sakripisyo sa pagwagtang sa mga sala, mga rituals, mga seremonyas. Mo natong tutukan mga igala nga ang pagkamatay ni Kristo ug ang iyang pagkabanhaw, katapusan ni sa tanang mga rituals, katapusan ni sa mga seremonyas, katapusan ni sa mga patutuo, katapusan ni sa atong mga ginisunod-sunod, sa atong mga katigulangan. Versikulo 7, unya miingon ako, ani ako o Dios aron pagtuman sa buot mong ipabuhat kanako, sumala sa naisulat, bahin kanako diha sa libro sa balaod. That is the declaration gikan sa baba sa atong Ginoong Hesukristo. So ang kamatayon ni Kristo dito sa cross, mga igala, balikan na to. Karun, yando mo na to ang iyang pagkabanhaw, pero tutukan na to ang pagkamatay sa cross. Wala man ta ka airy or ka live atong Sunday, supposed to be ato taning message na to atong Sunday. Ang kamatayon ni Kristo sa cross, dili sama sa usa ka pelikula, sama atong salida sa Passion of Christ. Natanaw na to, grabe kabunog ang bida na mao si Mel, ang nagsulat ini si Mel Gibson man siguro, i-produce ba to niya? Pero ang tinudan ay wala to siya maunsa, may salida lang. Pero ang realidad, ang tinuod, dili gayud nato, maako ang iyang gibuhat. Ingon diri ang kamatayon dito ni Kristo sa cross, sentro kini sa dakong plano sa Dios sa tanang tao sa tibuok kalibutan. Usbon ko, ang kamatayon ni Kristo dito sa cross nakasentro kini sa dakong plano sa Dios alang sa tanang tao sa tibuok kalibutan. Ug kini nga kamatayon dili sama sa pelikula, nagdala kinig tinuod nga kadaugan, dili lang kanako, kanatong tanan, nga mituo kaniya. Gikan sa kaulipnan, sa gahom ni Satanas. Because God dealt with our sin on the cross. Walay laing solusyon ang Ginoo. Unsaon niya pagpapas ang sala sa mga tao sa kalibutan, gitawag ni siya immortal sin. Gitawag ni sa laing term of sin that cannot be forgiven. Sala kini unta nga dili na mapasaylo. Ngano nakaingon magkapasuwal jud nga sala na nga dili mapasaylo? Of course. Kung wala gipaagas sa dugo ni Kristo, kung wala gipadala si Kristo sa kalibutan, agoy. Makaluluoy ta sa tanang makaluluoy. We are all destined. Nakadestino ta sa kalaglagan ngadto sa kalayo nga mao ang imperno nga asupre nga magkagot ang atong mangipon adlaw o gabi nga walay katapusan. But ipasabot niya na usa kini kadako natong kadaugan nga nakalingkawas, nakaiskapo kita sa talikala, sa dako nga kalaglagan nga naghulat ka nato tungod sa bugtong anak sa Dios nga iyang gipadala dinhi sa kalibutan. That all the misery and suffering which is a result of sin was dealt with Jesus. So ang tanang mga penalties o ang tanan nga mga silot kabahin sa sala nga nabuhat sa tao kung ato gayud na siyang hanipon, isuwat, pila ka file, pila ka libro na ang record sa sala sa tao sa kalibutan. Muna ngingon na nubra na ang sala sa tao sa kalibutan. Dili na jud ni matagaan og solusyon pinagi sa mga halan. Butong ingoy na, that is a sin that cannot be forgiven. Supposed to be. Dili ta to siya mapasaylo. Usa lang ang makapasaylo ni adto kung manaog ang anak sa Dios. Usa lang ang makapasaylo ni adto kung iula sa bugtong anak sa Dios ang iyahang bililhon Dios nun nga dugo didto sa cross. That is why karong apo na mahigala atong tutukan ang pipila ka mga importanteng punto. Dunay mga unom ka importanteng butang nga atong naangkon, atong nadawat, pinaagi sa kamatayon ni Kristo dito sa cross. Atong basahon ang number 1, Colossians 2:15.
1: Kay pinaagi sa iyang kamatayon sa cross, gibuntog ni Kristo ang mga espirituhanong pangulo o awtoridad. Ipasundayag niya ngadto sa tanan ang ilang kapildihan.
0: Amen! Matod pa ni Apostol Pablo sa Colossians 2:15. And having this arm, pinagi siyang kamatayon dito sa cross, having disarmed the powers and authorities, he made a public spectacle of them, triumphant over them by the cross. Nagtuo si Satanas, di ba, sa Passion of Christ, samtang nagtapok na ang mga parises, o samtang gisugda, naglatigo si Kristo, nga nagkupot siya sa usaka poste, doon ay nagpuro nga tao, nga nagtuyok-tuyok, gisimbolo ka to, nga mauto si Satanas, o para ni Satanas, mauna kini ang katapusan sa anak sa Diyos, ako ning kadaugan, tungod kay karong panahuna, mamatay na siya. templo kabalo si Satanas sa dakong plano sa Dios. Ang kamatayon ni Kristo dili kapildihan para sa Dios, kundili kadaugan kini para sa tanan nga tawo nga mituo ni Kristo og ang pagbawi kanato gikan sa kamot ug poder ni Satanas. Kolosas 2:15 bago lang gibasa. Having disarmed, hingga kag-disarm, didisarmahan sa Dios nga si Kristo, si Satanas dito sa Hades. Siguro nag-rejoice sila, nag-ujaka sila sa ilang kadaugan, unya gikuhaan siyang katungod o otoridad, o gipakita nga to kaniya, public spectacle, yung diri public spectacle, but pasabot gipat sundaya ganto kaniya ang iyang kadaugan, pinagis siyang kamatayon dito sa cross o gingnes sa Satanas, kabalo ka, ang akong kamatayon kadaugan, o karon nabawi ko na ang imong katungod sa pagdominar, sa imong pagmando, sa pagkontrol sa kinabuhi sa tao sa kalibutan, o pinagis akong kamatayon, wa kanay panahon o lugar sa ilang kinabuhi. Ngunit ang kanindot, unang punto ng atong isgutan, kagawasan, gikan sa gahom ni Satanas, freedom from the power of Satan. Ngunit itawag na ito si Jesus mo ang tinuod ka Kristo. Na nagpalansang, Jesus mo ang Kristo ang tinuod na hari na nagpalansang sa krus, na ikaw ang dapat ilansang sa krus. Kiniyuntang nag-birthday karon na itong ilansang sa krus. Si Ebril. Bisan ako. Kakatawa ta, pero mao nang realidad. Inay nga ikaw ilansang sa krus tungod sa imong kasalanan. Siya ni ako, siya ni tubos. O giula niya yung hamili, o balaan nga dugo. O pinagis siyang kamatayon dito sa krus. Gilubong siyang nabanaw sa katuklokadlaw. Gisaulog na to karon. Ang uban, nagitawag ni Easter Sunday. O gitawag na mo ni siyang Domingo sa pagkabanaw sa pagsaulog. 2025 katuig ng nilabay. O pinaagis sa iyang pagkabanaw. Gitagaan ta niya kagawasan, gikan sa gahom ni Satanas. Let's go to the second point nga itong hisgutan. And before that, kining gitawag na to mga higala, shadow lang ang gibuhat nila ni Moises sa ilang panahon nga naghalad sila og mga karnero, maghalad sila og mga baka, naghalad sila og mga nating turo nga baka. But pasabot nini shadow lang sa tinuod nga halad nga ihatag sa Dios sa umaabot nga panahon. We are so blessed. Bulahan ka ita tungod kay kita naka-benepisyo. Muna itong topic kanina dito sa church, the good benefits of the resurrection of Christ. Nakabenepisyo ba? Doon ay kinabuhi nga nakalas, apan ang benepisyo na ito, espirituhanon nga kasiguraduhan o kaluwasan. Pariya pagkamatay ni Rizal, unsa may benepisyo nga nahimo sa Pilipinas? Ang Pilipinas nakabaton o ginatawag na itong kalayaan. Nakabaton ang Pilipinas o demokrasya o nakabaton baton ang Pilipinas og tinuod nga kalinaw og tinuod nga kagawasan. Somebody died, but ang result nini dunay maayo. Og si Kristo wala nagpakamatay sa atong nasod, wala nagpakamatay sa nasod sa Israel, wala nagpakamatay para sa nasod sa Korea, wala nagpakamatay si Kristo sa nasod sa Amerika, but namatay si Kristo para sa tibuok kalibutan, the planet Earth. Iyang gipakamatyan ang tibuok planeta nga Earth nga atong gipuy-an. So let's go to the second point na itong isgutan. Itong basahon sa Kolosas Kapitulo 1, versikulo 13.
1: Kay giluwas kita, niyagikan sa gahom sa kangit-ngit, o gidalangad to sa gingharian sa iyang nigugmang anak.
0: Amen. O sa iyang gingon dari, giluwas kita niyagikan sa gahom sa kangit-ngit, o gidala kita niya dito sa gingharian sa iyang anak. Pagkanindot paminahon sa pulong sa Ginoo. So unsa galitong mga atong nakuha kagawasan, there are 7 freedoms nga atong nakuha gikan sa kamatayon o sa pagkabanhaw ni Kristo. Number 1 is freedom from the power of Satan. Walay reliyon nga maka-release, walay organisasyon nga maka-set free gikan sa atong pagkaulipon sa ginatawag na to gahom ni Satanas. Only the blood of Jesus set us free from the bondage of Satan. So, unsa ikaduhang punto nga itong isgutan? Freedom from the past sins. Kagawasan, or ato ning gitawag sa lain term, freedom from the bondage of our spiritual sin. Kagawasan, gikan sa kaulipnan sa atong espirituhanong mga sala. Kung atong basahon diha sa Juan 8:36, unsa gingon sa pulong sa Dios?
2: Kunang anak, maghatag kaninyo kagawasan, mahimo gayud kamo nga mga taong gawas nam.
0: Amen. If the Son gives you freedom, Gitawag kita ni ana niya og mga tawo gawas nun. Unsa may buot ipasabot niyang mga tawo nga gawas nun. Dili na ta ulipon. Lahi ng ulipon og gawas nun. Pag ulipon ka sa imong agalon. Oy, asa ka man? Balik nga rin. Inalan, mauman ka trabaho? Balik nga rin. Somebody, someone are controlling your time, controlling your action, and controlling your move. Buot ipasabot niya, di ka makahimo sa imong gustong buhaton, tungod kay dunay tao nga nagmandar, dunay tao nga nagbuot kanimo. Mo nang buot ipasabot niya na apan siya kung ang anak sa Dios, naghatag kanimo kagawasan, pinaagi siyang dugo ngayang giula dito sa cross Calvario, ikaw pagatawgon karon taong gawas nun. Dili ka na kontrolado ni Satanas. Ayaw pagpaulipon sa bisyo, ayaw pagpaulipon sa kahilayan, ayaw pagpaulipon sa sugal. Ingnay mo kagulingon, Satanas, dili na ko nimo ulipon. Satanas, dili na ikaw akong maestro kay gilukat na ko ni Kristo dito sa cross Calvario o karon ako ang tao nga gawas nun spiritually speaking. Second, atong gisgotan nga point is freedom from the bandits of sin. Kanang sala akong dili na matangtang sa imong kinabuhi, mauna kanunay ang muhatag og hikot sa imong liog sa espirituhanong pagkasulti nga bisan unsaon nimo di jud ka mulambo sa imong kinabuhi, Kristohan. So if the sun sets you pray, you will be praying that. This is not the declaration of the Christ Freedom Church. This is not the declaration of Pastor Algen himself. Kundili, this is a declaration of God sa iyang kaugalingong pulong. Kung ang Diyos, ang iyang anak, naghatag kanimong kagawasan, usa ka katawo nga gawas nun, tungod sa dugo nga gipaagas ni Kristo dito sa cross. Let's go to that. Basaw na itong Kulusas 2:13 before tamo ato sa number 3.
3: Kaniadto patay kamo sa espiritu tungod sa inyong mga sala o tungod kay dili man kamo ang mga Hudiyo busa wala mahisakop sa balaod.
0: Patay kamo tungod sa inyong mga sala tungod kay dili man kamo Hudiyo o wala kamo mahisakop sa balaod. Wala tay lugar sa kaluwasan, wa tay labot sa grasya, wa tay labot sa gugma sa Dios. Sa to pa, for God so love the Israel, for God so love the Hudyo ra, o dili para for God so love the world. Apan nganong gisulti man for God so love the world tungod kay ang gugma sa Dios dili malimitahan, walay boundary, walay kinutuban. Tanang tao sa kalibutan, siyang tanan iyang gipakamatyan. Mao nang gitawag nato og He forgives us. He forgives us from all our sins. Let's go to the third point katong isgutan. Ikatulo nga freedom nga gihatag ni Kristo sa iyang kamatayon dito sa cross. Atong basahon sa Roma chapter 6 verse 14. Unsay gingon sa Roma 6:14.
3: Kaya ang sala dili mag makaghari kaninyo kay wala kamo sa ilalom sa kasuguan kundi ilalom sa grasya.
0: Ingon diri sa ikatulong punto nga atong isgutan, freedom from prison sin. Doon natay ginatawag kagawasan gikan sa sala nga atong giatubang karon. Unsa man ang present nga sala? Sa una-una, sa pagbati, sa sinultihan, o sa atong binuhatan. Mao nang gitawag nato present nga sala. Mahimo lang nato samtang buhi ta. Pero mapatay na itong lawas, di na ta makasulti, makabuhat, makahuna-huna, o makabatsyag ni ana. Pero doon ay promise, Romans chapter 6 verse 14, for sin shall not be your master. Unsa may butpasabot yan ang dili na mao ang pangulo sa imong kinabuhi tungod kay someone ni replace. Kinsa man ang someone ni replace ang espiritu sa Dios sa kamatuoran ni Pulis sa diyang ikaw bitog midawat ni Kristo o ang master nimo si Kristo, ang Holy Spirit mao na ang nag-guide nimo. You cannot do anything that is not good in the sight of God. Di na ka makahimo og mga bati nga dili maayo sa mata sa Ginoo because you are not under the law but under the grace. So may pagpasabot mo na pastor, under the law, under the grace. Short explanation. When we talk about under the law, bisan unsay imong buhaton nga maayo, pero dunay diferensya, di ka i-consider as a righteous. You need to do perfect. Wata yung perfect. Aron i-considera ka sa balaod nga matarong. But according to the Bible, according sa mga scholars, walay gimatarong pinaagi sa pagsunod sa balaod. Walay gibanlaan pinaagi sa pagtuman sa balaod. bisan ikaw pang makaingon nga ako ang pinakabutan nga tawo nagpuyo sa kalibutan. Considering under the law, why ilhon nga matarong? Tanan, puros yun, mga masayop. Apan, under the grace, bisan dili hingpit o dili ko perpekto sa akong panghunahuna, sinultian o sa akong binuhatan, apan nisandig ko sa perpekto nga Diyos o nisandig ko sa perpekto nga pagtuo diha kang Kristo, nahimo kong balaan, nahimo kong tarong, dili tungod sa pagtuman sa mga balaod o detalye sa balaod, tungod sa akong pagtuo sa gituman ni Kristo nga kahulugan nga tinuod dito sa cross sa Kalbaryo. Maunang but pasabot freedom from the prison cell. Dili na ang sala mo'y master. Pag master ang sala si mong kinabuhi, ganahan diyo ka mo buhat niya. Pag master gali ang sala si mong kinabuhi, dili diyo ka gusto nga dili na ni mo buhaton. You always think how to do this, how to do that. Apan kung master o gili na gali na master sa mong kinabuhi, buti pasabot niya na wala kay intention mo buhat pero masayop ka. Buti pasabot niya na ang nagkumput, ang nagkontrol kanimo di na ang espiritu sa sala, kundili ang espiritu na sa pagtuo sa grasya sa Dios. Let's go to the number 4, nga kagawasan gikan sa cross. Atong basahon sa Mateo 8, versikulo 17.
4: Gihimo niya kini aron matuman ang ingon ni propeta Isaias, siya gayud mao inag-ayo sa atong mga balatian o mga sakit.
0: Amen. Gipahayag usab sa Ebanghelyo ni Mateo kapitulo 8 bersikulo 17, dili lang sa pagluwas ka na to, dili lang paghatag ka na to freedom from the bondage or from the power of Satan, from the bondage of sin and even from the prison sin. Ingon padre, gatagan taniag kagawasan gikan sa tanang klase sa mga balatian. That is why this morning atong gitikap about sa good benefits of the cross. So ang cross mo niya itong deliverance sa atong kaulipnan, sa tanan ng mga kagapusan sa atong kinabuhi, either financial, either poverty, either balatian. So pwede ba, Pastor, makabaton kong kagawasan o makabaton kong kaayuhan gikan sa kumbali? Yes, of course. Ingon ang Biblia, kagawasan gikan sa nagalain balatian. Walang siya mayanhi dini alang sa kaluwasan, walang siya mayanhi dini aron sa paghatag kanimo kinabuhi walay katapusan o pagpasaylo kanimo, kundili giayo sab niya ang atong mga balatian. Pinaagi siya ang labod samad dito sa cross Kalbaryo. This was to fulfill what spoken through the prophet Isaiah nga nag-ingon, He took up our infirmities and carried our diseases. Ikuha niya ang atong mga balatian o giayo niya ang atong mga sakit. Buino atong basahon nga ito sa ikalimang punto nga atong isgutan karunga po na mga igala diya sa Galacia Kapitulo 3, versikulo 13, ikalimang kagawasan pinaagi sa cross dito sa Kalbaryo.
1: Gitunglog kita sa Dios tungod kay dili nato matuman ang tanan nga gingon sa kasuguan. Apan gitubos kita ni Kristo gikan ni ining tunglog. Siya mao ang nahimong tinunglo sa Dios alang kanato. Kay nag-ingon ang kasulatan, tinunglo si bisan kinsa nga bitayon sa kahoy.
0: Dunay gitawag nato physical curse, financial curse, and also mental and psychological curse and spiritual curse. Unsa man ibot pasambot niya na? Dunay tunglo sa atong hunahunag pagbati. Dunay tunglo sa panglawas, dunay tunglo sa atong kina financial nga aspeto nga bisag usaw nimo paningkamot, gusto kang masinso pordoy gihapon ka, mga tunglo na nga nagkupot sa atong kinabuhi tungod kay wala ta makatuman sa iyang mga kasuguan. Pero ang pulong sa Ginoo, bag-o lang gibasa Galacia chapter 3 verse 13, nagkanayon ang pulong sa Ginoo, Christ redeem us from the curse of the law. Gitubos ug giluwas kita ni Kristo gikan sa tunglo sa balaod, da be becoming nga gihimo niya iyang kaugalingon nga tunglo alang kanato. Instead nga kita unta ang matinunglo tungod sa atong mga sala, siya ang gitunglo alang sa atong mga sala aron kita makabaton og kagawasan sa mga tunglo. For it is written, ingon ang pulong sa Ginoo, curse is everyone who is hung on a tree. Tinunglo ang sibisan kinsa nga ilansang diha sa kahoy o sa cross. So kinsa may natunglo? Si Kristo. Makasasala ba siya? Dili. Nagpatunglo siya aron kita dili matinunglo. Nagpasilot siya aron kita dili masilutan. Nagpalansang siya aron ikaw dili, aron ikaw ako dili malansang. Kaya kung kita pa ilansang, agoy, how many cross ang buhato na to? Ibutang tas tuburan, si tinta, 70,000, happy ta 70,000 or more than 60,000 kapin ka population ang tibuok tuburan. Maghimo ta sa tupatan ng tao magpalansang sa krus. Pero usa ang nagpalansang. Gikuha niya ang tanan na itong mga sala. Siya ang gisilutan instead nga kita. Siya ang gitunglo instead nga kita ang tangtungluhon. Siya ang gipuspusan o giptamak-tamakan, gipatiran, giludan nga kita unta ang dapat puspusan o tamak-tamakan o patiran. Mauna ang realidad. At oo na to ang ikaunom. Ikat-unom nga punto nga itong isgutan, ikaunom nga kagawasan pinaagi sa cross. Atong basahon diya sa Hebrews chapter 9 verse 26 to 27.
4: Kaysa ingon mag-antos uta siya sa makadaghan sukad pa sa pagbuhat sa kalibutan. Karon nga naghinapos na ang tanang panahon, nagpakita siya sa makausa og alang sa tanang panahon ang pagwagtang sa sala pinaagi sa paghalad sa iyang kaugalingon. Ang tanan kinahanglan mamatay sa makausa og tapos niya na hukman siya sa Dios.
0: Amen. Nipakita siya sa makausa aron pinaagi niya na maluwas niya ang tanan nga mutuo. Ug magpakita siya pag-usab sa umabot ka maadlaw, dili na siya usa ka manluluwas kun dili usa na ka maghukom. Ikaunong punto is second to the last point katong gisbutan karong apo na may gala. Kining gitawag na to freedom. Mga kagawasan gikan sa cross, pinaagi sa cross. Ang ikaunong kining gitawag na to freedom from the judgment eternally. Kagawasan gikan sa hukom nga walay katapusan. He appeared once for all at the end of the age to do away with sin by sacrifice of himself. Nagpakita siya sa makausa og para sa tanan. Aron sa pagsakripisyo og alang sa sala para sa atong kagawasan. Igalay, so natong pamalandungan kini ikaunom, kagawasan gikan sa silot nga walay katapusan. Ingon sa 27, it is appointed to man to die once and after that is judgment. We are destined to a final destruction. We are destined to the final judgment. We are destined to the eternal judgment dito sa lake of fire nga walay katapusan nga mo ang imperno nga magkagot ang atong ngipon adlaw gabi sa kiton ta sa mga uod nga dili mga matay. Magsyagit kita o magminatay kita. Wala tay tulog tibok adlaw tibok gabi o nangandoy ta nga mahabwa tanining dapita apan ang pulong sa Ginoo nga wala nay iskapo o wala na kita'y kagawasan. Apan pinaagi siyang kamatayon, pinaagi siyang pagpalansang, o pinaagi siyang pagkabanhaw dito sa ikatulo ka adlaw, ikaw ako, gitagaan niya o tinuod nga kagawasan gikan sa walay katapusan na hukom dito sa linaw nga kalayo nga mao ang ikaduhang kamatayon. Before tamo adto sa katapusang punto mga igala, dunay mag-ama. Nga usa ka negosyante, yung anak na edad o 11 years old babae. Ni-travel sila from Manila going to Mindanao. That's a business trip. Ana sila sa usa ka nindot na party sa barko ka nagitawag o cabin. Samtang naglawig ang barko around siguro sa alas city sa buntag, ni bangon ang bata og nananghid sa iyang tatay og sa iyang daddy nga mugawas og mulantaw tungod kay habog mang mabarendelya sa barko og kirakampante ra kay ang tatay og nabtan nag mga tunga sa oras hapit na mo sa kauras wa mabalik ang bata na kuyawan ang amahan samtang ang bata didto nagtambo-tambo og nipatong ang iyang tiil sa mga barendelyas og unya na papigas. Tungod sa pagkatapigas ni ini, nadive ang bata dito sa dagat. Nisyagit ang tanang tao sulod sa barko. Og miingon sila, "Agoy! Dunay bata nga nahulog!" Og nadunggan kini sa mga tripulante. Nadunggan kini sa mga crew sa barko. Og samtang nadunggan kini gipaminor sa kapitan sa barko ang pagdagan sa maong barko. Og nagtimposisok ang mga tao dito dapita og naabot ang amahan og nangita siyang anak og mingon siya, "Wa ba mo kitag bata nga mga 11 years old batang babae?" Og mingon ang mga tao, "Basin kadtong nahulog nga bata nga naglangoy-langoy sa abos mao kadto ang imong anak nga babae." Mitubag siya, "Oh, mao gid ang akong anak." Nagsyagit ang bata, ngayon siya kaluyin taon ninyo, kumaluoy mo, tabangin taon ko. Bisag pila ang iyong pangayoon, muhatag ko ninyo tungod kay duna ko, igo nga kwarta. Gihangyo niya ang mga tripulante sa barko, gihangyo niya ang ubang mga pasahero, tabangi ko, luwasang ako na, kay dili ko gusto nga malaglag, mamatay siya. Samtang nagminor ang barko, hapit na nabiaan ang bata. Tagtimpusisok ang mga tao. Kalit lang dunay nilukso nga tao. Mipakpak ang mga tao sa kalipay. Umingon sila, yuhu! Naanagyod intay usa kahero nga muluwas abayani para sa bata. Pagabot dito sa ubos, nisinggit ang tao, mingon, itsay ko pise! Itsay ko pise! Gitsahan din siya pise. Pagabot na dito sa ubos sa pise, iyang gikuptan o iyang gikuptan ang bata, gikugos o gibiras siya. Pag-abot sa ibabaw, perteng lipaya sa amahan, gigakus niya ang bata, og unya iyang gihagkan, og nagpasalamat siya sa nakakuha, og nawagtang ang nakakuha, katong nilukso, og nagsinagitay ang mga tao sa kalipay, kay naluwas ang bata. Unya, may galaw, sa inaitabo, ang tao, gigukod sa amahan, og nakukta niya ang sanina, nga basa kayo nga nagsapatos, iyang ginandong, pilay, imong, gikinhanglan, bungat, kay tagaan tikaw, bisan pila mga around 19 o 20 kapin ang edad sa maong bata nga ulitaw batanon. O milingi ang bata ang batanon o mingon siya pagsulti, sir, dili ko mo bungat, di ko mo sulti nimo kung pilang katidad ngayon mo isuhol ka nako. Muhangyo lang ko, sir, sa mga tao nga niya karun rin, tabangi ko ninyong pangita, kinsay nagdukmod nako. Tao mga igala, ingon sa tabangi ko ninyong pangita, kinsay nagdukmod nako. Wala siya intensyon nga muluwas sa bata. Ang iya lang nilantaw ra siya, niya giduot daw kuno siya mo itong nilayak siya, iya na lang giluwas ang bata. So may nalang po din taon nga naay nakaduot niya. So di siya angayan mo dawat. Igala ison sa itong pagpamati karong hapuna, nilibot ang Ginoo nga murag natukmod lang ta. Murag napugos lang ta. Ang gusto sa Ginoo kanising kasing atong pagsunod kaniya, kay wa biya gitukmod si Kristo aron magpalansang sa krus. Wa bay gid si Kristo gitulak sa mga anghel og sayang amahan nga magpalansang sa krus. Iya bay yung kabubuton nga mianhis kalibutan busa imong kabubuton kung ka mga lagad sa Ginoo. Adto ta sa ikapito nga punto nga atong isgutan, Juan kapitulo 3 versikulo 16.
5: Kay gigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan, og tungod niini gihatag niya ang iyang bugtong anak aron ang tanan nga motuo kaniya dili malaglag kun dili makabaton hinuon sa kinabuhi dayon.
0: Wow, pagkanindot sa pulong sa Ginoo, di ba pag-dive sa taos syagit ang mga tao kaduna nay maluluwas, mausab ka na atong nasinati ingon diha kay gigugma sa Dios pag-ayo ang kalibutan, og tungod niya naghatag niya iyang bugtong anak nga mao si Jesus nga nagpakatao og unya nagpalansang sa cross, kasi bisan kinsa nga motuo kaniya dili malaglag kun dili makabaton hinuon sa kinabuhing walay katapusan. Unsa may but pasabot ni ikapito na tong punto, kagawasan gikan sa walay katapusan nga kamatayon, freedom from everlasting death. Tungod sa iyang pagpakatao, tungod sa iyang sakripisyo, o tungod sa iyang pagpaagas sa iyang dugo dito sa krus kalbaryo, o nabanaw siya sa ikatulog adlaw nga atong saulog karon, ikaw ako nakabaton o tinud nga kagawasan gikan sa walay katapusan unta nga kamatayon dito sa imperno. Pareha tong bata, kuwa pa to natukmod tong tawhana, dito siya maluwas lang, mit malaglag tong bata. So for God so loved the world, grabe ang gugma sa Ginoo. Dili katandi o dili katukman ang iyang gugma kanato. Love is the only weapon to conquer everything. Maurag yun ang usa ka hinagiban nga makakonquer sa bisan unsa nga problema sa kinabuhi sa tao. Atong basahon sa conclusion nga part, atong basahon diya sa Romans chapter 3 verse 24.
2: Apan pinaagi sa grasya nga nagigasa sa Dios ngadto kanila, mahimo silang matarong pinaagi kang Kristo Hesus nga nagluwas kanila.
0: Amen. Ingon sa Romans chapter 3 verse 24, being justified freely by his grace through the redemption that is in Christ. Gihimo silang matarong sa Dios, gihimo silang balaan sa Dios, libre, pinaagi lang sa iyang grasya o pinaagi sa kamatayon o pagpakamatay ni Kristo dito sa cross. Atong idukot ang ulong mag-ampot ang mga higala. Kanimo Dios nga labing amahanan sa tanan, mapasalamaton kami sa laing kahigayon ng pribiliyo nga sa sabwag na wali na bandilyo ang maimbalita karong hapuna. ilabi na Ginoo sa among paghandom sa kamatayon o sa pagkabanhaw ni Kristo. Salamat Ginoong Diyos nga among nasayran karong hapuna ang kagawasan pinagi sa krus. Una, kagawasan gikan sa kaulitnan sa gahom ni Satanas. Kagawasan gikan sa gapus sa laa. Kagawasan gikan sa presensya sa sala. O kagawasan gikan sa nagkalain tunglo o mga balatian. O pinahagi sa imong kamatayon dito sa krus na kabaton usab kami. Kagawasan ikalima, gikan sa tanang tunglo. O ang ikaunom, pinahagi sa imong kamatayon dito sa krus Kalbaryo. Nakabaton kami kagawasan, gikan sa walay katapusan na hukom. O ang ikapito, tungod sa imong pagpakatao dinis kalibutan o pagpalansang sa krus, nakabaton kami tinuod nga kagawasan gikan sa walay katapusan unta nga kalaglagan o kamatayon dito sa linaw nga kalayon. Utang namong kabubuton, spiritual speaking, ang among kaluwasan pinaagi sa imong dugo nga giula dito sa krus Kalbaryo. Kinitanan akong gitugyan o giampo gipasalamatan sa pangalan ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Higala doon na ka ba'y tinood nga kalipay katagbawan sa kinabuhi? Nasayod ka ba unsaon pagsulbad sa imong mga problema? Naglibog ka ba unsaon pagduol sa Dios? Nanginahanglan ka ba og maayong panambagon? Gusto mo ba kaming imbitahon sa iyong panimalay alang sa libre na pagtuon sa Biblia? Biblia, Healing, Deliverance, Counseling, and Evangelism. Andam kaming tanan sa pagbisita kaninyo. O sa tanang nag-lax o nag- atong mga suking tigpaminaw aron nga daghan pa mong basayran sa pulong sa Ginoo, pwede ninyong ipaambit ngadto sa uban. Ato sa nga kaigsuunan nga naga message usab kanato karon sa tong live gikan sa Evangelist Lilinya Kabilis. Maayong hapon pastor, sa tanang kaubanan, shout out day ko ni Day Hilin Parilya ug sa tanang Parilya family nga naminaw karon diya sa Barangay Dus. Maayong hapon Pastor Aljon, naminaw ko nimo karon ang pulong sa Dios. Blessed Sunday Pastor Aljon. Thank you Pastor Aljon gikan ni Jerome Parilya. Lucky Kiros, maayong hapon Pastor Aljon ug gikan ni Evangelist Abril Cabase. Pag-greet ko ug advance happy birthday to myself. Ug greet na kanang mo ganina in town. Words Parilya, Pastor Aljon, shout out ko DJ Rans, guapo, cute kayo DJ, DJ Body Genesis, Body Genesis Baplor, o si Pastor Freddy Magpuyo, Huybisano, o si Reggie Huybisano, o sa imong mga kaubanan diya, Pastor Aljon, thank you Pastor Aljon. Okay, Words Parilya, gyapon, Pastor Aljon, happy birthday in advance ni Evangelist Abril Cabase. Thank you so much. Okay, thank you so much gikan ni Abril Cabase. Mananamo great ha. So before tamuin sa atong programa karong hapon ha, atong pasalamatong radio station manager Engineer Fernando Mangubat Jr. sa atong radio station production manager siguro si Ma'am Engineer Ma'am Naomi Dabahaw, o sa atong maabtik ko gihanog ang bungan o labi na gyud atong mabati kadunay kadaadlaw ang atong DJ walay lain si DJ Rans Rana Santiago sa ngalan sa Tibuk Persa sa Tihus Kamatoran. Pastor Freddy muna nabilin din sa studio si Evangelist Ann Evangelist Berlin of My One and Only Beloved Wife. Dinilang takutog tungod kayo lang tayo igong oras o panahon. Happy birthday once again, 36th birthday Evangelist Abril Cabase. You have more and more birthdays to come. Oh, dinilang takutog kayo lang tayo igong oras o panahon. Sa gihapon kini yung ubos nga lagad, Pastor Aljon Magpuyo Huybisano, ang gahom sa atong Dios manalipod kaninyo uban ang ugma ni Kristo ug ang pakigdait sa Espiritu Santo sa gihapon sa kanunay. Sabay-sabay kami magaingon kaninyo. Masayod kamo sa kamatuoran ug ang kamatuoran maghatag kaninyo og kagawasan. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. God bless.

natay balabala diri. Natay la to sir ne. Sir ga pagdali niya. Pero pa sa lasa yung mga mensahe, send rin sa comment section na kalahit sa YPS Beta Radio 98.1 FM. And don't forget no, sa mga nakashare di ay mga gwapo-gwapa kay mo. Ito wala pa, ala, kamulay, bahala di. Shoutout niya ay sa Marikit. Ay sa Barangay Sobrinasos, Kabatuan. Good evening din siya, pag-read ko sa Kabatuan Family, Barangay Family, Sobrinasos Family, Tanan na lang, Tagabundo, Uno. Amatugan, salamat sa kumasa rin sa Rans. God bless. And also Christian Agabon Idanio. Shoutout, happy Sunday din siya. Shoutout ko all Idanio Family, Agabon Family, Mama Lydia, Papa Alfredo, Mary May, Virginia, Virgie Kabatanya, Gabay Bubog sa Bunny Bones, Sungo Asingwa, Emerita, kisawa kataraha nya Marilu kataraha Rosaliosa Rosalinda Singwa Ninita ug Ben More Joseph Rosaliosa ug sa kwang south nga nang hipos sa mga binuhi nga hayop sama sa pabo manok baka wala niya wala niya labot ning mga imong binuhi eh. Christian grabe ka Christian ha. While nakabakrain ang Beta Radio sa City 2.3 Purok Manggihatagon, Barangay Punta, San Remes, Cebu. Nag-play sa Budots USB o hawak mo ang beat. Ang karong tiyod-tiyod ha. Pastilan, giapil, ginang manok, baka, kanding, baboy. O sa mga... Tapay pabo din. Salamat niya Christian Agabon Idanio. Oo, Bunal Maestro Music Maestro sa Yawa na sa Beta Radio. Salamat niya. Ayon naman niya ako. Christian Agabon Idanio. Good evening, Miss Rans. Watching from Lanao, Asturias, Cebu. Gikan ni Susana Bohea. Good evening, wala ba maayang gabi? May pagtanaw niya sa Facebook Live niya. May gabi ni Jay. Gikan ni Christina Maano Palau. Maayang gabi ni Rans. Philip Arendain. Maayang gabi ni Jay. Shout ko din sa sitio Kampu at Bungon Tabulan. Permission minaminaw sa inyong program. Salamat sa kumasa ni Rans. Uy, salamat kay Philip. Jarek de la Cruz. Shoutout agawo ni Joan Labangon niya sa Kugon Amping Jo. Okay, salamat kay Jarek de la Cruz. Nakailam lagi ka Kugon. Dres Kugon sa tuburan ko. Jarek. Dres Kugon tuburan or di ada sa Negros. Okay, naamon po na siya kaila di sa Negros. Paman mo chat sa kuwa mo bising-bisi pa to. Pambala dito mo chat ron. Walang kamang namamin ako sa naman PSB The Radio 98.1 FM. And this program is brought to you by Amigos Kinik Herbal Coffee Mix. And also ang Mene Health Beauty and Wellness Tuburan. Tuburan.

30 minutes past the hour of 6 o'clock in the evening. Kumusta? Yes, kumusta ba niya? Charmaine Martinez, hello, Riz Rans. Happy Sunday. Mayang gabi, madam. Happy Sunday, sad. Kumusta niya? Nana kay Uya. Pagitaan na yung Uya. Shoutout also ni Riel The Floor. Good evening, Riz Rans. Shoutout ko sa akong kamagawang si Nempha Pardillo nga nagluto o barbecue. Salamat DJ, si Riel The Floor din. DJ, salamat ng marami. And also shout out din ni Florentina Dakaldakal. Good evening, Riz Rans. Shoutout ko barangay Malano, Kalatraba sa Dakaldakal family na binagyan sa ni Tatay Felix o Nalay Tina na minaw sa inyong program o sa mga silingan. Din salamat gikan ni John Paul Dakaldakal sa Malano. Og, napatoy sumpay ha. Abangan ang sumpay. Te quiero mi corazón yo. Matod bang Jerek? Pastilan Jerek ay. May lahing Espanyaro Indonesia. Panyalo! Melvin Meray Grip Nizra Shako watching live the City of Tulim Crossing Nengka Allah Tanah Beri Kelas Aksin Natal Selamat Sumpah Suri Israels. Kelas Arlin Dalorigas Good evening Nizra Shako Sanan Taga City of Abad Aksin Kamang Isong Liya Hori Tomara Siri Hasa Kisong Province Nya Berkes Kuksang Digirigirigirigirigiri. Thank you Sumpah Suri Israels. Happy Sunday to all. Di ba ma'am ang alasabot man ta ang itong title ani kay Horsey Horsey? Anak mo to si Kuan ko DJ Tech. Horsey Horsey. Dili na tigi tigi. Horsey Horsey. Ya tigi tigi. Kakan tumara na kawalan shoutout ko sa akong may ko Cheryl Trasuna Long Live Bonito. Yang wa jadi ko ani Sharik ay. Pala pa rin dahil may gabi ni Isra shoutout ko dinis sa sitio kong puot Bongon Tabulan Fermi Shirt minaminaw sa inyong program. Salamat din sa magbasa. Then also Christine Maano Pala may gabi ni Isra Susana Muya. Salamat kina marami ha. Then also dinis obos nga bahen Florentina Dakal-Dakal ni Isra. Good evening shoutout ko sa barangay Malano Kalatraba ni Dakal-Dakal family na bigis ni Tate Felix. Oh mana din ni salamat kayo. Then dinis obos nga bahen shoutout ni Maribel Labrador. Hello good evening boss Busing kung guapo. Shoutout ko sa akong banana rini boy sa akong anak Christopher Rosiana o ni Papa Lando. Ay naman to. O nga ni Busing request niya kong mapapaulala. Salamat nang marami Busing manihapon ta. Salamat kay hukad ya hukad. Guto man oy. Kayawa lang na rin. Kayawa din sa Rans. Diana Bastatas Bato may gabi na brala. Uy, salamat guys sa itong 19 live activities. Palag na share. Kata wala pa nakashare. Mas daghan na din makapaminaw. John Ray Digin Yaras. Good evening din siya. Idol din sa Rans. Siya ko din sa gainom. Mig tuba tuba. Tuba tuba boy. Dili tinuon. Binog na rato na ko John Ray. Salamat guys John Ray ha. Nang kauban ko niya si ilahang magiging agaw. Salamat idol. Bunal ato kagabi on run niya. Ato ni Bunalan si Nika. Taya na busy oy. Ay busy busy na Nika. Biyae ng trabaho kaya na remix Sunday na. Ay Majin Impase. Shoutout sa barangay Dulles City of Manga. Shoutout ni Orlan Borlaid. Og ni Garing. Og ni Majin Impase. Salamat kaya na marami ni Barnes. Guapo Parilya. May gabi na Barnes Lani Kuara Blane. Shoutout din sa Poroy Karumahan. Og Blane Family. Ni Mahilom Family. Mahilomer Malikini. Mahilomer Family. Happy Blessed Sunday in Israel. Shoutout ni Lani Kuara Ablanya. Nilabuti ang vlog. May gabi ni Israel. Shoutout ko sa akong pares na nagluto og lumpia para suwa sa panihapon sa akong anak nga si Jamshek. Magtanaw sa nagpaminaw ni mo karon sa imong saan karon sa kabalawan bungon tabulan. Salamat sa kumasa ni Israel. Dela shoutout dia ni boss Zoran no maayong hapon ni mga boss Zoran dia karon sa barangay San Juan Toboran Cebu. Oh alas 4 nagatang pa siya. Hoy ganan dito dia karon sa barangay San Juan. Salamat kay na boss Zoran no akong ako maning silingan dia San Juan. Oh atong die hard listener always ira paminaw sa tanang program sa Vito Radio ato pala pakain. Oh kamo diha na ko ipakpak basta firme mo mi. Ganda man nila eh.
Shout out ni Risa Villacruz sa Mega Minis Ras Idol. Shout out ko sa ako ang ano man to, sa akong mama o papa na gakaon idol. Hinganli sa nadiha. Why pangan? Yes, Christina Dabagan. Shout out ni Israns. Good evening ni Madiha. And Manny Hentiroliso. Mga Minis Ras, shout out ko sa tanan nga mag-antoy o sa akong banana Manny o si Mother Rosa Melinda nga kusog mo sayaw Dudo Jonry Rachel Lusal Lusal Ivin Ikel Jeannie Janas o Captain Dante Lumbab o sa mga kauban akong BHW. Salamat ka ayaw ni Israns sa magbasa. Salamat kayo na Manny. Yeah, live ni pa rin, live na live ni Hai Karin. Mojin Impal, shoutout Barangay Dole, City of Manga, shoutout ni Orland Urburlado, og ni Gary, og ni Mojin Impase. Okay, salamat kayo na marami. Then, si Juan rin, laktawan ni si Buti M. Black, salamat kayo na marami. Lane Kuar Ablana, salamat kayo na marami ha. Dayon, si Juan, si Nika, gihapon, ato ni Hudon yun. Hudon na ni... Bawi, rajad ko ninyo. Bantay, usan na bawi, ah. Buray ko sa katuig naman gang may paramdam. May kaminis na lang, shout out ko sa akong misis nga nagluto panihapon si Merasol Averena o sa akong mga anak request. Request? Ay, naku. Request ko, hawak mo ang beat. Ah, grabe, beat. Salamat kay Larry and also Angel Rian. Shout out, good evening din. Salamat, shout out ko Sanday o Gihol nga Niklas Orendal sa akong mama at Silas Duhan. Ako ka maguwang Manoy Luning. Og Dudong Joseph og sa isa na ako ka anak in 1910 og sa compares Ricky Rafales from Angelo Cadman from Naga Cebu. Salamat kayo di Trans. I love you all. Oh, reply sa ninyo diha. Chara di bada paryanti guapo. I love you. Guys, 36 minutos para kalabing alas 6 sa kagabi on the Remix Sunday. My name is DJ Rans.

Alright, naman ang standard time 46 minutes past the hour of 7 of 6 o'clock di ay dali araw ay 47 naman alas 5:47 na sa ato ang oras. Kumusta mo niya no? Naghanag singot, pahiri na ano kay ilisag bago. Shoutout niya ni Boss John, shoutout idol from Dumaguete City. Salamat ka ayon na marami Boss John. And Leo, hari tumara si ganda gabi ni sa shout ko sa lahat na gini sa program niyo, lalo na sa mama and papa ko, si Nalina and din siya tumarsi. At kay Arlinda tumarsi Loriga, salamat din sa rans. Kaya yeah, shoutout ni James K. Dong. Ang request ko kanta idol nga sana'y tanggapin ang pag-ibig ko, ang tunay na pag-ibig, April Boys. Ah, ano kita ano yung buhat? Ay, mahugno, mandanay mong kanta idol. Emerson, Rikulik, kung rin siya, shoutout watching from Kampu, Tupulan, Cebu, Salamat, Sumasa, Rinsanans. Debs K. shoutout ko, Tata, Pilis, Labangon, Nanay, Melia, Labangon, John, Dave, Labangon, si Mama, Juan, Labangon, Sad. Salamat kay Debs K. And the board sa Parilla Dizran, sa Shalat Nagita, Good Mini Dizran, sa Mentary Juan Barangay Eats, sa Kasya nga nag-videographer, siya dito, Rinel Monsanto Lelihay. Uy, Shalat Dizran, sa akalan sa Kunog Tigbawan, Tabuelan, sa Cebu, kaupan si, si pangalan ni Lula Ambring. Angel Ria, Shalat, Good Mini Dizran, Shalat ko, Sandayo, Gihulngan, Negros, Oreta, sa kong mama, to, sila Zoran, ako, kamaguwang, Manoy, Luning, Dudun, Joseph, og, Dudun, Joseph, ah, manad, ini, salamat ka. Ay, tawhaya, magdinubli man. Kaya shoutout ako sa ni Amy Hernan. Good evening din sa Russia ko sa tarayin nga family Hernan, taga City, Laboy, Au, Barangay, Lalong, Galatrabal, Gross, Occidental. Thank you. Nya, sani, watching, diri di isa lang. Salamat guys sa pagbasa. You're welcome, Amy. And also, Ricky Panunsyal. Ricky Panunsyal, good evening din sa Russia ko sa akong itag sa mga birthday. Karon, Vicenta Panunsyal from Burok Aga, si Ibay, Barangay Bago, Don Salvador, o request ko, Chacha Remix Budots, o karon, Tion Tion. Nakaanti ko, natukag, wala ko.

na lang og sa pamangkin ako sila Celine Joy Labrador Bindoy sa Bal Labrador Bindoy sa ko ang magulang Alice sa Labrador Bindoy og ni Armando asa mo ka Armando wala mo si Armando Alara, Labrador o sa iyang asawa o ka mga anak Ford Busing o sa na lang Arandoki o Destacamento Family sa na lang Namino o diri sa Negros Island sa Ramad Boss o salamat Boss John Dexter mahalo maringgayo din siya siya ko sa taga Danau nga nangaon o halang-halang nga si Tita o Tito o sa ko ang ating sa Mariami o ka Kuya Chevy o ka kuwang igagaw din siya salamat o salamat kini nito ng diya ha Terus shout out rin boy hey do good evening siya ko sa always think paminawa ni mo sa sorry, long time no si, salamat ng marami doon. Muna, kikwaan magkag cellphone sa imong asawa. Kasabaan din ang mong asawa din nagkataan na Eh, salamat kayo naman, Rosiana Riboy. Oh, Jun Maki, shout out doon from San Carlos City. Nga, hola, Miss Amores to Bran. Yes, hola, Miss Amores to you. Sa'yo pa sa boot ato. May ba po mag-translate ani kuan Sherek? Ay, hello good evening din sa shout out from San Carlos gikan ni malditang bunso nya shout out diri ni kuan Vinicio Parilla. Good evening din sa kinsa man ay imong tapad. Hoy! Pagtarong biya dia. Vinicio. Asa ning ilingi o sala ko diri. Sorry, my gabi, shout out Deco Hernan family dia sa labay ang usa kong papa nga guwapo Frido Hernan uban sa iyang lovely guy Hernan special sa kong guwapang asawa dia sa Negros Charis Barcelona Hernan I love you and miss you so much amping mo na tarami salamat pre salamat kayo bro pre may gabi pre Okay, shout out also the next one Rogue Remedy siya idol shout out from shout out ni Tuyon what's out ay what's out lahit naman po nila ha ay what's out? What's out? Asa na ro? What's out ito yun? Mulog, Warren, Aladdin, Oga, Saldi from Kansaga Bridge. While ganun doyan lang salamat. And buti vlog. Shoutout ko sa kumpares nga nagluto og lumpia para suwa sa panahon. O shoutout sa nakuha ko ang mga bata Jim Jim Tantan. Naminaw ko ni Wadiri sa Kabalon Bumunta Bulan. Salamat subasa Rizurans. Salamat kayo na buti vlog. Ya Archie Roshana syarat dia dol Salamat kira pada dol Main kami dol Ya syarat kau dihak sebelit family butter Oh Syarat kau dihak sebelit nya family butter Oh gika ni Bernadette Malupay Salamat kira Bernadette Malupay Ikon sa muni Vernabi Malupay Salamat kaya na marami may gabihin mo diha Ya Dayan si Kuan Ano usap naman yung pangalan diri Oh Takdan asawa, oy. Kamo mo gi. Anong usbon man na inyong pangalan ni ha? Apoy wasing-sing diri. Oy, 7 minutes before 7 o'clock in the evening, parang ito, the Rebecca Sunday, my name is D. Israel.

0: Alak. Sebut saya nama Nesbas. Ya, nama saya berada di evening. Selamat cahaya satu masuk. Inti paminawa dihak anak atang kanunai. Selamat dan marami. Ay, rin ko maong. Shalat kong Papa Raul. Kung maong, Mama Wilma. Kung maong, isa ko ang mga isuon. Po DJ nga si Kim Rael. Kung maong, Manny Rose. Kung maong, Ose Regine. Kung maong, salamat sa Pasari Sarans. Din Nezal, Ma'am Nezal, shoutout mo diyan, shoutout ni Sir GR Bastatas Malrong. I don't hope nga daghan na rong singot o sa kabaso na rong yung singot at sinayo diyan. Hello ya, shoutout di diyan, Griffin Dizra, shoutout ko sa kong Mama Loli o kagawa nga maguwang Ronel o ni Tia Annie, Antonia Takasas, Solver Kansas, Mama Blito, Roma na minor niya sa Bungtod, Hagbo Anya, thank you sa kabasa rin Israels. Ding Sharak, Dila Cruz, Nuhay Trago Ake, Agawan Long Lib. Stilan ba yan mo? Hubara na sunod ko na, Jerek ha? Imo gikong dagang trabaho, Jerek. Aldine, hope ya pang punggautan. Shalat doon, shalat diri ni John Ken, John Kim o Batulan and all the way na panggautan, punggautan, hope ya and Mark Batulan. Salamat kayo. Gerald Rosiana, shalat ko DJ Family Rosiana from Negros. Antonietas Casis. Ma'am Antonietas Casis Lord Israel may gabi shout ko sa ako kung mama ani papa Tony Ma'am Manu Henry Nezal Bacorador Maleron Tio Pablito nga Perme Giramina Odri Sagboya salamat sa mga Israel and anak na ni Ma'am Bernadette Malupay si Kuhain Bernabe Malupay salamat ka naman ano raw salamat ng marami. Shoutout ako sa rang followers sa Beat Radio. Ang ganda mga Max D. Israels. Nagika ni Ayaw Cool. Shoutout DJ sa taneng na kusilingan nga Maratas. Mabuhay kayo. Sana kunin na kayo ni Lord. Bye! Alaka. Kasi silingat aning Ayaw Cool niya. Kaya kanapag yung pinakadool sa ila ha. Tagbo ka Ayaw Cool. May gani kay dami accounting gigawin. Ay, dami account ni. Shoutout sa tanang lakong silingan nga Martes. Mabuhay. Mahon na no. Salamat kay ayaw no niya. Shoutout. Wala daw ni mo basaha ang shoutout DJ ni GR. Murag ikaduhan na rin Domingo. Wag mabasa. Kwan, manlisan. Asa mo ni David ay. Wala ko kapantay sa greetings ni Ma'am Kwan. Ano Sir GR. Wala na akong dirino si... Wala man! Nakasend ka siya mamurag wala man? Oh, wala yun. Ah, iusap to mama. No problem at all! Ano raw? Ay! Mubasa man ko, basta na alam wala man! Adere ka sa messenger. I don't know, dili ba ka siya nag-message, no? Anyway, sa katong dili ka greet diri sa ato ang on-air. Kaya wala yung ikatalaw sa live. Pwede kayo maka-text, no? Mag-freedita mo diha. Maka-text ba yung maka-chat? This run sa Raniel Santiago, okay?
1: Are you ready?
0: Oh, ready na ko. Ayaw, girl! Shoutout na also ni Guanor Marabal Labrador. Ano siya? Tubod sa naughang sani? Tubod sa naughang sapa. Napod sunod boss. Sige, osaman, pilay bayad. Pabayaran na nilis. So, this one parang greeting siya. Ayahang request. Joel Labangon, siya ako din sa rasa ko ang ison sa Kabangkalan ni Marilyn Labangon o ni Renanti Labangon sa Kalbasaan na nga request. Kalbasaan 2, request ko kanta Idol Big Bomb in the Room. Hot dog. Sabay. Toong kukon, siya ka din tanan niya, Joel Labangon. Uy, inawis to sa katong ganahan niya, magpaputi, magpahamay sila mga kutis, magpagwapa. Ay mo kabalaka ka kay ni Ana ang atuang Men Health Beauty and Wellness Tuburan. At doon no, kay na ang atuang Reverse Collagen Coffee, Diabetic Insulin Coffee, Reverse Slim and 60 Juice. No Secret Under Arm Whitening Cream, Sun White Protect, and Niacinamide Soap with Arbutin. Sulfur Soap na upward, mga humot nga scents na upward. Then Mana Toothpaste na upward, Reverse Collagen Soap, Immaculate BT Absorum na upward. And also ato ang Glutasoap Whitening with Vitamin C, Glutasarum Vitamin C with Glutathione, Kojic Acid with Vitamin E for dark spot and melasma treatment. And also ato ang Kojic Sarum Vitamin E with Kojic Acid, Glutal Lotion and Kojic Lotion, Powder Detergent, no? Mana Powder Detergent na upward, Glutafari Apple Cider Vinegar, Melatonin, and Maxiderm Virusol na upward. Oh, naala tanan sa ito ang Men Health Beauty and Wellness Tuburan ha. Vitamins for Kids na upward, Height Q, Physical Growth and Brain Development, and also the Vitamin C, Multivites na upward. And also ato mga humot nga sense mo ni Vine Valor Rojo Fuego Shawl Princess and Shawl Bubbly. Naa mo na ako ang gamit ha everyday. Vigilance ha. Gamit na mo diha. Ato naman sa tong Mind Health Beauty and Wellness Tuburan. Na humutang second floor area Sigado Arcade Bragai Tuburan Cebu. Doon lang ma'am si Ma'am Genesel Talido Tikag and also Ma'am Berli Gatchalian. Shoutout nila na Ma'am Juna Flor Montesilio Jamante and Sir Ignacio Ondalog Jamante. Mayroong gabi ito na. Yeah, shoutout na ni Diana Bastardes Bato. Shoutout nila ni GR Malrong ni Zal Malrong ni Mama Tese. Salamat kayo na itanan niya, no? Padayo ta the remix Sunday 23 minutes past the hour of 7 o'clock. This is DJ Rans again. This is DJ Rans on 98.1 Beat Radio.

0: wala yung
1: ay, naglibog na sa Tisra, so kasi nagtukar. Hi. Hi, well, it's time, 32 minutes past the hour of 7 o'clock in the evening. And this time check is brought to you by Amigo Skinny Herbal Coffee Mix. Pangapi na mo liha. Devs K. Dong, siya ko sa ko ang papakala sa Atabay Peak. Si Chopesto na balibay di Israel from Tung Kugor and request ko kanta di Israel. Sana itanggapin ang pag-ibig at tunay na pag-ibig by April Boys. Ay, sorry, pa-remix ni Molina ko, Dibski. Walin sa kayo, Dibski. Wala pa ko ani, Dibski. Ato ning panikamutan sa sunod, ha, pohon. Sunod, pohon, ha. Okay, bisa kung saan ako, search. Naaman, pero kuan man ka na yung pang-battle ba? Pag-battle sounds sa ani. Jumuling gako mo sila. Good evening sa siya at ko. Bostria family sa panhiko na matugan labi na ni Papa Joy. Bostria ba marabilin o sa ako ang amang hold Christine Claire. Salamat di Zranz. And Christian Agaboy Danio Sir Ranz. Katawanan kaayo ang request o gatubod sa nakon sa pa nga disco man ron ang mga tukar basta in Aron. Bitaw ay og naunsa na sa marabil di ha? Marabil! Okay pa tani. Dani Pistanyo, good evening, sir. Shout out sa tanan taga nga asa ni? Taga nga. Barangay Bagong Silang, Don Salvador Benedicto. Salamat kay nang marami. Dani Pistanyo and also Diana Bastatas Bato siya og nila GR Malarong Nizal Malarong. Salamat yung Mama TC. Then diri si Ma'am Amelita Bautan Jimenez. Request kong song di Saran Salon. Sige, maranig si Lo, si Kwan eh. Oy, si Mama Mercy Lo! Shoutout mo na Mercy Lo! Oo, oh, may gabi isa na diyan, no? Maayong pagpaminaw din sa Apalain. Speaking of Apalain, shoutout ni Consihal Jonathan Dasilio. May gabi, Cons. Panay na remix Sunday, my name

How many simbang kali? Seven minutes past the hour of 7 o'clock in the evening. This is these runs live on the mess right here in 98.1 Beat Radio. Shout out ni Ma'am Sara Mendoza. Good evening, these runs. Hello, shout out ko sa lang ni tanaw sa live ni mo these runs o sa nanay ko. Shout out ko nila Auntie An-An, Auntie o Ate An, Uncle Richard to Family Mendoza and Family Tabo-Tabo dito sa Tuburan, Cebu. Salamat sa ubas sa these runs. Okay, you're welcome. Ngayon na shoutout niya ang Devsky Dog. Shoutout ko sa ako ang papangana sa Tamay Peak. Si Chopesto Balewa Dizras from Tuong Kogon. Request ko kanta Dizras sa... Oh, maun na ni kanino. Manama na ni ay! Pastilan. That's my greetings to you. Shoutout niya ni ko ano. Inawala man to ay. Shoutouts ni Dodds Malerong Elga si Dave Castro. Oh, ay pa-shoutout ko no. Maayong gabi sa nandiyan no. Niya da yung si Kuan Junmar Bangga Bangga. Maayong gabi ino muda. Sir Junmar. Oh, kasi Maracel Bangga Bangga. Maayong gabi. Then also si Kuan Kisa Pamanina Adri. Okay. Nabuti na ganap pa-shoutout. Malimot manggig ko. Oy, sao naman. Hoy, kata pa ka lang shoutout niya. Panggawas na mo. Shout in town mo. Limtanon na naman. Pero shoutout na lang sa tanan doon nga nagpaminaw niya. Happy, happy birthday sa mga nag-birthday karon. Oh, tukaran tamo niya, ha? Oh, ay mo pang nakaw kay tukaran pa tamo. Karong alas otso, ha? Okay. Arman Tapanan, may gabi din siya eh. Shoutout ni Buda, may gabi eh. Request ko din siya lang sa Oquan Emergency. Mag-emergency ka mang yun diha ko. Maraban! Oh, ang saan man yung kanang emergency? Ang saan man? Sayaman ha? Bantay lang yun. Sayaman. Ay, panayon tadi rin kay Murag, oh, di apag yun, unsa po man eh, Oscar. Sige, panayon. Sige, panayon datong oras, guys, alas, shot ni 41 na sa kagabi on, the Rimax Sunday, my name is Israel.

Sun the time, 17 minutes past the hour of 8 o'clock, the Remix Sunday. My name is Nish Ranz. Welcome sa ikatulong oras, last and final hours on program ka rin ang the Remix Sunday. And don't forget sa itong nagpaloyo sa itong program ka rin ang Amigos Kinik Herbal Coffee Mix. So shoutout niya ni Kent Barazan, shoutout ko sa taga Cagbao. Idol Nish Ranz na maginarami, and also ni Lian Alay Leandro Vinyas Parenio. First time tumambay dito ni Sharan. Sarap dito, tanggal ang board boarding house na mag-isa. Wow. Salamat kayo na marami, Leandro Vinyas Parenio. May gabi naman ha. Nga, evening ni Sharan. Sa paning tonshot ka, ana. Ay, ako na di ay. Sayaway pa niya, ma'am. Tabaan ni Karana. Lorna, anong mabo? Shoutout ko sa pamilya nila na Christine, Janet, Mary Jane, Fatima, Jamal. Especially sa akong Papa Olding Anonuevo niya sa Kugon, Toong Tuburan. From Mama Lorna Anonuevo. I'm Emmy Hernan. Good evening, Israel. Shoutout ko si Jeffrey Hernan. Always good amino sa imuang The Sunday Remix. Kusog kaayo ka din sa laboy au kay Amplifier. Amplifier good. Iyang gamit din siya. Galanog-lanog ang... Aglanog lang yun diri ang Vito Rino. Salamat sa mga sa Rizalans. Oh my nga po. May gabi naman niya. And salamat po naman niya Renato Abduhan, Abduhan Jr. Masyalat ko doon sa akong asawa nga si Janeline. Nagluto dala sa iyo. Wow. Kaya mo rag lami, kaya na mong niluto pa. Janeline, Janeline. Thank you, Janeline. Kent Barazan, shoutout ko sa taga Kolonia from Cagbao, Idol Rizalans. Oy, salamat kayo na marami yung tanan niya, no? Nga angas ng mga transition idol. Oy, salamat kayo, Leandro Vinyas pa rin niya. Salamat kayo na marami, sir. Rundan ko na rin, shoutout din siya sa Hong Cruz sa Gulani Store sa Barangay Dos. Oy! Kasana all in you, diha, oy. And also, Kent Barazan, shoutout ko sa taga Mag-Antoy Idol. Okay, salamat taga Mag-Antoy Idol sa may gabi, no? Kaya ka na Kent Barazan niya. Paki-shoutout ay ko ni Jack Conner. Asa naman ka o sa kong abay, Janice Gulani. Kika ni Roldan Gulani. Kaya po, shoutout ko binya sa Mini Sound of Bago City ni Gross Occidental Ayos Idol. Wow, okay, shoutout niya, no? Sa inyong sound, Mini Sound, no? Sa binya sa... City ni Gross, Bago City ni Gross Occidental. Salamat kayo na marami. Ika ni Leandro Vinyas Parinio. Arman Tapanan, mayang gabi ni Israel sa mayang gabi ni Israel. Ha? Yeah, shoutout ni Ma'am. Salamat na sa grip ni Israel. Hello, shoutout sa nanay ni Tanaw sa live ni Mordi Israel. O sa nanay ko, shoutout ko nila ni Auntie, Ati Ann, Uncle Richard, to family Mendoza and the Butapo niya sa Tuburan Cebu. Salamat sa kubasa ni Israel. Dayon, shoutout listening from Pasay. Wow, naragas Pasay, sir. Salamat kayo na marami, ha, ni Leandro Vinyas Parinio. Salamat kayo, Idol Israel. Salamat sa kayo na Kent Barazan niya. Dayon, oh, mga na to. Salamat kayo na marami, ha. Oh, shoutout ni Michelle Ortega Rico. Ay, ko, ina na to, nakaroon din, ha. Huwag pa man ay klase mong bata. Shoutout also ni Sir Armand Mahusay, may gabi na muna, sir. Shoutout sa itong 18 live active viewers. Sa katong mga nag-share, salamat na marami. Sa katong wala pa. Padayin mo niya. Pero eh, busy ay, no? Busy kayo mo niya, no? Salamat ka, ikinig mo niyang background ng Beta Radio. Para ito, The Remix Sunday, my name is...

คนไล่มาลุยกันไล่ไล่

available by Standard Time, 33 minutes past the hour of 8 o'clock, the remix today. Hello sa slow BPM ha, sa kuhay na ta, R&B pop, affair o usapon natin ha. Slow motion na ta karayin. Uy, sa mga nag-birthday day karoin, happy birthday. O, oh, para sa inyo ha itong sunata ha, ganyan na happy birthday. Niatugi ko kuhay no, Nepal. Tara, magkuhay ko sa mga Indiano. Pero ay salamat kayo, may gabi niya, Michelle Ortega Rico! Uy, sorry pa kumalimot, no? Happy, advance happy birthday sa kuhay nga panalagang asawa sa barangay sa Nuway na Akron niya siya karon. Journa Pipito Santiago. Happy birthday in advance, umapuhon. Say you the best. And, kuan di ay no sa... kisa man to ay nalimot mo. Si, nasa ko ako. Happy birthday na lang sa tanan, be. Si Janjan. Happy birthday. Yes. Maato para inyo hato tanan. Lando Henaro. Shout out doon, Lando. Henaro, Barangay Apalan. Ang shoutout ni Lando Henaro di ako sa Barangay Apalan, Tuboran, Cebu. Nga, makasayaw man sa tag tinuad. kaayo siya paminaw sa sounds DJ and lami siya kaayo dunggan. Okay, salamat kaya na marami ha. Nikad, Barasan. Dayon si Amelita, grabing these runs. Pasensya na DJ, wala na ko'y wifi o happy Sunday. Oh, makotoy niyo ang request ganina. Kanang silos na yan. O sa pato, kanang katokong ibang play. Sa mga nag-request, i-claim to ninyo. Palihog ko comment di ha. Palihog ko play sa bu.usb. B. Pasensya ka ni Dol. Okay, gihimo mo na yung transition nila DJ Buddy. Ngumatag Biyernes, no?

bola. Bola DJ. Shout out sa akong amigo nga sa inisayo sa imong disco si John Connor og ni Kaloy sa Tomara og ni Tata Golani from Tata and Golani. Nya thanks for the show. Salamat kay Leandro Benias pa rin niyo. Salamat kay Ayod Idol Israel si gani Kent Brazine. Nya shout out ni John Sarita. Good evening kay Jay. Shout out sa akong mga uyuan diya nga si Raul Sarita alias Ati og si Dong Ingoy Sarita Arnold de Marabago og ako ang mga cousin from City of Tanki Barangay Marmol. Thank you so much niyo liyan ito na niya mga bayi. Okay, parayin ta ay okay. Right, nag-action na magka-luya ato to. Ay, napay oras 34 minutes past the hour of 8 o'clock, the Remix Sunday. Again, my name is D. Rans.

Ano ko niyan? Parating oras guys, sa naman kayo na sa pag-uban na tulad sa tulog ka oras na itong programa karamihan niya. The Remix Sunday, medyo gutom na chard. Isa na ikaon di ha. Michelle! Pagkana ako na Michelle. Ay, salamat kayo. Araw mo na rin sa sayon sa kuda. Bisa naghigda na ko. Ay, atik-atik mo. Ay, salamat kayo. Araw mo na rin sa Sian Sarita. Good evening, Sian. Siya ko sa kong uyuan niya. Si Raul Sarita alias Ate. Oga si Dong Ingoy Sarita Arnold Marabago. Oga ako ang mga cousin from Sintiu Tanki Brake Marmol. Oh, manade. Salamat kayo. Salamat kayo. Ha, nga, sa tong 11 kabog na bilin nag-10-0. Dari, salamat kayo kami. Manaminit na lang ko no sa nga itong station manager Angel Fernando Mangubat Jr. O sa itong program director. She is also our radio station assistant manager. Shout out to engineer na yung mesendiyan diba. O ga sa akong kauban dari. Wala di ay simba ko. Sa inyong tanan niya sa mga nagtanaw. O ga sa mga naminaw. Salamat kahit mayang gabi. Handol niya sa na Domingo Pohorn. 6 to 9 p.m. Kaobang City is run sa programang The Remix Sunday. Ayaw lang i-end. Ando na kayo. Bye-bye. Thank you so much. Michelle.

0: It's now 9:30 PM.
1: 9:30 PM.
2: Kuya, kainom na sad ka og kape? Di ba gibawalan naman ka ni Mama kay taas kay kag sugar ug acid?
3: Sa una to Inday, lahi na karon kay ang kape nga akong gigamit bag-o na.
2: Ha? Unsa din ay imong gigamit kuya?
3: Mauni ang Lolo Masyong Coffee, ang kape niya 15-in-1.
2: Ha? Unsa din na aana kuya?
3: Ang Lolo Masyong Coffee kay para na siya for glowing, slimming and sexual boosting.
2: Hala, ganito't ka na nagamitan kuya. Pwede ko ana?
3: Pwede kayo Inday, kay ang Lolo Masyong Coffee adunay glutathione, collagen and vitamin C na makapatabang pag-glow sa imong skin. Gawas ni ana, aduna usab siya mangosteen, carrots, suya and moringa na makatabang pampahimsog sa lawas sa tawo. Ug ang nakanindot kay ang gigamit na sugar kay ang gitawag nato nga stevia na dili makapataas sa sugar level sa atong lawas.
2: Hala, ganito't gana na gamiton kuya, tagay ko be.
3: Pagpalit, available naman na sa mga butika.
2: Ah, mao ba kuya? Sige, ato na ko.
3: Ha? Asa naman ka?
2: Asa pa, mupalit ako ang Lolo Masyong Coffee.
4: Ang Lolo Masyong Coffee, ang kape na timplahon sa ininit. Unsa pa inyong gihulat? Kutaw na.

0: 10:30 PM.
1: Kuya, niinom na sad ka og kape? Di ba gibawalan naman ka ni Mama kay taas kay kag sugar ug acid?
2: Sa una to Inday, lahi na karon kay ang kape nga akong gigamit bag-o na.
1: Ha? Unsa di na imong gigamit kuya?
2: Mauni ang Lolo Masyong Coffee, ang kape nga 15-in-1.
1: Ha? Unsa di na anak kuya?
2: Ang Lolo Masyong Coffee kay para na siya for glowing, slimming and sexual boosting.
1: Hala, ganito't ganan ang gamitin kuya. Pwede ko ana?
2: Pwede kayo Inday, kay ang Lolo Masyong Coffee adunay glutathione, collagen and vitamin C na makapatabang pag-glow sa imong skin. Gawas ni ana, aduna usab siya mangosteen, carrots, suya and moringa na makatabang pampahimsog sa lawas sa tawo. Ug ang nakanindot kay ang gigamit na sugar kay ang gitawag nato nga stevia na dili makapataas sa sugar level sa atong lawas.
1: Hala, ganito't gana na gamiton kuya, tagay ko be.
2: Pagpalit, available naman na sa mga butika.
1: Ah, mao ba kuya? Sige, adto na ko.
2: Ha? Asa naman ka?
3: Asa pa, mupalit ako ang Lolo Masyong Coffee.
4: Ang Lolo Masyong Coffee, ang kape na timplahon sa ininit. Unsa pa inyong gihulat? Kutaw na.

0: 11:30.
1: Good evening. It's now 11:30 p.m.
2: 11:30 p.m.
3: Kuya, niinom na sad ka og kape? Di ba gibawalan naman ka ni Mama kay taas kay kag sugar og acid?
0: Sa una to Inday, lahi na karon kay ang kape nga akong gigamit bag-o na.
3: Gamit kuya.
0: Mauni ang Lolo Masyong Coffee, ang kape niya 15-in-1.
3: Ha? Unsa di naaan ako kuya?
0: Ang Lolo Masyong Coffee kay para na siya for glowing, slimming, and sexual boosting.
3: Hala, ganito't ganan ang gamitin kuya. Pwede ko ana?
0: Pwede kayo Inday, kay ang Lolo Masyong Coffee adunay glutathione, collagen, and vitamin C na makapatabang pag-glow sa imong skin. Gawas ni ana, aduna usab siya mangosteen, carrots, suya, and moringa na makatabang pampahimsog sa lawas sa tawo. Ug ang nakanindot kay ang gigamit na sugar kay ang gitawag nato nga stevia na dili makapataas sa sugar level sa atong lawas.
3: Hala, ganindot guna na gamiton kuya, tagay ko be.
0: Pagpalit, available naman na sa mga butika.
3: Ah, mao ba kuya? Sige, adto na ko.
0: Ha? Asa naman ka?
3: Asa pa, mupalit ako ng Lolo Masyong Coffee.
4: Ang Lolo Masyong Coffee, ang kape ng timplahon sa ibinit. Unsa pa inyong gihulat? Kutaw na.

0: Panginoong Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo ng may mapagpakumbabang puso. Hinihiling po namin ang inyong paggabay at karunungan sa pagsisimula ng aming gawain. O Diyos, nawa ay pagpalain mo po ang bawat isa. At pumagitna ka po sa amin sa araw na ito. Nawa ang gawain na ito ay maging daan upang kami ay magkaroon ng karagdagang kaalaman na tutulong sa amin upang kami ay mas lumago at kami ay magkaroon pa ng mas maayos na relasyon sa bawat isa. Tulungan ninyo po kami magkaroon ng bukas na isip at puso at pagkakaisa upang mapaglingkuran ka namin sa lahat ng aming gagawin. Bigyan ninyo po kami ng lakas upang masunod ang inyong nais sa aming buhay. At gamitin ang mga talento na ibinigay mo upang makatulong sa aming kapwa. Idinadalangin namin ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: Mga kababayan, ang pambansa.

0: 101.1 BT Radio.
1: Lolo Masyong Coffee, ang pinakalami na kape.
2: Namia, oy.

0: Manong adlaw, ako si Mari. Sa una, nahadlok mi mo gamit og family planning. Gani, dili pa unta namo sundan si Dudong. Pero di ay ang family planning, di angay kahadlukan. Kaya ang atong kaugmaon, magagad sa maayong pagplano.
1: Alas sa dugang kasayuran, bisita ha ang pinakaduol nga health center, pinasikad sa balaod sa Universal Healthcare.

0: mangingusmen ang mga programa sa nutrisyon o family planning. Usa ka pahinumdum, gikan sa DOH, Central Visayas CHD, NNC, CPD o USAID alang sa Healthy Pilipinas. Pinasikat sa balaod sa Universal Healthcare, ipanghingusmen ang mga programa sa nutrisyon o family planning.
1: Mga nanay o tatay, kaya nato magplano sa atong kinabuhi. Busa, tana, mag-istorya ta. Bahin sa nutrisyon, pili ang mga pagkaon nga puno sa bitamina o sustansya. Ta sana usab ang pag-ehersisyo o aktibong paglihok sa panglawas.
0: Bahin sa family planning, magdepende ni sa pagplano sa gidakon sa inyong pamilya. Na ay magamit nga panalipod sa pagmapdos sulod sa hamubo nga panahon, sama sa pills, condoms o injectables para sa mas taas nga panahon sama sa implant o IUD. Kamu ang magdesisyon kung kanusa mo magmapdos. Naapoy permanenteng mga pamaagi sama sa ligation o vasectomy kung sa inyong pagtanaw, igo na ang gidaghanon sa inyong mga anak.
1: Sa pag-amuma sa panglawas o kahimsog sa pagplano sa pamilya, wala na'y angay nga ikabalaka. Pwede na gyud mututok sa inyuhang mga pangandoy para sa pamilya. May anak, makahatag mo og igong panahon, pinansyal nga seguridad, saktong nutrisyon, ug makaatiman sa ilahang mga panginahanglan.
0: Alang sa dugang kasayuran mahitungod sa nutrisyon ug family planning, muadto sa pinakaduol nga health center. Usa ka pahinumdum, gikan sa DOH, Central Visayas CHD, NNC, CPD, ug USAID, alang sa Healthy Pilipinas.
2: Start your day on a fantastic note.

0: sad ka og kape? Di ba gibawalan naman ka ni mama kay taas kay kag sugar og asin?
1: Sa una to Inday, lahi na karon kay ang kape nga akong gigamit bag-o na.
0: Ha? Unsa di na imong gigamit kuya?
1: Mauni ang Lolo Masyong Coffee, ang kape nga 15 in 1.
0: Ha? Unsa di na anak kuya?
1: Ang Lolo Masyong Coffee kay para na siya for glowing, slimming and sexual boosting.
0: Hala, ganito't ka na nagamitin kuya. Pwede ko ana?
1: Pwede kayo Inday, kay ang Lolo Masyong Coffee adunay glutathione, collagen and vitamin C na makapatabang pag-glow sa imong skin. Gawas ni ana, aduna usab siya mangosteen, carrots, suya and moringa na makatabang pampahimsog sa lawas sa tawo. Ug ang nakalindot kay ang gigamit na sugar kay ang gitawag nato nga stevia na dili makapataas sa sugar level sa atong lawas.
0: Hala, kanindot gana nagamiton kuya, tagay ko be.
1: Pagpalit, available naman na sa mga butika.
0: Ah, mao ba kuya? Sige, ato na ko.
1: Ma, asa naman ka?
2: Asa pa, mabalik ako ng Lolo Masyong Coffee.
3: Ang Lolo Masyong Coffee, ang kape niya timplahon sa ininit. Unsa pa inyong gihulat, kutaw na.
4: When you visit Uburani and find yourself in need of a relaxing haven after a long day of travel, you'll have to discover this welcoming accommodation. Step into a world of luxury and comfort at CDU Homedale, designed for your ultimate relaxation. Conveniently situated at Barangay 8, Uburan, Cebu.
5: At Barangay 8, Uburan, Cebu.
4: Inviting you to unwind in their elegant accommodations. Each room thoughtfully crafted to provide you with a truly exceptional experience. For room options, standard room, 1,800 pesos. Perfect for two guests featuring one double bed, air conditioning, television, and refrigerator. Executive room, 3,000 pesos. Experience, ultimate comfort and privacy. Deluxe room, 2,000 pesos. Accommodates up to four guests with two single beds and one double bed. Complete with air conditioning, television, and refrigerator. Family room for 2,000 pesos. Ideal for families, this room accommodates up to four guests with the four single beds, air conditioning, television, and refrigerator. Dormitory room, 350 pesos per person. A budget-friendly option for groups. This room accommodates up to 8 guests with the 4 double-deck beds, air conditioning, and refrigerator. Homedale Function Hall, one-day rental for 8,500 pesos. Accommodates up to 60 guests with tables, chairs, and sound system. If you want to avail a special package, you can book all rooms for just 15,000 pesos. For additional guests, for extra beds in the executive, deluxe, and family rooms, an additional fee of 350 pesos per person. Escape the ordinary and experience the extraordinary at CDU Homedale, where you can truly feel at home. Discover your ideal getaway at Barangay 8, Uburan, Cebu.
5: At Barangay 8, Uburan, Cebu.
4: And create memories that last a lifetime. Make your reservation today. For reservation, just contact this number 0943-07-6-8214 or send a message through Messenger to Ma'am Reneza Lopez, the Homedale in charge. For weekend reservation, advance booking is required.
6: Pahimangno, gikan sa inyong kapulisan sa Tuburan Police Station. Nga dunay contact number 0998-598-6368. Atong gipahinumduman ang tanan nga permanenteng dalhon ang OR, CR og driver's license kung kita mag-drive og sakyanan. Magsul-ob og helmet samtang magsakay sa motorsiklo. Dili mo gamit og bisan unsa nga mobile gadget samtang mag-drive. Dili mo drive kung ikaw nakainom og ilimnong makahubog o kung giduka. Muminor sa atong pagpadagan sa atong mga sakyanan. Kung adunay tao nga naglakaw, mulabang o nagbisikleta. Kita muminor sa mga intersection o nagsanga nga mga dalan. Dili magbilin og mamahalon e importanteng kabtangan sa atong mga sakyanan. Dako og tabang kung adunay alarm system ang atuang sakyanan. Atuang butangan og suga atong mga parking area. Dili magpakusog og dagan kay ang disgrasya dili magsaba. Siguraduhon nga anaa sa good running condition atuang mga sakyanan bag-o gamiton. Batasanon nga ilak ang inyong sakyanan kung mukanaog na og siguraduhon nga dala ninyo ang yawi. Magpakabana kita kay ang kalinaw, kahapsay og kalambuan atong tagsa-tagsa nga responsibilidad. Batasanon nga permanenteng nakalak ang mga pultahan og mga bintana sa inyong mga balay. Atong butangan og suga ang palibot sa atong balay sa pagpahayag niini. Oras sa kagabion aron dili targeton sa mga kawatan. Dili magpost sa social media sama sa Facebook o ATM o at the moment nga kita ng lakaw o walay tao nga nahabilin sa balay. Itugon sa silingan kung kamumang lakaw aron adunay kasaligan nga makamonitor sa inyong balay. Dili magdala og sobra nga kwarta labaw sa kinahanglanon og magawas sa balay. Likayan ang pagsulob og mamahalon nga alahas kung mulakaw. Perming bantayan ang ginadala sama sa mga pitaka, bag ug uban pa. Likayan ang paggamit sa mga gadget sama sa cellphone samtang naglakaw ug nagbiyahe. Magbalantayan kita sa mga tao sa atong palibot kay naay mga hilabtanon nga nagkalat. Magmatngon sa mga makigistorya nga dili nimo kaila. Ang uban ni ana naay dautan nga intensyon. Mas maayo kamo dili maginusara samtang maglakaw hilabi na sa kagabion. Likayan ang pag-agi sa mga gagmay nga eskinita o ngit-ngit nga lugar. Kung kamo na ay makitaan nga dili inyo ha, palihog ta paghatod sa gwardya, munisipyo o dili ba sa police station. Limitahan ang pag-inom sa ilimnong makahubog o dili magpalabi. Likayan ang mga tao nga mainito ng ulo o mga nakainom sa ilimnong makahubog. Kung na ay mabantayan nga kadudahan nga tao, dili magduha-duha sa pag-report sa gwardya, tanod o sa inyong kapulisan. Pahimangno, gikan sa inyong kapulisan sa Tuburan Police Station.
7: Start your day on a fantastic note.

0: para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1.

0: Ang kapikas ni Jaime Verano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na sa pertulon.
1: Ako nga tawag na goiter po na to kya ning tapos nakalungog ko sa istorya aning Panyawan capsule. Itry na ko. Unya kay tinuol magid kya diay.
0: Ang said Panyawan Plus Mangustin makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter tungod sa gahom sa mangustin nga taas sa antioxidant level.
1: Paghikas niya sa tulon, wala naman kundi niya ang pagtulon nimo, dili ka sakit, dili ka dulon. Sa dili ka man.
0: Said Panyawan Plus Mangustin, makatabang sa maayong kalawasan. Living Testimonies.
2: Taday loy sa Lichon Manok Lichon Bali Oga Liampo. Naginibay butang sa Emendosa Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makuntag na pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagiya og tagduma. Og nangita ba sab kamo og gym? Adi ano sab ang Tuburan Fitness Gym? Ang Tuburan Fitness Gym na alagini mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatayro isa lichon na dog lichon belly og yempo. Tatayro isa lichon na dog lichon belly og yempo. Og ang Tuburan Fitness Gym gipanagiya og giduma ni Sir Julius V. Edilion.
3: Ang Tatay Lois, Litson Manok, Litson Belly o Glempo, ananay inasal nga baboy, matag Sabado o Domingo, mukater sab sila o inasal nga baboy para sa inyohang mga okasyon.
4: Patron, subok na!
5: Ako di ay si Inday Cabanda, taga Laniti, Basyawan, Santa Maria, Davao Occidental. Magpasalamat ko sa Betron Tablet nga dako kayog nakatabang sa mua, lagi na sa kumbana nga na-stroke na siya, di na siya katindo, binadili siya kalakaw. Nakapalit ni Betron Tablet, duha ka simana, gikan paggamit na mo, makalakaw-lakaw na siya. Pasalamat yun ni sa Betron Tablet.
4: Betron, subok na!
6: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
7: Kahibalo ba ka nga magka-record og 20 kalinog kada adlaw sa Pilipinas? Pero kadaghana na ning kalinog dili mabantayan og masayran lang gamit ang instrumento nga seismograph. Dili malikayan ang linog, pero pwede kini natong pangandaman. Kinahanglan kahibalo ka unsay buhaton sa wala pa samtang nahitabo og pagkahuman sa linog. Hibaloa ang mga pwedeng buhaton aron mahimong andam kung linog. Sa wala pa ang linog, mag-andam og emergency kit nga gilangguban sa tubig, pagkaon first aid kit, flashlight, baterya o tambal. Siguruha ang imong balay. Ihikot ang mga gamit nga pwede matagak o matumba. Magplano o magpractice. Hibaloa ang luwas nga lugar sa balay o ang ruta sa pagbakwit. Siguruha nga nahibaloan kini sa tanan nga kauban sa balay, labi na sa mga bata

0: Negro sama sa poste sa kuryente, gas leak o nadaot nga estruktura. Magandam sa aftershocks. Sundo ng tambag o gabiso sa lokal nga otoridad. Kini nga pahimangno gihatod kanato sa European Civil Protection and Humanitarian Affairs o GAPSIS Project o assisting most vulnerable communities as schools affected by complex emergencies, access quality, untimely humanitarian and disaster preparedness services. Ug nabugna sa pagtinabangay sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Gihatod sad kaninyo sa DYPS 98.1 BTU Radio Tuburan.
1: DTX 500 ang tubag kontra sa sakit ng diabetes. DTX 500 epektibo sa pagpabubo sa blood sugar levels. DTX 500 imo sa disugard sugar cane extract ang anti-diabetic property gikan sa palaya. DTX 500 garantisado highly recommended sa mga eksperto. Mabalit sa pinakaduol ng butika sa iyong lugar.
2: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
3: Mga higala og ania ang usa sa natabangan sa original Hagunoy Capsule.
4: Ang kasing ala na to, ma'am?
5: Monchita Fortis.
4: Usa, Monchita?
5: Monching.
4: Oh, mamunching, munching imo angga. Mamunching, ni tangas gimi diri sa inyong lugar diri sa may buklad tungod kay na inakaingon sa mua nga usa ka sa natabangan sa atoang original Hagunoy Capsule. Unsa na siya katinuod?
5: Sa Hagunoy Capsule, pag tumara ko, nawala akong kanang murabitong malipong-lipong ko. Nya dili na, nya naayo na sa ang ako ang naabtik na sad akong panglawas. Dili na ko kapuyon.
4: Kaysa una kapuyon day ka?
5: Oo, kapuyon ko.
4: Pero sugat pag-inom nimo sa original Hagunoy Capsule?
5: Okay na. Dili na ko kapuyon. Abtik na akong lawas.
4: Tawhay na rin mong lawas day, ma'am.
5: Tawhay na.
4: Oh, sige, salamat. Ito nga lang sa ma'am. Monching?
5: Monching.
6: Start your day on a fantastic note.

0: atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
1: Hindi ko tigon, taga Ipil, akong asawa, panahoton kayo, niya, siyang siyang reklamo, sakit yung kalawasa, kwan yung kutu-kutu, kasi kabuyon, ako nga sulay, may kaplaso, taon, mga 5 minuto, sir lah, nito ka kung kwan yung kaplaso, salamat yung kong dako, kanyang herbal oil, dahil matay ko tibo ngayon.
0: Wonder Herbal Oil, arthritis no more, Ryuma goodbye.
2: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking buti.
3: Gusto ka ba uglit sa manok o glyampo ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susas Lechon Manok and Lepo. Susas Lechon Manok and Lepo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan. Susas Lechon Manok and Lepo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susas Lechon Manok and Lepo. Siguradong magpangita ka. Susas Lechon Manok and Lepo. Tara na!
4: Kapuy imong lawas, sakit sa kasukasuan o arthritis, dysmenorrhea, high blood, o grabe na stress?
5: It's time na para i-try ang original Hagunoy Capsule.
4: Made with natural and powerful herbal ingredients, ampalya leaves para ma-regulate ang inyong sugar level,
5: serpentina, tabang para sa high blood pressure,
4: malunggay, paligon sa imong immune system,
5: tubo, natural energy booster,
4: ginger, panguntra sa inflammation,
5: and of course, Hagunoy, natural pain reliever o papabaskog sa lawas. No chemical, no worries, purely herbal, purely healthy.
4: So kung gusto ka nga ligon nga immune system ug energize every day,
5: tumar na sa original Hagunoy Capsule.
4: Lives for life.
3: Marja Auto Parts Trading. Ang Marja Auto Parts Trading nga na may mutang sa Alice Lodge Arcade na Barangay 8 National Highway, Tuboran, Cebu. Namaligya og mga klase-klase nga oil, lubricants sa motorcycle, multicab, auto, truck o mga heavy equipments. Namaligya usab og mga klase-klase nga battery o klase-klase nga brand para sa motorcycle, multicab, auto, truck o heavy equipment. Mga klase-klase nga brand o klase-klase nga brake pads, brake shoe para sa mga sakinan nga gagmay hangtod sa dagko. Klase-klase nga brand sa mga ligid sa motorcycle, multicab, auto o truck. Mga nagkadaiyang nga mga pyesa sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Ang Marja Auto Parts Trading nga mao ang sangang tindahan sa top enterprises sa Balamban, Cebu. Ang Marja Auto Parts Trading matan-aw ra kini sa Facebook ug mamensahe ra kini sa Messenger pinaagi sa Marja Auto Parts. Ug pwede sad kay mo magakontak sa ilang cellphone number sa Globe 0927-275104, sa Talk and Text 0946-16-35-495. Marja Auto Parts Trading. Marja Auto Parts Trading. Ang Marja Auto Parts Trading nga muhatag og mga papremyo sa mga customers. Karon og hangtod mahurot ang supply. Muhatag usab og mga presyo nga pangmasa. Busa, adto na ta sa Marja Auto Parts Trading. Marja Auto Parts Trading. Marja Auto Parts Trading.
6: Seth Living Testimonies.
7: Si Reynaldo Panyamugana napaso sa hit gun iyang yaplasan sa Sed Liniment Oil ug dali ra kini nga naulian.
8: Wala ko mabantay nga na dikita diha nga akong bukton sa hit gun mo to napaso ko. Pagkapaso niya ako din siya gibutangan og Sed Liniment.
7: Ang paso kon burns makahatag usab iyang kasakit sa atong mga skin. May gani kay nag Sed Liniment si Reynaldo ug siya natabangan.
8: Wala gyud siya ka kulak tangan siyang liniment, no? Wala gyud siya ka gulgol kasagaran mapaso ka mungulgol gyud siya muburot. Kumbagit siya. Ako dahi si Rinaldo Panyamugan, taga Bukana, Bolivar, Davao City.
7: Sed Liniment Oil, ginama sa Sed Marketing.
6: Living Testimonies.
9: Angay ni mong masayran kabahin sa mga katungod sa mga bata o kabatanunan. Ang mga bata adunay katungod sa usa ka rehistrado nga ngalan o nasyonalidad. Adunay usab sila'y katungod nga atimanon o panalipdan sa ilang mga ginikanan o dili ibuwag gikan sa ilang pamilya. Responsibilidad sa gobyerno ang pagpanalipod sa katungod sa mga bata o paghatag o mga pangunang serbisyo aron sila mabuhi o mulambo. Katungod sa pag-uswag. Ang edukasyon o personal nga pag-uswag maoy hinungdanong katungod sa mga bata o kabatanunan. Tanunan. Ang mga bata ang adunay espesyal nga panginahanglan sama sa mga bata nga adunay kakulangan, adunay patas nga katungod sa edukasyon o pag-uswag. Aduna usab sila'y katungod sa mga oportunidad nga magkatabang sa pagpalambo sa ilang pisikal o mental nga abilidad aron magkabot nila ang ilang mga damgo. Katungod sa proteksyon, ang mga bata adunay katungod nga mapanalipdan gikan sa pisikal nga pag-abuso o psikolohikal nga pagpanghulga, sulod man o gawas sa ilang pamilya. Kinahanglan usab silang panalipdan gikan sa child child labor, delikado nga trabaho o bisan unsang trabaho nga makabalda sa ilang edukasyon. Naglakip kini sa trafficking, smuggling, kidnapping, sexual nga pag-abuso ug tanang klase sa pagpahimulos. Ang mga bata nga nabuwag sa ilang pamilya adunay katungod sa hustong proteksyon ug pag-atiman uban ang pagdahod sa ilang etnikong gigikanan, pinulungan, relihiyon ug kultura. Sa panahon sa gubat o panagbangi, ang matag bata kinahanglan panalipdan. Kung ang mga bata mahimong refugee, kinahanglan silang hatagan ug espesyal nga tabang o proteksyon. Katungod sa pag-apil, ang mga bata adunay katungod sa gawas ng pagpadayag sa ilang mga huna-huna, pananaw o opinion o sa aktibong pag-apil sa katilingban, ilabi na sa mga butang na makaapekto kanila. Ang tanan gidasing nga mulihok aron suportahan ang partisipasyon sa mga kabataan-unan, tugod kay sila ang usas sa mga pangunang kusog na magdala o positibo nga kausaban sa katilingban. Kini nga pahimangno gihatod kanato sa European Civil Protection and Humanitarian Affairs o GACSIS Project o assisting most vulnerable communities and schools affected by complex emergencies, access quality, untimely humanitarian and disaster preparedness services. Gihatod sad kaninyo sa DYPS 98.1 BTU Radio Tuburan.
10: Pirmi ka pangihi,
11: hanap ka pananaw,
10: ug pagpaminod sa mga tiin.
11: Basin aduna kay diabetes.
10: Mag-Detex 500.
11: Epektibo sa pagpamubo
10: sa blood sugar levels.
11: Di kaya ang diabetes.
10: Mag-Detex 500.
11: Karun na yun.
12: Babalik sa pinakadulong ng butike sa inyong lugar.
10: Detex 500.
13: Start your day on a fantastic note.

0: 98.1 BT Radio.
1: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiin, pagkagtaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika.
2: Alam ni ato nga mga di na makalugar sa pagpangrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services, mga kisuran, walo na katuig nga nagservisyo diha ka ninyo. Muservisyo sila sama sa pagpangrenew sa mga sakyanan. Sama niining mga musunod: motor, tricycle, multicab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o drum truck. Uga anda masab ang Atan Insurance Services sa pagsibisyo niining mga musunod: transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle. Uga Atan Insurance Services anda masab nga mo assist sa inyong mga lisensya. Sama na lang sa pagpang-renew sa inyong mga lisensya. Alang nga dusab nga magpa-ISP, new license o non proof to proof. Ang Atan Insurance Services, babahibog magkuntag binaagyo sa cellphone number 0908-1452-6550. Uga alang usab sa nagdita o mas barato nga mga groceries. Naada usab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services, o okay, usab ang G&D Sari-Sari Store. Naalagin niya, may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services, o ang G&D Sari-Sari Store. Giparagiya o ginawa ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Analisa Dasilio. Atan Insurance Services.
3: Ang Atan Insurance Services nag-offer og mas dali nga online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multicab, utility vehicle o truck nga walay apprehension. Dili magkinahanglan og emission test, customer friendly, hassle free og paspas nga serbisyo.
4: Vitron, subok na.
5: Ako si Gina Pardillo sa Poblacion Malapatan, Sarangani Province. Nakasulay jud ko sa Vitron drop sa kung anak nakagipa testing ako kung anak tinuod jud nga dili na siya kayo magilak-ilak baskog na kayo dali ra pud siya patulogon kuya kung kinsay wala pa naka-testing aning Vitron drop palihog pamalit na mo kay positibo jud siya kayo sa bata.
4: Vitron, subok na.
6: A product of RSV Trading, mapalit sa inyong suking butik.
7: Nangita ba ka og trusted nga partner para sa imong health, beauty og wellness needs? Ari na ta sa MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner. Available lang ilang premium beauty og wellness products sama sa collagen coffee, slim and sexy juice, sulfur soap, cord shake og lotus soap, serums, lotions, niacinamide soap, sunblock, whitening creams, humot nga scent, toothpaste og uban pa. Og para sa inyong adlaw-adlaw nga self-care routine o para sa inyong beauty and wellness needs, naa na sa MENA. Din ang kaanyag ug kahimsog inyong masaligan sa presyong abot kaya. Busa o sa paingihwat, bisitahan na ang MENA Health, Beauty and Wellness na amahimutang sa 2nd floor Arias Trigado Building, Barangay 8, Tuburan, Cebu. MENA Health, Beauty and Wellness. Kay sa MENA, ang inyong kaanyag ug kaayuhan among prioridad. MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner.
8: Kidney problems, lung problems, liver problems, gallstones, urinary tract infection. Pipila lamang kini sa mga kayang matabangan sa Sed Panyawan Garlic. Maukining klase sa Sed Panyawan Capsule nga adunay gahom sa ahos. Ang ahos makatabang alang sa atong organ damage. Gumikan sa taas nga heavy metal toxicity. Maayo usab kini nga mutabang sa pagpakusog sa atong immune system. Makatabang sa gini sa pagnormal sa atong blood sugar level. Busa ang pingi ang imong kalawasan. Pinaagi sa ahos nga na sa Sed Panyawan. Sed Panyawan Garlic Capsule, a quality product of Sed Marketing.
9: UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities, General Principles. Pagdahod sa kinaiyanhong dignidad, walay diskriminasyon, bugos o epektibong partisipasyon. Pagdahod sa kalainan o pagdawat, pagkaparihas tali sa mga lalaki o babay, pag-access. Pagdahod sa nag-uswag ng mga kapasidad sa mga batang adunay mga kakulangan. Ang RA 7277, usa ka balaod nga naghatag alang sa rehabilitasyon, pagpalambo sa kaugalingon o pagsasabi. pagbalig sa kaugalingon sa mga taong nga adunay mga kakulangan ug ang ilang paghiusa sa kinatibuk-an ug alang sa ubang mga katuyuan sama sa pagpanarbaho, mga serbisyong panlipunan nga auxiliary, edukasyon, pag-access, telekomunikasyon, panglawas, politikal ug sibil. Kini nga pahimangno gihatod kanato sa European Civil Protection and Humanitarian Affairs ug Access Project o assisting most vulnerable communities and schools affected by complex emergencies, access quality, untimely humanitarian and disaster preparedness services. Gihatod sad kaninyo sa DYPS 98.1 BT Radio Tuburan.

0: 101.1 BT Radio.
1: Tungod sa kapait sa kahimtang sa panahon karon, bawal magkasakit. Bawal magkasakit. Mao kanang ang SED Marketing. Ang tighimo sa mga SED Marketing products karon, magadalit ka rinyo sa kasika sa panglawas. Kasika sa panglawas.
2: Mga kapanyawan sa kamahing adlaw, welcome sa tuang pagmaraguban. Ano na po kining imong ubos nga galang maghahatag rin mong dugang impormasyon. Kaalam mong kahibalo ka rin mo aron ka ng imong lawas atong malikay sa mga problema sa kalawasan. Gamit ang mga produktong herbal sa SED Marketing na tinuod yun kaayo nga dunay mga pagdabang sa atong kalawasan. Sa mga kaigsunan nato diha karon nga medyo challenge pa no ang ilahang panglawas, timani nga ang ato ang produkto sa SED Marketing na pamatud-an kini siya nga naagi mga resulta sa atong lawas. Kini gumikan sa panyawan nga tanom nga diin na napamatud-an nga maoy makahatag og pagtabang kanato, paghatag og alibyo, and of course paghatag pud og depensa nga dili kita mataptan og mga balatia. Sa mga kaigsoonan nato diha karon nga medyo napay mga ginapanghambin nga mga problema sa lawas ang mga produkto sa SED Marketing, napamatud-an kini siya nga makatabang gayud no. Ato ang SED Panyawan Plus, ang kapsula nga Red Label nga dunay gahom sa panyawan, adunay pagtabang usab sa mangustin o usab sa luyang dilaw. Nindot kini alang sa katong mga kaigsunan nato adunay hypertension. Ang ato pong SED Panyawan with Garlic, usa ka matang sa kapsula nga adunay ahos, banaba o panyawan. Nindot kayo kini nga magatabang alang sa katong mga kaigsunan nato adunay pagtaas ilang kolesterol sa lawas. And of course, kining mga kapsula, no, kung imong hunaw-naon, maayo kini alang sa naay high blood, na ay pagtaas sa kolesterol o usab sa mga diabetic patients. Sa mga kaigsunan po nato, nga doon ay problema sa ilahang kidneys, at doon ay problema sa pagsaka sa ilahang or paghubag sa ilahang prostate glands. Ang tuang produkto isuon, nindot kayo nga makatabang alang sa tuang mga kaigsunan, no? Kaning atong produkto nga SED Kogon Herbal Capsule. Ang kapsula isuon nga adunay gahom sa Kogon plant, adunay kini banaba o usab adunay panyawan. And of course, alang sa mga kaigsunan na ito na karon nga naay problema sa ilahang mga kaunuran, kaning problema sa ilahang ginatawag joints, no? Naay arthritis makaaron, na makay problema sa ginatawag na ito nga rheumatism, no? Maayo kaayo ang ato ang SED Liniment Oil. Ang SED Liniment Oil, mga igalang igsuon, nindot kaayo nga mutabang alang sa ato ang problema sa atong kalawasan. Ilabi na kung aduna kay mga rheuma, no? Ihaplas lang ang SED Liniment Oil aron na hinanaling kaayuhan ng imuhang matagamdam. And of course, ang ato ang milagrosong klase sa kape, hindi po nato hikalimtan. Ang ato ang SED Panyawan Coffee Mix. Kabalo ba kay igsuon nga ang mangustin ug panyawan pag imong hiusahon, aduna kay mabating kaayuhan alang sa pagpahimsog sa imong immune system. O ayan, nindot kaayo kay ang immune system igsuon, no? Nindot kay sa nga tanan nga mudepensa sa atong kalawasan. And of course, pinaagi sa ato ang SED Panyawan Coffee Mix, mas dali na karon nato nga mapakusgan kaning atong immune system. Munay nindot igsuon sa tuang kape kay tinuod gayud nga makatabang ni sa atong kalawasan. Ang atong immune system ang goligsuon, mo man kini sila ang naglangkob sa mga sistema nato sa lawas nga maghatag og pagtabang nga madepensahan kining atong lawas ug dili kita madali-dali kataptan og mga problema nato sa lawas. Ang ato ang SED Panyawan Coffee Mix, napamatud-an kini nga makatabang alang sa pagpahimsog sa atong immunity, no? Kaning ato ang depensa sa kalawasan. Munang kung ikaw igsuon, gusto ni mong aduna kay pagtabang sa imong immunity, no? Sa immune system nato nga mapakusga nato, timani nga ang ato ang SED Panyawan Coffee Mix andam na karon nga makahatag og tabang sa atong mga kalawasan. Munang kung ikaw igsuon, ha, timani karon na kung mahiligon ka sa kape, and then gusto po ni mong matabangan ka ng imong lawas, no? Ayaw ka limot, ha, nga pwede kang mag-inom sa ato ang SED Panyawan Coffee Mix. Ang kapeng adunay pagtabang sa atong mga tagsa-tagsa ka mga kalawasan.

0: at ang ilang gihapon kini sa sunod ngay gayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
1: Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, 98.1 BT Radio.

0: Bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time. 2 minuto makalipas ang 6 ng umaga.
4: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Kasama si Alan Alyanige.
3: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., pangungunahan ang pagdiriwang ng araw ng mga bayani ngayong araw.
4: Headlines.
3: Sitwasyon sa mga lugar na naapekto ng malakas na pag-ulan dulot ng habaga at maigpit na minomonitor ng Pangulo.
4: Headlines.
3: Weather Bureau Pag-asa nagbabala sa posibleng malalakas na pag-ulan sa ilang bahagi ng bansa sa mga susunod na araw dahil sa patuloy na epekto ng habagat.
4: Headlines.
3: Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police tumugon sa mga lugar na apektado ng masamang panahon dulot ng habagat.
4: Headlines.
3: Mahigit sa 71,000 food packs na ipamahagi na ng Department of Social Welfare and Development sa mga apektado ng habagat.
2: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
4: Sa buong bansa.
2: Radyo Pilipinas
4: News. News Nationwide.
3: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Baga, Manila. Ngayon po'y araw na Lunes, August 31, 2026. Muling sumasang inyong Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyo po ang tagapagbalita, ko po si Alan Alyanige.
2: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas
2: News Nationwide.
3: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., pangungunahan ang pagdiriwang ng araw ng mga bayani ngayong araw mula sa Malacanang. Narito ang balitang atid ni Alvin Baltazar.
2: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas.
6: Report. Alas 8 ng umaga, inaasahan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa libingan ng mga bayani sa lungsod ng Taguig. Ito yung pagpangunahan ng pagdiriwang ng National Heroes Day o araw ng mga bayani na kung saan tema ng pagdiriwang ngayong taon ay diwa ng kabayanihan, lakas ng sambayanan. Ilan sa mga inaasahang makakasama ng Pangulo sa okasyon ay sina Executive Secretary Ralph Recto, ganun din si Defense Chief Gilberto Teodoro, PCO Secretary Dave Gomez, at AFP Chief General Antonio Navarrete, ganun din si National Historical Commission of the Philippines Chairperson Regalado Jose Jr. Karaniwang bahagi naman ng palatuntunan sa National Heroes Day ay ang pagbibigay ng pagpupugay ng Pangulo sa ating mga bayani maging sa mga sundalong hindi nakilala na namatay sa paglilingkod sa bansa sa pamamagitan ng pag-aalay ng bulaklak sa Tomb of the Unknown Soldier. Inaasahang magbibigay din ng mensahe ang Pangulo sa pagdiriwang bilang pagkilala sa sakripisyo para sa bansa ng ating mga bayani. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas.
2: News Nationwide.
3: Maigpit na minomonitor ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang sitwasyon sa mga lugar na naapektuhan ng malalakas na pag-ulan dulot ng Southwest Monsoon o habagat. Ayon kay Communications Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro, tutok ang Pangulo sa kalagayan ng mga Pilipino sa mga komunidad na nakakaranas ng epekto ng tuloy-tuloy na pag-ulan at pagbaha. Iniutos din ni Pangulong Marcos sa mga ahensya ng pamahalaan na tiyaking mabilis ang pagtugon sa mga pangangailangan ng mga residenteng na epekto ng sama ng panahon. Patuloy ang pagbuhos ng malakas na ulan na dala ng habagat na nagdulot ng pagbaha sa ilang lugar sa Luzon, partikular sa Central Luzon at Metro Manila. Samantala, patuloy naman ang koordinasyon ng mga ahensya ng pamahalaan para sa agarang paghatid ng tulong at iba pang kinakailangang serbisyo sa mga pamilyang apektado ng pagbaha.
2: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas.
2: News Nationwide.
3: Nagbabala naman ang pag-asa sa posibleng malalakas na pag-ulan sa ilang bahagi ng bansa sa mga susunod na araw dahil sa patuloy na epekto ng Southwest Monsoon o habagat. Inaasang makapagtatala ng 100 hanggang 200 mm ng ulan ngayong araw, Agosto at 31 sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, Pangasinan, La Union, Abra, Benguet, Bataan, Zambales, Talak at Pampanga. Nasa 50 hanggang 100 millimeters naman ang posibleng pagulan sa Metro Manila. Ilang bahagi ng Cordillera, Nueva Vizcaya, Nueva Ecija, Bulacan, Rizal, Cavite, Laguna, Batangas at Occidental Mindoro. Mula bukas ng hapon hanggang September 2, inaasahan pa rin ang 100 hanggang 200 millimeters ng ulan sa ilang bahagi ng Ilocos Region, Abra at Benguet. Habang nasa 50 hanggang 100 millimeters naman ang iba pang lugar sa Northern at Central Luzon, kabilang ng Metro Manila at Cavite. Ayon sa PAGASA, maaaring mas mataas na rainfall sa mga bulubundukin at matatas na lugar, lalo na sa mga lugar na nakakaranas ng matinding pag-ulan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police tumugon sa mga lugar na apektado ng masamang panahon dulot ng habagat. Iyan po ang balitang atin sa atin ni J. Mark Dagala.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
7: Tuloy-tuloy ang isinasagawa ng disaster response operations ng Armed Forces of the Philippines at ng Philippine National Police, partikular na sa mga lugar na matinding na apektado ng masamang panahon dala ng habagat, partikular na nagpadala ng mga tauhan ng EFP sa mga lalawigan ng Tarlac, Pampanga at Bataan na nakaranas sa matinding pagbaha. Bukod sa search and rescue operations, nagatid din ng family food packs ang mga sundalo sa mga apektadong lugar sa Central Luzon. Habang ang PNP naman ay nagbigay ng libreng sakay sa mga stranded na commuter, nagbigay din ng tulong at tiniyak ang seguridad sa mga evacuation center. Mahigpit naman ang ugnayan sa pagitan ng AFP at PNP sa mga lokal na pamahalaan at disaster response agencies para tiyakin ang mabilis sa pagtugon sa mga lugar na apektado ng habagat. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Nagsagawa ng relief operations ang Philippine Air Force para maihatid ang mga family food packs sa mga pamilyang naapekto ng patuloy na humanitarian situation sa Northern Luzon. Pinangunahan ito ng Tactical Operations Wing Northern Luzon kasama ang 600 Air Base Group at 700 Tent Special Operations Wing ng Philippine Air Force, katuwang ang Office of Civil Defense, Department of Social Welfare and Development at mga lokal na pamahalaan. Gamit ang KM-250 trucks ng Philippine Air Force, sinakay at inihatid ang mga pangunahing relief supplies para sa agarang pamamahagi sa mga pamilyang nangangailangan. Ayon sa Philippine Air Force, bahagi ang operasyon ng patuloy nitong pagtugon sa humanitarian assistance and disaster response. Patuloy naman ang koordinasyon ng Air Force sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan para sa paghatid na tulong sa mga naapektuhan ng habagat.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Rescue operations ng Philippine Coast Guard mas naging epektibo dahil sa suporta at tulong ng Marcos Jr. Administration. Narito ang balitang atid ni Lawrence Tanhoko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
8: Mahigit sa 15,000 residente sa iba't ibang bahagi ng Luzon ang nasa gipat na ilikas ng Philippine Coast Guard o PCG dahil sa malawakang pagbaha dulot ng pinaigting ng habagat. Ayon kay PCG spokesperson Commodore Noemi Cayabyab, nagsagawa ng sabayang rescue at preemptive evacuation ang mga tauhan ng Coast Guard katuwang ang mga lokal na Disaster Risk Reduction and Management Office. Sinabi ni Cayabyab na maagang ipinuwesto sa mga high-risk areas ang mga tauhan sa sakyang pandagat at panlupa at rescue equipment upang mapabilis ang pagtugon sa mga komunidad na nangangailangan ng tulong. Ayon naman kay PCG Commandant Admiral Ronnie Hilgavan, nakatulong sa mas mabilis na disaster response ang patuloy na modernization ng ahensya sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kabilang ang pangdagdag ng kagamitan, tauhan at peak response fund. Patuloy namang naipag-ugnayan ng PCG sa mga lokal na pamahalaan at iba pang ahensya habang nagpapatuloy ang masamang panahon sa ilang bahagi ng Luzon. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila, para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Mayigit sa 71,000 food packs na ipamahagi na ng Department of Social Welfare and Development sa mga apektado ng Habagat. Narito ang report ni Marian Bastasa.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Kasunod ng malawakang ulan na dala ng habagat, agad na kumilos ang Department of Social Welfare and Development para mahatira ng tulong ang mga pamilyang naapektuhan sa iba't ibang panig ng bansa. Sa tala ng ahensya, may inisyal niyang 71,000 family food packs ang naipamahagi sa mga komunidad sa CAR, Central Luzon, Metro Manila at Calabarzon. Pinakamarami ang naihatid na food assistance sa mga pamilyang apektado sa Central Luzon na nakakuha ng 63,000 na food packs na sinundan naman ng 6,000 food packs sa NCR, 2,000 sa CAR at 141 sa Calabarzon. Ang mga food packs ay naglalaman ng mga pangunahing pagkain na maaaring makatulong sa pang-araw-araw na pangangailangan ng mga pamilya habang nakararanas sila ng epekto ng kalamidad. Patuloy naman nakikipag-ugnayan ng DSWD sa mga LGU para matukoy ang pangangailangan ng mga apektadong residente at maipaabot ang kinakailangang food assistance. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Patuloy naman ang pagpapakawala ng tubig sa Buklaw at Binga Dam sa Benguet. Batay sa pinakahuling dam status ng National Power Corporation ng Napocor sa Buklaw Dam sa Bukod, nasa 751.84 meters above sea level ang water level, malapit sa normal high water level na 752 meters. Limang gate ng nakabukas na may kabuang opening na 2.5 meters at may spill discharge na 335.5 cubic meters per second, kabilang sa mga downstream community ang barangay Buklaw. Samantala, nasa 574.49 meters above sea level ang tubig naman sa Binga Dam kumpara sa 575 meters na normal high water level. Anim na gates ang bukas na may kabuang opening na 3.5 meters at naglalabas ng 458.29 cubic meters per second. Maaring maapektuhan ang barangays Dalupirip at Tinongdan sa Itogon, Benguet. Sa San Roque Dam naman, nasa 275.89 meters ang water level habang nasa 280 meters ang normal high water level. May low level outlet discharge itong 121.11 cubic meters per second habang sarado ang lahat ng spillway gates. Sarado naman ang lahat ng spillway gates ng Angat at Kaliraya Dam.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Nagbigay ng paalala si Public Works and Highway Secretary Vince Dizon sa publiko ukol sa epekto ng basura sa mga pumping station. Ito'y kasunod ng mga naranasang pagbaha sa iba't ibang bahagi ng bansa. Bunsod ng umiiral na Southwest Monsoon o Habagat, ayon sa kalihim, bagamat tuloy-tuloy ang pagbomba ng tubig sa mga pumping stations, nananatiling banta sa pagkasira ng mga makinarya, ang mga basura ang bumabara sa pasilidad. Gate pa ni Secretary Dizon, hindi naman pwedeng mantala ang operasyon ng mga pumping station dahil sa mga basura. Anya, kailangang humanap ng paraan para mabawasan ang mga nagkalat na basura sa mga lugar na ito.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Samantala, binunyag ni DPWH Secretary Vince Dizon na ang pagnanakaw sa mga specialized electrical cable ang pangunahing dahilan kung bakit hindi naging ganap ang operasyon ng flood control pumping station sa Maynila sa kasagsagan ng malakas na pag-ulan. Ayon kay Dizon, labis na perwisyo ang hanggang baywang na baha na dinulot ng naturang insidente sa mga residente matapos na maparalisa ang mga pasilidad. Bukod sa mga specialized cable sa Maynila, iniulat din ng kalihim ang pagnanakaw ng mga check valve sa Marikina River na pumipigil sana sa backflow ng tubig, maging ang pagkawala ng manhole cover sa Rose Boulevard. Agad namang naisaayos at napalitan ng mga kable sa tulong ng lokal na pamahalaan at MMDA, kaya ganap nang muling umandar ang pumping station kaninang madaling araw, partikular sa Sunog Apog Pumping Station. Maring binalaan ni Dizon ang mga kawatan at iniyak na pananagutin ang mga ito sa batas, habang nagpapakalat naman ng mga tauhan mula sa Coast Guard at barangay upang maigpit na bantayan ang mga pasilidad laban sa mga nagsasamantala.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Philippine Reclamation Authority naglabas ng cease and desist order sa Department of Public Works and Highways upang ipahinto ang reclamation project sa Laguna de Bai. Narito ang report ni AJ Ignacio.
2: Radyo Pilipinas Report.
10: Yes, Alan, naglabas nga ng cease and desist order ang Philippine Reclamation Authority o PRA sa Department of Public Works and Highways upang pahinto ang reclamation project sa Laguna de Bai. Sa isang sulat nga na ipinadala ni Engineer Cesar Siador Jr., ang General Manager at CEO ng PRA sa kay Secretary Vince Dizon, na nagbibigay nga ng atas dito na magpalabas ng cease and desist order sa mga lokal na pamahalaan na may proyekto ng reclamation sa Laguna de Bai. Una na nga rito, Alan, ang lungsod ng Taguig kung saan may sinasagawang reclamation site sa Laguna de Bai. Paalala naman ng PRA sa DPWH na kailangan ipatupad ito sa loob ng 15 calendar days kapag na-receive na nila ang naturang dokumento o sulat. Alan, wala pa rin dito sa lungsod na Makati. Para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Marami pang mainit na balita atin namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 18 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
11: Narito na ang ating kaalamang ASEAN. Alam nyo ba na ang Cambodia ay sikat sa kakaibang street food na aping o fried tarantula? Sinasabing nagsimula ang pagkain ito nang magkaroon ng taggutom noong 1970s. Ngayon, itinuturing na itong delicacy na mayaman sa protina na ayon sa marami ay lasang manok o alimango. Gusto nyo bang tikman? Dahil sa pagiging bahagi natin ng ASEAN, mas pinadali na ang travel nating mga Pinoy para i-explore ang ganitong mga kakaibang adventure. Yan ang ating kaalamang ASEAN sa pangunguna ng Pilipinas sa ASEAN 2026. Navigating our future together.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nation.

0: Welfare and Development Office, City Mayor's Office, ganun din ang General Services Office, City Peace and Order Office, City Disaster Risk Reduction and Management Office, sa mga barangay officials, volunteers at mga katuwang ng pamahalaan na patuloy na tumutulong sa paghahanda at pamamahagi ng pagkain sa kanilang bayan. Sa pinakauling update sa official Facebook page ng alkalde, tuluyan na anyang humupa ang tubig sa mga pangunahing kalsada na naapektuhan ng patuloy na pag-ulan at maayos ng nakakaraan ang mga sasakyan. Patuloy naman ang monitoring ng mga otoridad sa mga daan upang mapanatiling updated ang mga kababayan sa lagay ng mga kalsada. Nagpaalala naman ang lokal na pamahalaan sa mga motorista na mag-iingat sa pagbibiyahe at dahan-dahan sa pagmamaneho habang patuloy ang pag-ulan.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Kabuang 1,630 na paaralan ang naapektuhan ng habagat at mga bagyong Luis, Maymay, Neneng at Obet. Ito ay ayon sa Rapid Damage Assessment ng Department of Education o DepEd. Batay sa pinakauling situation report ng DepEd, nasa 5,666 classrooms ang may minor damage, 2,029 ang may major damage, habang 2,034 classrooms ang totally damaged. Tinatayang abot sa 6.4 billion pesos ang kabuang pondong kailangan para sa cleanup, minor at major repairs at reconstruction ng mga paaralang na pinsala. Samantala, 323 na paaralan ang ginamit naman bilang evacuation center na nagsilbing pansamantalang kanlungan ng mahigit sa 10,000 pamilya. Pinakamaraming paaralan ang ginamit bilang evacuation center sa Region 3 na may 188 schools. Sinundan ang Region 4A na may 57 at Region 1 na may 37 schools.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Sa gitna ng matinding pinsala dulot ng pagbaha at landslide, Martiles Solon naghain ang panukwala na ipatigil ang earth balling o paglilipat ng mga bakawan o mangroves. Mula sa Kamaran, narito ang report ni Melanie Valdez Reyes.
1: Radyo Pilipinas. Report.
2: Sa gitna ng matinding bagyo, habagat at banta ng climate change, nanawagan si House Senior Deputy Minority Leader at mamamayang Liberal Party Representative Lila De Lima sa Department of Environment and Natural Resources na suspindihin ang earthballing o paglilipat ng mga bakawan o mangroves. Kwestiyon ni De Lima ang DNR memorandum na inilabas noong October 8, 2025 na nagbibigay ng interim guide sa pag-earthball ng mga bakawan para sa mga flagship infrastructure projects. Binigyan din ang mambabatas na dapat munang suriin at tiyakin ang survival rate ng mga inililipat na bakawan bago maglabas ng naturang utos, lalo't napakababa o halos walang nabubuhay sa mga ito matapos ilipat. Una nang naghain si De Lima ng House Resolution Number 1206 noong July 2026 upang imbestigahan ang nasabing memorandum. Ayon sa kanya, dapat munang kumonsulta sa mga dalubhasa at magsagawa ng scientific study bago ginawang de facto policy ang paglilipat ng mga bakawan. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Nagpaalala ang Department of Health o DOH sa publiko na iwasang maligo o maglaro sa mga ilog at baha upang maiwasan ang leptospirosis. Ayon sa DOH, mas mataas ang panganib na magkaroon ng leptospirosis kapag nakapasok sa katawan ng bakterya na karaniwang matatagpuan sa tubig baha o tubig na kontaminado ng ihi ng mga infected na hayop. Dahil dito, maaaring pinayuhan ng publiko na huwag lumusong sa baha kung hindi kinakailangan, lalo na kung may sugat o galos sa balat na maaaring maging daanan ng bakterya. Pinaalalahanan din ang mga residente na manatiling malinis ang katawan at agad na maghugas gamit ang malinis na tubig at sabon kung aksidenteng nakalublob sa baha. Samantala, inikayat naman ang sinumang nakakaranas ng mga sintomas na maaaring kaugnay ng leptospirosis na agad na kumonsulta sa health center o pinakamalapit na paggamutan. Paalala ng DOH, maaaring maging malubha at nakamamatay ang leptospirosis kapag hindi naagapan.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Posibleng bawasan pa ng House Prosecution Panel ang kanilang mga testigo sa Article 1 o isyu ng confidential funds ng impeachment case laban kay Vice President

0: Sara Duterte. Ito'y kapag nakumpleto na ang tinatawag nilang evidentiary puzzle sa confidential funds issue. Ayon kay House Trial Spokesperson at Impeachment Advisor Robert A. Barbers, patuloy na sinusuri ng prosecution kung kailangan pang lahat ng natitirang testigo habang nadadagdagan ang ebidensyang iniharap sa impeachment court. Una nang nagbawas na mga testigo ang prosecution sa Article 4 na tumatalakay naman sa umano'y grave threats matapos nilang makitang sapat na ang mga ebidensyang nasa record. Sinabi ni Barbers na maaari nang gawin ang parehong hakbang sa Article 1 kung mapagpapasyahan ng prosecution panel na hindi kailangan ng karagdagang testimonya. Dagdag pa ni Barbers, nice din nilang matapos agad ang paglilitis, lalo't abala na ang Kongreso sa paghahanda sa 2027 National Budget.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Hinggil pa rin sa impeachment trial ni Vice President Duterte. Inimok ni House Trial Spokesperson at Impeachment Advisor Robert H. Barbers ang media, ang social media vloggers at mga spokesperson na gawing mas maikli at mas madaling maintindihan ang mga ulat ukol sa nasabing pagdinig. Dahil kay Barbers, mahalagang gawing simple ang pagpapaliwanag sa mga teknikal at legal na usapin upang hindi mawalan ng interes ang ordinaryong mga Pilipino sa paglilitis. Sinabi pa niya na nasa 20th hearing day ng impeachment trial kung saan malaking bahagi ng mga pagdinig kamakailan ay nakatuon sa Article 1 at sa mga dokumento, audit rules at proseso ng confidential funds. Aminado naman ang mambabatas na maaaring mainip ang publiko sa mahabang pagdinig, lalo na kapag teknikal o legal ang mga tinatalakay. Hiniling din ni Barbers na manatiling nakabatay sa mga aktwal na nangyari sa impeachment court ang pagpapaliwanag ng media at iba pang tagapagsalita, lalo na't mabilis kumalat online ang mga clips at magkakaibang interpretasyon sa mga testimonya.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Kailangan munang makita ng Malacanang ang mga pagbabago sa planong ipatupad ng Commission on Audit sa mga lituntunin sa paggamit ng confidential at intelligence funds. Pahayag ito ni Communications Undersecretary at Balance Press Officer Claire Castro nang tanungin kung paano makakaapekto sa intel gathering ng pamahalaan ang plano na ito ng COA. Ayon kay Castro, wala pa silang natatanggap na proposal tungkol dito, kaya hindi pa makakomento ang palasyo. Kaugnay nito, ginit ng opisyal na malinaw ang nakasaad sa MC 2015-01 kaugnay sa paggamit ng confidential at intelligence funds. Kung susundin lamang kasi ani ang batas, wala naman dapat na problema sa paggastos nito. Paliwanag pa ng Palace Press Officer, ang nagiging problema lamang ay kapag mayroong mga nagpapaikot ng batas para gamitin ito sa pansariling interes.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Inikayat ng Armed Forces of the Philippines sa mga botante sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao na huwag matakot at gamitin ang kanilang karapatang bumoto sa kauna-unahang parliamentary election sa rehiyon. Ayon kay AFP spokesperson Colonel Franchelle Margaret Padilla, makasaysayan ang halalan dahil maigpit itong minomonitor ng international community kabilang ang United Nations. Sabi pa ni Padilla, mahalagang parliamentary elections sa pagpapatuloy ng peace process at pagpapatatag ng pamahalaan o pamamahala sa Bangsamoro. Pangungunahan naman ng Commission on Elections ang paghahanda para sa halalan sa BARMM habang nakatutok ang Philippine National Police sa law enforcement at ang security forces sa peace and order. Samantala, hinigpitan ng mga otoridad ang seguridad sa rehiyon kasunod ng nangyaring pananambang sa Chief Minister ng BARMM.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Mga manunulat at mananaliksik, ginawaran ng pagkilala. Yan ang balitang atin sa atin ni Charmaine Cristobal.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Ginawaran ng pagkilala ang mga manunulat at mananaliksik sa bansa sa katatapos lamang na selebrasyon na 5th anibersaryo ng Eduhart Publishing Incorporated na ginanap sa Vivery Hotel Alabang, lungsod ng Muntinlupa. Nagmula sa iba't ibang universidad at institusyon sa Pilipinas ang mga ginawaran ng pagkilala bilang guro at mananaliksik. isip. Ang mga libro na kanilang naisulat ay nagsisilbing instrumento ng mga estudyante at profesional upang makagawa ng pag-aaral na may kaugnayan sa kalusugan, hanap buhay, edukasyon at negosyo. Kabahagi ng EduHeart, ang National Book Development Board o NBDB sa pagsasakatuparan na makapaglimbag ng mga libro at babasahin. Nagpapatuloy ang hangarin ng mga manunulat at mananaliksik na maibahagi pa ang kanilang husay at talento para mas mapatibay ang sektor ng edukasyon. Mula Radyo Magazine, Charmaine Cristobal para sa Bagong Pilipinas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Target ng Philippine National Police na makabili ng 10,000 hanggang 20,000 AI-enabled body cameras para mapalakas ang police operations at pagdodokumento ng mga insidente. Ayon kay Interior Secretary John Vic Remulla, nasa 2,000 lamang ang kasalukuyang body cameras ng PNP para sa mahigit sa 300,000 na police. Bukod sa kakulangan sa bilang, sinabi ni Remulla na mababa rin umano ang resolution ng mga naunang body cameras na ginagamit ng kanilang mga tauhan. Sinabi ng kalihim na obsolete na rin ang ilan sa mga lumang unit kaya kinakailangan itong palitan at dagdagan. Target ng PNP na gumamit ng AI-enabled body cameras na may mas mataas na resolution at mas advanced na capabilities para sa police operations at digital evidence. Bahagi ito ng pagpapalakas sa kagamitan at kakayahan ng PNP para mas maging mabilis at epesyente ang pagdugon ng mga pulis sa mga insidente.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Balita naman sa iba yung dagat, 7 katao na sawi, 23 nawawala sa pagdaob ng pampaserong bangka sa hilaga ng Cyprus. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang report ni Ray Sampang.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Nasawi ang 7 katao, samantalang 23 pa ang nawawala sa hinang paglubog ng isang pampaserong bangka sa hilaga ng Cyprus. Ayon sa ulat ng BBC News, pinagbigay alam ng Turkish authorities na nagsimulang lumubog ang bangka nang pumasok ang tubig 4 na nautical miles mula sa Kyrenia Port. Patuloy naman ang search and rescue operation sa mga otoridad sa 23 nawawalang pasahero ng nasabing bangka. Samantala, update sa Tibet, Nepal flash flood at landslide, umabot na sa mahigit 700 na po ang naitalang nasawi at 2,500 pa din ang nawawala sa Nepal. 16 naman ang naiulat na namatay sa Tibet at 546 ang nawawala ayon sa Chinese state media. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, Ray Sampang para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Narito naman ang ating balitang sports.
1: Radyo Pilipinas Sports.
0: Alex Ayala, makakaharap si Mary Stoyana sa pagsisimula ng United States Open 2026 Women's Singles. Ang detalye mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
4: Makakatapat ni Alex Ayala ang wildcard qualifier na si Mary Stoyana ng Estados Unidos sa first round ng 2026 US Open, ang panghuling Grand Slam ngayon taon. Ayon sa website ng US Open na usopen.org, magtutuos sina Ayala at si Stoyana sa araw ng Miyerkules dakong 8 a.m. Philippine Time sa Louis Armstrong Stadium sa Flushing Meadows sa New York. Seeded 17th si Ayala sa paparating na women's single, samantalang nanggaling sa qualifier si Stoyana at may ranking na 122 sa WTA. Noon na rito, lumahok si Ayala sa mixed doubles kasama ang kanyang partner na si Felix Auger-Aliassime, ngunit nasilat sila sa unang round noong nakaraang linggo. Mula sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time, 34 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Sa tuwing bumabaha sa Metro Manila, bunsod ng malalakas na pag-ulan, isa sa mga hamon ang bulto-bultong basurang naiipon sa mga daluyan ng tubig. Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nga ay nasaksihan ang problemang ito. Kaya naman, kasabay ng agarang pag-aalis ng mga basurang bumabara sa mga ilog at iba pang waterways, isinusulong din ngayon ng pamahalaan ang isang pangmatagalang solusyon, ang waste to energy on WTE. sa ilalim ng WTE technology, gagamitin ang basura sa paglikha ng enerhiya.
6: Waste to energy ng mga plano starting to move forward at mag-auction na raw. Kasi bibilhin ng Department of Energy yung power na manggagaling dun sa waste to energy. Kaya yung ninenegotiate nila ngayon. So, yan ang tanging solusyon dahil yung mga landfill puno na. Patuloy lang ang ating trabaho para mabawas-bawasan ang baha dito sa hindi lamang sa Metro Manila, lahat ng buong Pilipinas.
5: Sa pamamagitan ng naturang teknolohiya, mababawasan ang basurang mapupunta sa mga landfill at higit sa lahat, matatapyasan ang posibilidad na mabarahan ng solid waste ang mga daanan ng tubig na sanhi din ang paglala ng baha. Magkakaroon din ng karagdagang kuryente para tugunan ang patuloy na lumalaking pangangailangan ng bansa. Bilang bahagi ng hakbang, ipinagpapatuloy ng Department of Energy ang special auction round para sa WTE sa ilalim ng Green Energy Auction Program. Mula sa dating 230 megawatts ay itinaas sa 400 megawatts ang kabuuang installation target upang makahikayat ng mas maraming investor sa sektor ng renewable energy. Target ng pamahalaan ang pagtatayo ng mga WTE facility sa lalong madaling panahon at kapag naisakatuparan na, ang problemang basura ay magiging parte na ng solusyon tungo sa mas ligtas at mas matatag na Pilipinas na walang humpay na isinusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
7: Ako si Loki Dikin po, acting business permit and licensing officer ng Kidapawang City. Ang sa umpisa, yung ang gamit pa namin noon ay manual, wala pa kami system ng DICT. Actually, on the part sa Bipelo, mahirap ang proseso kasi kailangan ng palipat-lipat ng mga kliyente para sa pagkuha ng mga documentary requirement. At saka yung pila, mahaba ang pila ng mga kliyente. Pati yung mga staff natin doon sa front line din, nahihirapan din kasi nga gustong mag-unahan yung mga kliyente sa doon sa prosesong manual before. Sa city government, una ang revenue, mas madali ang pagkolekta ng mga business tax, and then mabilis yung proseso sa business permit, naka-online na. Yun yung kaibahan sa dati at sa ngayon. Para kay President Bongbong Marcos, maraming salamat doon sa programang na digitalization sa mga proseso ng mga dokumento, lalong-lalo na sa pagproseso ng business permit. Maraming tulong, malaking tulong, mas mabilis ang proseso ng business permit. So, naiinganyo sila na kumuha ng business permit dahil sa programa ni President Bongbong Marcos.
8: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
9: Magandang buhay. Ako po si Marianne Yanyan Espiritu from Barangay Tanzatu, Nabota City. It's very important sa barangay namin, particularly sa Barangay Tanzatu, yung SEPF na ginrant per barangay. Yung 100,000 na allotted para sa mga scholars ay malaking bagay kasi ito ay pinili base sa kakayahan at sa pangangailangan ng bawat estudyante sa aming mag-aaral. So, itong perang maibibigay sa mga barangay ay in turn maibibigay sa mga scholars na magagrantan ng benefit na ito na magagamit nila para ma-ensure na matatapos nila or makakagraduate sila sa kolehiyo. And then the other 100,000 naman ay malaking bagay dahil ito ay inallocate namin para sa pagbili ng printer, computer set at projector para sa barangay at magagamit sa mga administrative services. So alam naman natin na ang pondo ng barangay ay very limited pero yung sakop ng serbisyo ay napakalawak. So sa pagkakaroon ng 100,000 na maaari naming magamit, napapabilis yung serbisyong pambarangay at mas nai-ensure na yung mga services ng barangay ay mas mapapalapit sa tao at mas maibibigay namin ng mas madali at mas mabilis para sa lahat.
10: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Isa ang landslide sa mga sakuna na hinaharap ng mga Pilipino. Kaya naman importanteng alam natin ang mga senyales ng landslide na pwedeng makita sa ating lugar. tulad na lang ng pagkakaroon ng pitak sa lupa o kaya naman ay pagtabingi ng mga puno at poste. Senyales din ang biglaang pagbukal ng tubig sa lupa at pagkulay puti ng ilog. Pwede rin magkaroon ng bitak sa inyong mga tingding, bintana at maging sa kalsada. Na-observe mo na ba ito sa paligid mo? Hashtag panatag ang may alam.
1: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
11: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Patuloy po ang ating balitan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Narito ang mga updates mula po sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Station sa Luzon. Batanes Booth kumita ng nasa 300,000 pesos sa natapos na Regional Trade Fair. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Batanes. Narito ang report ni Mean Bata.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Mean.
12: Muling nakibahagi ang lalawigan ng Batanes sa taunang Paday na Lima Regional Trade Fair ng Department of Trade and Industry na ginanap nitong August 24 to 30 sa Festival Mall, Alabang, Muntinlupa City. Umabot sa mahigit kumulang 300,000 pesos ang kinita ng Batanes Pavilion Booth na kinabibilangan ng nasa 11 micro, small and medium enterprises o MSMEs na mula sa lalawigan. Itinampok ng mga Ivatan MSMEs ang iba't ibang mga food at non-food products ng lalawigan. Layon ng taunang aktibidad na ito ng DTI na makapagbigay daan sa mga negosyante na maipromote ang kanilang mga produkto, makipag-ugnayan sa mga mamimili at makabuo ng koneksyon sa mga potensyal na mamimili sa labas ng lalawigan. Nagpasalamat naman ang mga ito sa mga tumangkil at sumuporta sa mga produkto mula sa lalawigan at inaanyayahang patuloy na suportahan at tangkilikin ang mga lokal na produkto. Samantala, bukod sa mga kinatawa ng Department of Trade and Industry o DTI Region 2 Batanes at ng Batanes Provincial Heritage and Tourism Office, dumalo at nagpakita din ng suporta si Batanes Governor Ronald P. Aguto Jr. at DTI Region 2 Batanes OIC Provincial Director Randolph B. Cacacho sa naturang aktibidad. Ang tema ngayong taon sa naturang aktibidad ay 20 Years of Vibrant Hands, Crafting a Sustainable Legacy of Culture and Community. Para sa Bagong Pilipinas, ito si Mayan Bata ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Batanes.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Mountain Province at DPWH nanawagan ang iba yung pag-iingat habang nagpapatuloy ang habagat. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Bontok. Narito ang report ni Donalyn Kawis Balio.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Dona.
13: Pinapayuhan ng Mountain Province PDRRMC ang publiko na manatiling alerto at maging handa sa posibleng preemptive o forced evacuation dahil sa tuloy-tuloy ng pag-ulan, dulot ng habagat. Pinapayuhan din ang mga residente sa mga lugar na nanganganib sa baha at landslide na sumunod sa mga abiso ng kanilang lokal na pamahalaan. Samantala, ayon sa DPWH na nanatiling nasa open-close status ang bahagi ng Baguio Bontok Road sa Tikitik, Bontok, Ili, habang one-lane passable naman ang iba pang apektadong bahagi ng Halsema Highway dahil sa landslide at patuloy na pagbagsak ng mga debris. Nakaantabay ang mga tauhan at heavy equipment ng DPWH upang agad na magsagawa ng clearing operations sa sandaling maging ligtas ang lugar. Pinapayuhan din ang mga motorista na mag-ingat sa pagbibiyahe at sundin ang mga abiso ng mga otoridad habang nagpapatuloy ang epekto ng habagat. Para sa Bagong Pilipinas, ako si Donna Kawisbalyo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Bontok.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Ilang pangunahing kalsada sa Cordillera pansamantalang nagsara dahil sa landslides, rock slides at mud flow bunsod ng tuloy-tuloy na ulan. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Baguio City. Narito ang balitang hatid ni Joseph Cabanas.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Joseph.
14: Maraming kalsada sa Cordillera Administrative Region ang pansamantalang isinara bunsod ng tuloy-tuloy na pag-ulan sa rehiyon. Batay sa ulat ng Department of Public Works and Highways, ilang pangunahing lansangan ang naapektuhan ng serye ng landslide, rockslide at mudflow. Kabilang sa mga isinara ang Ken Road at Tubabenguet na hindi muna pinadadaanan sa publiko maliban sa mga residente ng lugar. Nakakaranas din ang pagguho ng lupa at bato ang ilang bahagi ng Marcos Highway at Naguilian Road na kabilang sa mga pangunahing lansangan papasok at palabas ng Baguio City. Nagkaroon din ang serye ng landslide at mudflow sa Halsema Highway at Benguet Nueva Vizcaya Road. Sa pagtutulungan ng Provincial Equipment and Maintenance Services Office at ng DPWA na itatag ang mga alternate route at nagpapad ng one lane passable sa ilang lugar upang magtuloy ang daloy ng transportasyon. Pinapayuhan ang mga motorista na manatiling alerto at magingat sa kanilang paglalakbay lalo na sa mga lugar na madaling maapektuhan ng pagguho ng lupa. Inabusyuhan din ang mga motorista na hanggat maaari ay bumiyahi lamang mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon para sa mas ligtas na paglalakbay. Patuloy namang minomonitor ng mga otoridad ang kondisyon ng mga kalsada habang nagpapatuloy ang masamang panahon sa rehiyon. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Cabanas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio City.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Karagdagang 24,000 family food packs dumating sa mga warehouse ng DSWD sa Ilocos Region upang ipamahagi sa mga apektado ng kalamidad. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Agoo, La Union. Narito ang report ni Glenda Bakungan Sarak.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Glenda.
15: Patuloy ang pag-imbak ng DSWD Field Office 1 ng mga family food packs o FFPs at mga non-food items upang ipamahagi sa mga nangangailangan sa Ilocos Region. Matapos makapamahagi ang kagawaran ng 450,000 na food at non-food items sa mga lokal na pamahalaan, agaran itong naghanda ng replenishment ng mga relief goods. Dumating sa regional warehouse sa City of San Fernando, La Union ang 10 trucks mula sa DSWD National Resource and Logistics Management Bureau na may kabuang karga na 17,115 na FFPs habang dumating naman ang 5,179 na FFPs sa Lawag City, Ilocos Norte at 1,700 na FFPs sa Vigan City, Ilocos Sur. Sa kabuuan, mayroong karagdagang 24,029 na FFPs ang DSWD na nakahandang ipamahagi sa mga mamamayan sa Region 1. Ito'y katuparan sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na patuloy na pagkakaloob ng tulong sa mga biktima ng kalamidad. Para sa Bagong Pilipinas, Glenda Bakungan Sarak, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Agoo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Mga kalsada sa Agno, Pangasinan, naapektuhan ang pagbaha at landslide dahil sa matinding pag-ulan. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Dagupan City. Darito ang report ni Ricky Casipit.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Ricky.
16: Patuloy na tinutugunan ng lokal na pamahalaan ng Agno, Pangasinan ang mga epekto ng habagat sa ilang lugar at kalsada sa bayan, kabilang ang mga naapektuhan ng pagbaha at pagguho ng lupa. Bati sa ulat na inilabas nitong 30 ng Agosto 2026, hindi pa rin madaanan ang ilang bahagi ng mga kalsada sa bayan dahil sa matinding pagbaha. Na itala rin ang mga pagguho ng lupa sa ilang kalsada sa bayan na agad namang tinugunan sa pamamagitan ng clearing operations. Sa personal na sinuri ni Agno Mayor John Celeste ang pagguho ng lupa sa Barangay Boboy at nakipag-ugnayan sa Pangasinan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office para sa magpapadala ng heavy equipment na gagamitin sa clearing operations. Patuloy namang nakikipag-ugnayan ang Agno MDRRMO sa Pangasinan PDRRMO, iba't ibang ahensya ng pamahalaan, emergency response teams at mga volunteers upang tugunan ang mga pangangailangan sa mga apektadong lugar. Ayon sa MDRRMO, nananatiling maagap ang mga response teams sa pagbibigay ng agarang tulong, pagsasagawa ng cleaning operations at pagsubaybay sa mga lugar na maaaring pang maapektuhan ng pag-ulan at iba pang insidente. Para sa Bagong Pilipinas, Ricky Casipit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: The DMW Region 8, inanunsyo ang government-to-government hiring program para sa bansang Croatia. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Sogod. Narito ang balitang hatid naman ni Ruel Bugnos.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Well,
17: inanunsyo ng Department of Migrant Workers Regional Office 8 ang government-to-government o G2G hiring program para sa mga kwalipikadong aplikanteng interesado sa mga oportunidad sa trabaho sa bansang Croatia. Layunin ng nasabing programa na magbigay ng ligtas, legal at direktang proseso ng pagtatrabaho sa ibang bansa para sa mga kwalipikadong Filipino worker. Isinagawa ang pagsusumite ng mga dokumento at evaluation mula noong Agosto 26 hanggang Setyembre 2 ng taong kasalukuyan habang inaasahang isasagawa ang mga interview sa ikatlong linggo ng buwan ng Oktubre. Maaring mag-apply ang bawat aplikante hanggang sa tatlong employer o recruitment specification form at hanggang dalawang posisyon bawat employer. Paalala ng DMW na kinakailangang magkaroon ng online appointment at personal na magsumite ng kumpletong dokumento sa DMW Regional Office 8, Second Floor o Tingkok Building, Senator Inahi Street, Tacloban City. Tanging mga aplikanteng may kumpirmadong appointment at kumpletong dokumento ang maaring i-endorso para sa shortlisting. Para sa karagdagang impormasyon at kopya ng recruitment specification form, maaring bisitahin ang opisyal na website ng DMW sa dmw.gov.ph o tumawag sa numero 0919-067-4045. Para sa Bagong Pilipinas, Ruel Bugnos, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sogod.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Mayigit sa 12 million pesos na presidential assistance pinamahagi sa 61 barangay ng Bacolod City. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Iloilo. Narito report ni Janelle Baclay.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Janelle.
18: Formal nang ipinamahagi ng Bacolod City Government, Department of Interior and Local Government o DILG at Office of the President ang 12.2 million pesos na financial assistance sa 61 barangay sa Bacolod City. Ang tulong ay bahagi ng bawat barangay makikinabang program sa ilalim ng Local Government Support Fund alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na suportahan ng pag-aaral ng mga estudyante at punduhan ng mga prioridad na proyekto ng mga barangay. Bawat barangay nakatanggap ng kabuang 200,000 pesos kung saan 100,000 ang hatiin sa 5 presidential scholars habang ang natitirang 100,000 naman ay ilalaan para sa mga proyektong pang barangay. Para maiwasan ng conflict of interest, inatasan naman ni Bacolod City Mayor Greg Gasataya ang lahat ng punong barangay na magsumite ng signed certification na nagpapatunay ng kanilang mga napiling scholar ay hindi miyembro ng pamilya o kamag-anak ng sinumang incumbent barangay officials. Para sa Bagong Pilipinas, Janelle Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Mindanao. Buntis Forum, sinagawa sa Bislig, Surigao del Sur. Mga buntis na bigyan ng maternal milk at health and hygiene kits. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tandag. Narito ang balitang hatid ni Raymond Aplaya.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Raymond.
19: Isinagawa sa lungsod ng Bislig, Surigao del Sur ang Buntis Forum bilang bahagi ng pakiisa sa pagdiriwang ng National Breastfeeding Awareness Month nitong buwan ng Agosto. Pinangunahan ito ng City Nutrition Committee sa pamagitan ng Nutrition Division. Umabot sa 67 mga buntis mula sa 24 na mga barangay ng lungsod ang nagtipon para sa isang forum tungkol sa wastong nutrisyon at pagpapasuso. Tinalakay ng mga naimbitahang resource speaker ang mga usapin tungkol sa kalagaan ng wastong nutrisyon habang buntis at ang first 1,000 days of life ng bata. Ipinakilala rin ang pinggang Pinoy at ang 10 commandments bilang mga praktikal na gabay sa malusog na pagkain. Bilang suporta sa aktibidad, ang City Nutrition Office ay namahagi ng mga maternal milk at mga health and hygiene kits sa mga kalahok upang magkaloob ng mga mahalagang kagamitan na sumusuporta sa kalusugan ng ina at sanggol. Para sa Bagong Pilipinas, Raymond Aplaya, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tandag.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Lanao del Sur, inflation umakyat sa 9.7% noong July 2026. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Marawi City. Narito ang report ni Johania Yusuf.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Johania.
20: Umabot na sa 9.7% ang year-on-year inflation rate sa Lanao del Sur nitong July 2026 para sa lahat ng income households ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA ng Lanao del Sur. Batay sa inilabas na datos na itala sa 135.1 ang Consumer Price Index habang nasa 74 centimos naman ang purchasing power ng isang piso. Ibig sabihin, ang dating isang piso halaga noong 2018 ay katumbas na lamang ng tinatayang 74 centimos ngayong Hulyo. Pinakamataas ang inflation sa restaurant and accommodation services na umabot sa 16.1% at sinunda ng transport sa 15.7% at health naman sa 14.5%. Bagamat wala pang nailalabas na datos ay para sa mga consumer at daily wage earners, malaking hamon ang patuloy na pagtaas ng presyo ng pagkain, pamasahe, kuryente at iba pang pangunahing pangangailangan kaya umaasa sila sa mas epektibong price monitoring, livelihood opportunities at iba pang suporta mula sa pamahalaan. Sa sinagawang press conference, ipiniliwanag ng PSA ang pinakahuling inflation figures at ang epekto ng mga pagbabago sa presyo sa mga kabahayan at lokal na ekonomiya. Para sa Bagong Pilipinas, Johania Yusuf, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Marawi.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Mga kaibigan, sa inyo pong kabuuan na Radyo Pilipinas News Nationwide, ngayon pong umaga ng Lunes, August 31, 2026. Sa pangalan po natin makasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Engineering Team. Ang inyo pong tagapagbalita ko po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang Monday morning sa inyong lahat.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide, Nationwide.
21: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
22: Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ Child or Santo Niño to Raja Humabon, who got baptized as King Carlos, and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuano, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu. Kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis Reina Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers.
21: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
23: Show sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
24: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
25: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
24: Last week, dumayo ang Pangulo sa Bintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
26: Rice farmer sa vegetable farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng beneficyo galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
27: Pati bamboo?
24: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan, nakakahabi.
28: Dati-dati sa bahay lang siya.
2: Ngayon, kumikita na siya.
3: She's,
2: at nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
4: Nung natutunan ko po yung paggawa.
3: Sino nagturo
4: sa? Nag-training po kami sa DOST.
3: Sa DOST rin.
24: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
5: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin eh. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
24: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.

0: Pulong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ikalabing anim na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo. Simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste. Adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork. May adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
3: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
5: Philippine Standard Time. 6 na minuto makalipas mong alas 7 ng umaga.
0: Boses. Pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses. Pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses. Kasama si Alan Alanige. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Araw po ng Lunes, August 31, 2026. Ito po mga kaibigan ng programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kasama niyo ang gamamayang alas 8 ng umaga, ako po si Alan Alyanige. Tayo po'y sabayan na papakinggan sa 104.3 The Capital FM. Ganon din sa Sports Radio 918 kHz at sa Radio Magazine 1278 kHz. Napapanood naman sa live streaming sa mga social media pages ng nabanggit po ng mga impilan ng Presidential Broadcast Service. Pambungad natin ngayong araw na ito ng Lunes, mga kaibigan. Traffic update muna, direkta mula po sa MMDA Metro Bay.
2: Radyo Pilipinas Traffic.
5: Ihatid sa atin ni Faye Karinan. Faye, good morning.
6: Yes, magandang umaga po sa inyo, Sir Alan, at sa lahat na nakikinig po ng Radyo Pilipinas. Umpisahan po natin sa Southbound ng EDSA. Makakaranas lang po tayo ng moderate traffic dito na po sa may Ortigas, yung packet po ng flyover ng Ortigas. Pero ato po yan, bibilis na po ang daloy ng masasakyan. Makakaranas naman po tayo ng moderate traffic dito po sa may loading bin na Magallanes. Pero pagkakiat po natin, mabilis na po yan. Tuloy-tuloy na po yan hanggang makarating na po tayo sa MOA. Then punta naman tayo sa northbound ng EDSA. Makakaranas lang po tayo ng moderate traffic dito na po sa may area po ng Pito Wason hanggang dito na po sa intersection po ng Aurora Cubao. Pero ato po yung bibilis na po ang daloy ng masasakyan hanggang makarating na po tayo dito sa may monumento. Then punta naman tayo sa Katipunan Southbound kung galing po tayo ng Commonwealth. Makakaranas lang po tayo ng moderate traffic dito. Papalapit po tayo dito sa may Bonifacio. Pero ato po yung bibilis na po ang daloy. Magkakaroon naman po tayo ng moderate heavy. Yung paakyat po tayo ng bagong Ilog flyover. Pero ato po yung bibilis na po ang daloy ng masasakyan hanggang makarating na po tayo dito sa may SLEX. Then punta naman tayo sa northbound ng C5. Makakaranas lang po tayo ng moderate traffic dito na po sa may Bonnie Serrano. Pero ato po yan, bibilis na po ang daloy hanggang makarating na po tayo dito sa may Katipunan o hanggang paglabas po natin ng Commonwealth. Punta naman tayo sa Commonwealth. Kung galing naman po tayo ng Quirino Highway, makakaranas lang po tayo ng moderate traffic dito na po sa may area po ng Batasan. Pero ato po yan, bibilis na po ang daloy hanggang makarating po tayo dito sa may Elliptical. Ganun din po yung kabilang bound po ng Commonwealth na mabilis po ang daloy. Makakaranas lang po tayo ng moderate traffic dito na po sa may area po ng Mindanao Extension. Pero after yan, bibilis na po ang daloy. Paalala sa mga motorista, ngayon ay Lunes, wala po tayong coding kasama na po yung Makati. At kung mayroon naman po mga katanungan o na-encounter siya na kailangan po ng emergency assistance, pwede tumawag sa Flight MMDA 136. Yung po alitas ng traffic mula dito sa MMDA Metro Bay.
5: Faye?
6: Yes, sir?
5: Okay, so walang coding ngayon, ano? Pista official?
6: Yes po.
5: Okay, salamat na marami, Faye.
6: Yeah, welcome po, Sir Alan.
5: Thank you. Good morning, Faye Karinan. Mula po yan sa MMDA Metro Bay.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Para doon sa mga bibiyahe naman panorte, hindadaan ang North Luzon Expressway o kaya galing norte patungo dito sa Metro Manila, ilang bahagi po dyan, ng North Luzon Expressway. Diyan sa San Simon, baha pa rin ang karagdagang detalye tungkol dyan. Ihatid sa atin ni Marian Basta sa
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
5: Mary!
7: Alan, patuloy na pinapalalahanan ng NLEX Corporation ng mga motorista kaugnay nga sa pagbaha at mabigat pa rin daloy ng mga sasakyan sa ilang bahagi ng North Luzon Expressway, partikular sa San Simon, Pampanga. Bati kasi sa road and traffic condition kahina alas 6 ng umaga ay pansamantalang sarado pa rin sa lahat ng uri ng sasakyan ang Libtong Exit Northbound dahil sa pagbaha. Mabigat naman ang trapiko sa Candaba Viaduct, gayon din sa Tulaok kung saan may naitalang water build up sa lahat ng lanes. Sa Tulaok at San Simon Interchange, bukas ang lane 1 para sa lahat ng uri ng sasakyan at lane 2 para sa class 2 at 3 vehicles. Habang hindi madaanan ng lane 3 dahil sa water build up. Pinapayuhan ng mga motoristang papalapit sa San Simon, kapwa northbound at southbound na gumamit ng San Simon exit at muling pumasok sa NLEX sa pamamagitan ng San Simon entry para maiwasan ang bahang bahagi ng expressway. Para naman sa mga southbound na motorista na nais bumalik ng northbound, maaaring gamitin ng U-turn slot bago ang Tulaok overpass at bago ang San Simon interchange. Ayon naman sa NLEX, possible ang mga bahagi ng Balintawak, Valenzuela, Maycawayan at Pukawe, bagamat may ilang lugar na nakararanas ng water build up. Nakadeploy na rin ang mga patrol officers ng NLEX Corporation sa mga apektadong lugar para umalalay sa mga motorista. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Meren Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Thank you so much si Marian Bastasa, mga kaibigan, nagatid ng update sa kalagayan po ng NLEX. Diyan sa San Simon, meron pa rin mga areas po na lubog sa baha. Philippine Standard Time, meron tayong 13 minutes. Makalipas po ang alas 7 ng umaga, bibigyan daan muna natin ang ilang mga paalala.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
8: Sa tuwing bumabaha sa Metro Manila, bunsod ng malalakas na pag-ulan, isa sa mga hamon ang bulto-bultong basurang naiipon sa mga daluyan ng tubig. Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nga ay nasaksihan ang problemang ito. Kaya naman, kasabay ng agarang pag-aalis ng mga basurang bumabara sa mga ilog at iba pang waterways, isinusulong din ngayon ng pamahalaan ang isang pangmatagalang solusyon, ang Waste to Energy o WTE. Sa ilalim ng WTE technology, gagamitin ang basura sa paglikha ng enerhiya.
9: Waste to Energy ng mga plano starting to move forward at mag-auction na raw. Kasi bibilhin ng Department of Energy yung power na manggagaling dun sa waste to energy. Kaya yung ninenegotiate nila ngayon. So, yan ang tanging solusyon dahil yung mga landfill puno na. Patuloy lang ang ating trabaho para mabawas-bawasan ang baha dito sa, hindi lamang sa Metro Manila, lahat ng buong Pilipinas.
8: Sa pamamagitan ng naturang teknolohiya, mababawasan ang basurang mapupunta sa mga landfill at higit sa lahat, matatapyasan ang posibilidad na mabarahan ng solid waste ang mga daanan ng tubig na sanhi din ang paglala ng baha. Magkakaroon din ng karagdagang kuryente para tugunan ang patuloy na lumalaking pangangailangan ng bansa. Bilang bahagi ng hakbang, ipinagpapatuloy ng Department of Energy ang special auction round para sa WTE sa ilalim ng Green Energy Auction Program. Mula sa dating 230 megawatts ay itinaas sa 400 megawatts ang kabuuang installation target upang makahikayat ng mas maraming investor sa sektor ng renewable energy. Target ng pamahalaan ang pagtatayo ng mga WTE facility sa lalong madaling panahon at kapag naisakatupar na, ang problemang basura ay magiging parte na ng solusyon tungo sa mas ligtas at mas matatag na Pilipinas na walang humpay na isinusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
2: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Philippine Standard Time, meron ho tayong 16 minutes makalipas ang alas 7 ng umaga. Makikipag-ugnayan tayo sa National Irrigation Administration. Makikibalita tayo sa status ng mga pangunahing dam na pinamamahalaan ng DIA. Nakakausap natin Administrator Eddie Guillen. Engineer Guillen, sir, magandang umaga po.
10: Ay, sir. Good morning, pagabigat.
5: Yes, sir. Nako, hingi lang kami ng update, sir. Base po sa latest development at na mga reports na nakakarating sa inyong tanggapan, kumusta po mga major dams natin dito sa Luzon? Yung pong mga pinamamahalaan, ika nga, ng ating National Irrigation Administration, sir.
10: Ito pong ating mga high dams, sir. Ano po? Kagaya po na itong... Ito pong Patabangan at saka yung Magat ay medyo malayo pa po, ano, para mapuno yung mga yan, ano, despite po sa sunod-sunod na mga pag-ulan ay medyo mataas pa po yung level para po mapuno lahat, ano. But of course itong ating mga diversion dams, yung mabababang mga dams natin, yung mga hindi ho siya impounding dams.
5: Opo.
10: Ay marami po ang nag-overflow dahil mababa nga po itong mga to. So ito po yung ating monitor, ano? In fact, dito po sa Pampanga, dito po sa Region 3, ano po, and then sa Occidental Mindoro, may mga damage po yung ating mga irrigation facilities. Pero yung irrigation facilities lang po, ano? Ibig sabihin yung mga irrigation canal, yung mga slope protections, pero wala pong damage yung ating mga dams mismo.
5: Mm-hmm. Okay, Engineer Gillian, na itong nabanggit mo sir na yung mga irrigation facilities na damage, gaano po katindi ang magiging epekto nito kung sakali sa mga taniman natin doon sa mga areas po ninyo nabanggit, sir?
10: Ano dali naman namin itong mga repairs, ano mga to, lalo ngayon po tag-ulan ay marirepair po natin itong mga tumuna. So, hindi po baka apekto sa ating mga standing crop, ano po. Mm-hmm. At marami naman pong mga equipments na naibigay ng ating presidente sa NIA, at ito ay malaki po ang maitutulong sa ating pagsasayo sa ating mga sistema. Ang nagiging problema lang po natin pagka yung mga high dams natin ang nagkakaproblema, pero awa naman ng Diyos, ano po, gaya na nasabi ko kanina, wala naman pong damage yung ating malalaking dams.
5: Ayan, at napapag-usapan natin yung mga dam in relation to malakas na pagbuhos ng ulan. We understand of course na nariyan din ang plano na magtayo ng mga dams dito sa upstream ng lalawigan naman ng Pampanga, Engineer Gillian, sir.
10: Tama po yan, ha? Pampanga at Bulacan po, ano? At in fact, buong Region 3 ay pinag-aralan po ng NIA kung saan ho magandang magtayo ng mga dams at mga impounding reservoir po natin. At nasimula na po natin, ano? I-prioritize po ng ating presidente ang pagbibigay po ng pondo sa mga ito, kagaya po dito sa parteng Bulacan, ano? Yung Bulacan po kasi, sir, ay apat po na ilog ang bumabagsak dyan, eh.
5: Opo.
10: Yung Norsagaray, ito pong Bayabas River, ito pong Ipo River, at saka yung Matiktik River, ano? Pero ang malakas po dyan, itong, of course, pinakamalakas yung Norsagaray, pero nandyan naman na po ang Gat Dam. Sunod po na malakas na ang flow ay itong Ipo River na

0: dyan ay mapapalitan na po, at ang ilalagay na po ng NIA dyan ay yung bakal na hydraulic dam para ho mas mahirap pong masira. At magtatayo rin tayo ng isa pang after bay dam after ng Bustos. By the way, yung laman na kubiko po ng Bustos dam pag na-repair natin is around 17 million cubic meters.
1: Mm-hmm.
0: At yung impoundment po na itinatayo natin sa baba ng Bustos dam ay naglalaman din po ng 2 million kubiko, no? So, matatapos po yung Bustos Dam at saka yung After Bay Dam by next year. Ano? Ito namang Bayabas Dam, matapos po natin yan by 2028. So, makakatulong po yan na mabawasan yung baha sa Bulacan. You know? Marami po ang nagtatanong, sir, kung gaano ba talaga ka-epektibo itong mga malalaking dam sa sinasabi ng ating Pangulo.
1: Opo.
0: Ay, example na lang po yung sa may Bulacan. In fact, parang nasa almost 20 meters pa yung hindi mapuno ng angat, ano? So ibig sabihin, during po ng kalakasan ng mga pag-ulan, hindi po nag-release ang tubig ang angat dam. So yung nire-release po ng Ipo ay galing po dito sa Ipo River. So ibig sabihin po niyan, kung lahat lamang po sana itong mga ilog na ito ay maitayong ang high dam sa kagaya ng sinasabi ng ating Pangulo, malaking kabawasan po sa pagbaha po sa Bulacan. Ano po? Dito naman po sa Pampanga, kasalukuyan po na ginagawa ng NIA yung impoundment dyan sa Cabiao. Ano po? At hinuhukay natin dyan yung mega dike para ho pag-imbakan ng tubig. At upstream naman po ng Talavera River ay meron na rin pong proposal ang NIA dyan na dam.
1: Mm-hmm.
0: Ang tawag natin dyan is Maringalo Dam, ano? Pero ang pinakamalaki po na ilog,
1: opo,
0: na bumabagsak po dyan sa Pampanga River ay itong Sumakbaw, ano? Sumakbaw River, babagsak po yan sa Peñaranda, tapos babagsak po sa Pampanga River.
1: Mm-hmm.
0: By the way, sir, ang buwabagsak na tributaries or ilog dito sa Pampanga River ay 15
1: sila,
0: no? So napakarami, ooh, po talaga. But dyan sa Sumakbaw ay may proposal na rin po ang NIA dyan, yung tinatawag namin Balintingon Dam, no? So General Tinio itatayo, at ang laman po nun ay 540 million cubic meters. You know, para maintindihan ho ng ating mga kababayan kung gaano ho kalaki yan ay yung sinasabi ho nila na malaking pangangailangan ng tubig yung itatayo na Pax Silica sa Region 3.
1: Opo.
0: Kapag yan po ay naitayo ay kahit mahigit ho 20 na ganun, kaya niyang suplayan ng tubig. So ganun po kalaki yung ating ano, halos kalahati po ang laman niya nung Pantabangan Dam. Ganun po kalaki yung itatayong dam po dyan, yung propose natin. Kaya, and then ang highways naman po tutulong, magtatayo sila ng mga sabo dams para po tulong-tulong kami na magtayo ng infrastruktura para makatulong po sa pagbaha dyan sa Central Luzon.
1: Opo. Itong mga sabo dams, I understand ito yung nabanggit din mismo ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nung siya bumisita dyan sa gawin ng Central Luzon. Mga sabo river dams na itatayo sa Nueva Ecija na makakapagpabagal sa daloy ng tubig. Ika nga, papunta sa mas mababang mga lugar, Engineer Gillian, sir.
0: Tama po yan. Napansin kasi ng Pangulo dun sa mga report na ibibigay sa kanya na sobrang malaki po ang damage sa nagagawa nung rumaragasang tubig galing po ng bundok, ano?
1: Mm-hmm.
0: Bumabagsak sa ating mga ilog. Kapag may sabo dam po kasi na sasalo sa mga tubig na ito, magkakaroon po kasi ng vertical drop, ano? Eh alam naman natin, simple physics yan.
1: Opo.
0: Pag nagkaroon ng vertical drop, ay hihina po yung daloy ng tubig, ano? By the way, ang number one purpose po ng sabo dam is to control sediments, yung sedimentation, ano? Dahil kapag kamabilis din po ang agos ng tubig, ay napupuno po ng debris, yung mga aggregates, yung siltation, itong mga ilog natin. So yan po talaga ang purpose ng sabo dam, to control yung sedimentation, ano po? Pero kagaya po ng proposal namin sa highways, the same na sabo dam, pwede rin gamitin kasi ng NIA para sa ating irigasyon. So ito po ay magiging convergence natin with DPWS. Ano po? At ang hindi po nababanggit ng ating Pangulo, ang mga sabo dams po ay mabisa po na recharge point ng ating underground water. Dahil alam niyo po, kung wala yung mga dams na

0: ganyan, mabilis po aragasan ng tubig, ay yun, ako, konti na po ang pumupuntang tubig dito sa ating groundwater, ano? O, kaya pagka nandyan na po yung ating mga dams, pag hinarang niya yung tubig, nagiging injection point po siya, injection well para sa ating mga, nagiging recharge well para po sa ating underground water. So yan din po isang malaking tulong ng sabo dam sa sinasabi ng ating Pangulo. Nakakatulong po sa pagpapabagal ng tubig, nakokontrol ang sediments na gagamit namin sa irrigasyon, at nagiging recharge point po, strategic recharge point para sa ating mga groundwater.
1: Ayun, okay. At saka kanina napapag-usapan natin i Administrator Gillian Sir, yung lalawigan ng Pampanga. May nabanggit kayo, 15 rivers ang mga tributaries na nagbubuhos ng tubig dyan sa gawi ng Pampanga, Sir.
0: Tama po yan, sir. Ano? Ang pinakamalaki po dyan ng mga ilog, itong Talavera, itong Chico. Chico River sa may... itong Talavera River, medyo papasok po siya sa Pampanga River dito sa parteng Cabiao, San Antonio. San Antonio, kanya na po. Ito naman pong Chico at itong Sumakbaw dyan sa mag... papasok po siya dyan sa Peñaranda River, and then yung Peñaranda River babagsak po sa Pampanga River. Yun po yung mga lalaking tributaries dyan, ano po. And fortunately, nandyan na yung ating Pantabangan Dam na humaharang naman dito sa Pantabangan River. Kagaya po ng nasabi ko, yung Pantabangan Dam natin hindi ho nag-release ng tubig during po na itong kalakasan ng ulan, ano po. In fact, mahigit 20 meters pa ang kailangan naming punuin dyan. So just imagine, sir, ano? Ang gusto kasi pagka lahat yung mga dams natin na yan ay nasarahan natin, yung mapanirang tubig dito sa baba na nagkukos ng baha sa atin, nagiging resource kasi yan eh. Opo. Nagiging asset natin dahil pwede na natin gamitin po sa irrigasyon, sa power production, ano po, hydropower, bulk water. Again, nagiging recharge point po ng ating mga underground water, yung ating underground water. Tandaan natin, yan po sa Pampanga, lumulubog na rin po yan, ano, sa pag-aaral, dahil sobra pong pag-extract nila ng tubig sa yung underground water na tinatawag natin, dahil wala naman po silang kinukuha ng iba dyan ng inumin, ano po. So, na-overdraw nila yung underground water natin. Pag ginawa mo yon, talagang lulubog po yung area ng yung pong area kung saan ka nagkumukuha ng tubig. So again, malaking tulong po itong mga dams na ito. Bukod po dyan, sir, ano, tinatayo na rin natin yung ongoing construction na po, yung matagal na binbin na dam dyan sa Tarlac, yung Balog-Balog Dam, ano. Opa. Napakalaki po noon, natulong din para dito po sa Tarlac.
1: Ayun, okay. Nako, Engineer Eddie Gillian, sir, salamat po na marami sa mga update at mga impormasyon na ito mula sa National Irrigation Administration, sir.
0: Diyos lang yun po. Thank you so much.
1: Thank you, sir. Good morning, mga kaibigan. Ang administrator po ng NIA, National Irrigation Administration, si Engineer Eddie Gillian.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Maya-maya sa pagbabalik po natin, pagkatapos ng ilang mga paalala, mga update mula naman sa Office of Civil Defense. Ang ating makakausap mismo, si OCD Administrator at NDRRMC Executive Director, si Undersecretary Harold Cabrero. Sandali lang, ilan muna ang paalala.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: Lindol, uy, may safety tips for you. Pwedeng para sa lindol, pero pwede rin pang love life mo. Number one, iwasan maglagay ng mga babasagin sa mataas na lugar para iwas ma-fall kapag may malakas na lindol. Number two, make sure na alam ng lahat ang emergency exit para makalabas agad pag ayaw mo na. Kapag tapos na ang lindol. And number three, speaking of exit, dapat may label. Mahirap kasi kapag walang label. Ang fire exit, fire extinguisher at iba pang emergency equipment. Simple tips para ligtas ang puso at sarili sa panahon ng sakuna. Hashtag panatag ang may alam.
4: Maging panatag, Pilipinas.
2: ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas. Nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
4: Ito ang Presidential Broadcast Service.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
4: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
2: Boses. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
1: Philippine Standard Time, mga kaibigan, 31 minutes. Makalipas pong alas 7 ng umaga. Tayo po'y makikipag-ugnayan naman sa Office of Civil Defense. Makakausap natin OCD Administrator at NDRRMC Executive Director, si Undersecretary Harold Cabrero. Sir, magandang umaga po.
7: Magandang umaga rin po, Sir Alan, at sa lahat ng iyong nakikinig sa atin sa oras na ito.
1: Yes, sir. Una, sir, hingi kami ng update sa assessment po sa mga naapektuhan nitong nagdaang matinding pagulan dulot ng habagat at itong very recent na sunod-sunod din na mga bagyo. Sir, please.
7: Maraming salamat sa pagkakataon na maiulat natin sa ating mga kababayan kung ano na ang mga nangyayari sa panahon ng habagat. Sa ngayon po, meron na tayong mga 6,100 families na preemptive evacuated at naapektuhan na po yung mga almost 8,600 na persons. And nasa evacuation centers ngayon, nasa 1,378 with 50,000 inside families or inside the evacuation centers. So, meron din tayo na itala na 32 na namatay sa sakuna at meron pang 19 injured at 3 missing. So, kabuuan nito, meron ding mga mahigit 3,000 na damaged houses at meron ding naitala na natin na 6.1 billion na infrastructure damages at 2.3 billion na sa agrikultura naman. So, sa ngayon po, kasalukuyan po ang ating response operations at nagbibigay tayo ng assistance sa lahat ng naapektuhan at nakapagbigay na tayo ng mahigit kumulang na 1.7 billion sa lahat ng affected families at sa ganun din sa ating mga LGUs. Yan po sa ngayon ang sitwasyon sa ating nakaraan na kasalukuyan na habagat.
1: Opo. Sir, Yusek, sir, hingi na rin kami ng update, sir, sa bilang ng mga casualties na nai-report na dyan po sa inyong tanggapan sa kasalukuyan, sir, please.
7: Katulad na nabanggit ko kanina na meron na tayong 32 na namatay sa sakuna na ito at 19 ang injured at 3 pa po yung missing.
1: Meron pang 3 na hanggang ngayon pinaghahanap, Yusek, sir?
7: Meron pa po, 3 na pinaghahanap po. Ito po yung nasa Tarlac na na-aksidente nahulog yung sasakyan nila doon sa may tulay.
1: Opo. Okay. Sir, kumusta naman ang pagsasagawa ng mga clearing operation, yung pag-aalis ng mga debris at mga civil works na sinasagawa ng ating civil works cluster? Lalo tigit dyan po sa gawin ng Central Luzon, Yusek Cabrero, sir.
7: Bago pa mag-umpisa ang ating ganitong sitwasyon sa atin mula nung mag-umpisa itong mga dumating na bagyo, mayroon na po tayong mga sinasagawang mga debris clearing, tree pruning at saka iba pa para paghandaan ng ganitong tagulan. Ngunit meron pa rin mga lugar na talagang naapektuhan ng pagbaha kaya Tuloy-tuloy po ang ating debris clearing. Pinamumunahan po ng Department of Public Works and Highways. Nagkaroon ng mga landslide at agaran din pong naayos ng ating mga kasamahan from Department of Public Works, at ganun din po ang lokal na pamahalaan na sila'y nagkakandak ng mga debris clearing sa mga nasasaradong mga kalsada at ganun din sa ating mga tulay na inaayos kagad para maging accessible ang ating mga daanan.
1: Ayun. And so far, may mga reported pa ba na mga halimbawa, barangays, USEC, or towns na may tuturing na hindi pa rin marating? Inaccessible pa rin hanggang sa kasalukuyan, sir?
7: Meron pa rin po. Sa kasalukuyan po, marami po pa tayong mga flooded areas at medyo dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan, nababawasan naman po yung ibang area, pero meron din po yung lugar na nagkakaroon ng flooding, kaya hindi pa rin po natin ma-access yung iba, maliban kung gagamit tayo ng bangka o kaya yung mga malalaking truck.
1: Ayun. Sa ngayon ba, sir, hingi lang kami ng update. Of course, earlier, meron ng mga municipalities, cities, and even provinces na nagdeklara na sila ay nasa ilalim ng state of calamity. Hingi lang kami ng update tungkol dito. Yusek Cabrero, sir, please.
7: Sa mga marami na po mga munisipyo natin at probinsya na nagdeklara ng state of calamity, is nasa 117 na po. Combined na po 'yon sa cities, municipalities at saka mga probinsya po.
1: 117 combined na po so far.
7: Opo.
1: Ayun. Okay. At syempre, of course, ang ating Office of Civil Defense ay patuloy ang pagtutok, ano? Hanggang dyan sa mga level mismo ng ating mga LGU, cities, municipalities, and even down to the barangays. Kumusta po ang aspeto ng koordinasyon sa pagtulong sa ating mga kababayan down to the level of the municipalities and barangays, sir?
7: Sa ngalan po ng ating NDRRMC, dahil ang ating NDRRMC ay coordinating agency, kaya lahat ng ginagawa nating pagtulong, pagtugon sa mga pangangailangan sa ating mga kababayan na naapektuhan ay nagagampanan po ng iba-ibang ahensya ng ating gobyerno.
1: Opo.
7: Katulad po ng DSWD para sa pangangailangan ng pagkain, ng mga ayuda, at ganun din po ang DPWH, yung nabanggit natin kanina, mga debris clearing,
1: mm-hmm.
7: at iba pa. At tuloy-tuloy po ang koordinasyon natin na na-establish na natin yung mekanismo mula national hanggang sa local. Kaya meron po tayong dito sa national, pababa po tayo sa region, na sila po yung nangangasiwa doon sa mga LGUs, yung sa region natin, hanggang doon sa provincial, municipal, at sa barangay po. So yun po yung mekanismo na sinusunod natin, at yung mga pangangailangan doon sa at ng ating mga kababayan na naapektuhan ay ipinaparating po mula sa national.
1: Ayun. At sa kasalukuyan po, and the Secretary Harold, sir, anong level of alertness na po mayroon ang ating Office of Civil Defense dahil bahagya naman nag-improve, ika nga, ang weather conditions, sir?
7: Sa ngayon po, nasa red alert pa rin po ang ating NDRRMC. At although medyo gumaganda na po yung panahon sa ngayon, pero tuloy-tuloy po ang ating pagtulong at paghatid ng mga tulong sa ating mga kababayan. At alam po natin na sa kasalukuyan, marami po pong flooded na areas o binabaha pa, kaya kailangan matugunan pa rin natin ang pangangailangan nila.
1: Ayan, okay. Isa pa, Yusek, sir, itong nagdaang mga linggo, di ba? Pag nagkakaroon ng mga rainfall warning, halimbawa, sa mga particular na lugar, ano, ay nakakatanggap ang marami ng itong mga alert messages galing sa NDRRMC na bigla nagtutunugan kahit na, ika nga, kahit na naka-silent yung mga phones, ay tutunog. Ito ay napakalaking bagay para maiparating ng mabilisan sa ating mga kababayan. Ika nga, itong mga alerto na galing po sa inyo, halimbawa kahit na hindi nanonood o nakikinig ng radyo at telebisyon, pero kung hawak ang cellphone, ay makakarating kaagad sa kanila yung mga text blast. Naging textmate na, ika nga, ang NDRRMC, sir.
7: Itong pinakamaganda na gawa natin ngayon ay magbigay ng NDRRMC alert.
1: Yes.
7: Dahil ito po ay pinagkaloob sa ilalim ng Republic Act 10639 o Free Mobile Disaster Alerts Act. Kaya ito po ay mga alerts natin nang gagaling po sa ating mga science-based agencies katulad ng PAGASA, PBOLS, MGB at iba pa, at na pinaparating na pinoproseso po dito sa NDRRMC Operation Center at pinaparating natin kaagad sa mga telcos, at sila po ang nagdi-disseminate ng ating NDRRMC alert. At gusto ko lang iliwanag na yung NDRRMC alert ay specific area.
1: Mm-hmm.
7: Ibig sabihin, kung saan lang po merong alert na nangangailangan, doon lang po tumutunog yung ating cellphone. Hindi po sa buong bansa, kundi kung sinabi nating red rainfall warning dito sa Central Luzon lang po ang makakatanggap, o kung Pampanga lang po yung makakatanggap. Yun po yung kainaman ng ating NDRRMC alert dahil area specific na po siya.
1: Okay. Yes, sir. In closing, Yusek Cabrero, sir, mensahe lamang po sa ating mga kababayan na nakikinig at nanonood ngayon pong umaga. Please go ahead, sir.
7: Maraming salamat, Sir Alan, sa pagkakataon na makapagpaliwanag tayo sa ating mga kababayan, lalong-lalo na sa ganitong pangyayari. Alam niyo po, medyo nasa El Nino period na po tayo, na pag sinabi nating El Nino ay extremes po yung weather conditions.
1: Opo.
7: Either malalakas po ang pag-ulan o kaya napakainit po. Sa ngayon po, sa buong kapuluan, sa buong bansa, malalakas po ang nararanasan natin pag-ulan dito sa Luzon, particularly sa Northern and Central Luzon, including NCR. Pero doon po sa parting Mindanao at parting Bisaya, ay medyo mainit na po doon, nakakaranas na po sila ng matataas na heat index. Kaya po sa amin, sa NDRRMC at kasama na lahat ng ating mga kawani sa DRRMO from region down to provincial, municipal, ay lagi pong naka-prepare para po tumugon sa mga ganitong sitwasyon. Kaya ang hinihiling lang po namin sa ating mga kababayan ay ang kanilang kooperasyon. Ang kailangan po natin ngayon ay kailangan lagi tayong nakahanda sa anumang mga pangyayari. At alam natin na merong mga ganitong darating na sitwasyon na kailangan natin paghandaan. We keep ourselves informed, sabi nga.
1: Opo.
7: Lagi nating subaybayan kung ano po yung mga pangyayari, mga announcement po ng ating NDRRMC, at ganun din po yung mga sa probinsya, sa local government units, dahil may sarili po silang mga announcement din sa kanilang lugar. Kaya yun po ang hinihiling natin, na makinig lagi sa mga abiso ng ating mga ahensya. At gusto ko rin iparating na sa ngayon po, lahat ng ating mga local government and national government agencies ay laging naghahanda para maipaabot ang tulong sa kanino man, lalong-lalo na po yung mga naapektuhan na ating mga kababayan at mga komunidad. Kaya yun po, ulit, sa ngayon, magsasagawa tayo ng tuloy-tuloy na pagtulong doon sa ating mga naapektuhang mga kababayan. itong habagat na ito na napakalakas at alam natin marami pong nangangailangan ng tulong. Kaya asahan niyo po, sa ngalan po ng NDRRMC, ang ating chairperson, si Secretary Teodoro, at ganun rin po sa pangalan ng ating presidente na si Presidente Marcos Jr., ay pinaparating ang lahat ng makakaya ng ating gobyerno para matulungan ang ating mga kababayan. Okay. Ayun po, maraming salamat muli, Sir Alan.
1: Yes, sir. Thank you, sir. Yusek Harold Cabreros, good morning po.
7: Magandang umaga rin po.
1: Yes, sir.
7: God bless and keep safe.
1: Thank you, sir. Office of Civil Defense Administrator at NDRRMC Executive Director, Undersecretary Harold Cabreros.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Makaibigan, 46 minutes na makalipas ang alas 7 ng umaga. Maya-maya, tayo po'y makikipag-ugnayan naman sa FIVOX, Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Baka kausap natin Director Teresito Bacolcol. Sa pagbabalik po maya-maya ng programang Boses, dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
4: Ito ang Presidential Broadcast Service.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
4: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
2: Boses. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
1: Hingi tayo ng update, mga kaibigan. Direkta mula sa FIVOX, makakausap natin Director Teresito Bacolcol. Director Bacolcol, sir, magandang umaga po.
8: Yes, sir. Magandang umaga din po sa inyo.
1: Yes, sir. Well, of course, itong weekend matindi mga pag-ulan. Pero hingi muna kami, sir, ng update sa monitoring ng FIVOX sa ating mga active volcano sa bansa. Sir, please.
8: Okay, so for Taal Volcano, for the past 24 hours, nakapagtala tayo ng 13 volcanic earthquakes. And right now, nasa alert level 1 pa rin yung Taal Volcano. Ang ngayon volcano naman, for the past 24 hours, nakapagtala tayo ng 14 volcanic earthquakes, and then wala tayong rock fault events na observed sa Mayon Volcano for 8 straight day na. And then yung pyroclastic density current or yung Uson, 33 days na rin tayong wala nang na-observe.
1: Opo.
8: Yung medyo elevated pa rin yung sulfur dioxide niya, nasa 5,749 tons per day kahapon. And then for yung Strombolian activity or yung short explosive burst of lava, 34 straight days na tayong walang activity na na-observe. So right now, nasa alert level 2 pa rin ang Mayon Volcano. Ang Canlaon Volcano naman, for the past 24 hours, nakapagdala tayo ng dalawang volcanic earthquakes lamang. And yung kahapon, yung sulfur dioxide niya, medyo mataas pa rin, nasa 2,709 tons per day. And wala tayong ash emission activity 6 days na in a row. And similar to Mayon Volcano, nasa alert level 2 ang Canlaon Volcano. Now for Bulusan Volcano naman, for the past 24 hours, isang volcanic earthquake lamang yung naitala natin. And yung last measurement natin sa sulfur dioxide ay nasa 161 tons per day. And right now, nasa alert level 1 pa rin yung Bulusan Volcano.
1: Mm-hmm. Opo, Director, nitong nagdang weekend, particular nung Sabado, ay matinding pag-ulan in most parts of the country at merong lahar advisory. Ika nga, hingi lang kami ng update, sir, lalo na dito po sa gawi ng Pinatubo, ano, at Taal Volcano na rin, sir. Nagkaroon po ba ng
8: mga...
1: Yes, sir.
8: Sa dahil sa prolonged heavy rainfall from Habagat, na remobilize yung old volcanic deposits sa Pinatubo, sa Opo. Taal, wala tayong na-report.
1: Opo.
8: Wala rin tayong na-report sa atin. So may na-observe tayo na hyper-concentrated sediment flow sa may Santo Tomas Marilla at sa may Bucao River System sa may Zambales.
1: Mm-hmm.
8: So magkakandak tayo ng ngayon, araw na to, may team kami na pupunta. Ang kakaroon ng field assessment para malaman ang lawak at kapal ng deposito at kung may pagbabago ba sa river channels.
1: Okay. Well, of course, in closing, Director Bakulkol, mensahe, paalala sa ating mga kababayan na dapat palaging alerto. Yes, sir, please.
8: Yes, so yung communities around Pinatubo should remain vigilant habang nagpapatuloy ang malalakas na ulan. Huwag pumasok sa active river channels at huwag umasa lamang sa mga nakikitang water level dahil maaaring mabilis mabuo ang sedimentary flow stream. So, dapat sumunod sila sa kanilang official, sa mga official advisories and the instructions na nanggaling sa kanilang LGUs at saka sa kanilang local BRRM officer.
1: Okay, yes sir, Director Bakulkol, salamat po na marami for the update sa mula sa FIBOX.
8: Maraming salamat po.
1: Thank you, sir. Good morning, mga kaibigan. Director Teresito Bakulkol ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o FIVOLX. Oras natin sa buong Pilipinas, mga kaibigan. Meron tayong 52 minutes na makalipas po ang 7 a.m.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Hoy mga kaibigan, paalala muna mula sa Department of Health, particular kay Health Secretary Edwin Mercado. Habang nagkakaroon pa rin ng mga matinding pagbuhos ng ulan, ito paalala mga kababayan. Ngayon pong panahon ng tag-ulan at may pagbaha sa ilang lugar, paalala sa lahat. Hanggat maaari, huwag na huwag lulusong sa baha. Kung hindi naman ho talaga kinakailangan. Ang tubig baha po, maaaring may halong pasintabi sa mga nag-almusal. Ihi ng daga at iba pang hayop na may dalang bakterya na tinatawag po na Leptospira. At kapag yan po'y pumasok sa sugat o galos o kahit na sa mata, sa ilong o bibig, ay ito, maaaring magkaroon ng Leptospira. Pyrosis. Kaya paalala sa mga magulang at mga guardians, ito, huwag hayaang maglaro o kaya lumanghoy ang mga bata sa tubig baha. Mukha man na masayang playground, maaari namang maging dahilan para magkaroon ng malubhang sakit. Kapag may baha, mga kaibigan, mas mabuting manatili sa loob ng bahay at tiyaking balinis ang kamay at ang paa. Ito ho, ang leptospirosis ay maaring makamatay. Kapag kumalat ang bakterya sa katawan, maaari itong magdulot ho ng pagkasira ng bato, kidneys, pinsala sa atay, paninilaw ng balat, komplikasyon sa puso, pagdurugo sa baga at maging pagkamatay. Ayan. Kung nakalusong ho kayo sa tubig baha, nabago lang, bantayan ang mga sintomas tulad ho ng biglang mataas na lagnat, matinding pananakit ng ulo at kalamnan, o kaya ay pamumula ng mata. Ganon din ang paninilaw ng balat o mata at may tim na ihi. Kapag nakaramdam po o nagkaroon ng ganitong mga sintomas, magpakonsulta kaagad sa pinakamalapit na health center o kaya yakap clinic. At kung talagang hindi maiwasang lumusong sa baha dahil po sa trabaho o kaya emergency, gumamit po tayo ng bota o kaya protective footwear upang maiwasan ang direktang pagdikit ng tubig baha sa balat. Pag-uwi, hugasan ng mabuti ang mga paa, binti, gamit ang malinis na tubig at sabon. At higit sa lahat mga kaibigan, pumunta kagad sa Barangay Health Center o kaya Yakap Center para sa consultation at tamang payo. Mahalaga yan, tamang payo tungkol sa prophylaxis. Kabilang po ang doxycycline kung ito ay re-recommenda ng health worker o kaya ng doktor. Huwag basta uminom ng gamot ng walang tamang payo o reseta. So mga kabarangay, iwasan po ang baha, protektahan ang pamilya at kumilos ka agad-agad kung may sintomas. Ang pag-iwas po sa baha ay pag-iwas din sa leptospirosis. So maging ligtas tayo ngayon pong panahon ng tag-ulan. Philippine Standard Time, meron tayong 55 minutes makalipas po ang

0: Okay, good morning muna. Good morning na nanonood, nakikinig. Sina Ruth, Ivy, Monette at Gail. Good morning sa inyo. Salamat sa panonood at sa pakikinig. Wala po dyan sa Fix to Fit Alteration Services sa Robinson's Place, Las Piñas. Thank you sa inyong panonood, ha? Ruth, Ivy, Monette at Gail. Thank you. Bye-bye time once again. Sa pangalan po ng mga kasama naming naglingkod ngayon pong umagang ito ng Lunes, August 31, 2026, National Heroes Day. Thank you sa ating mga executive producer, Paula Antolin, Ali Gumatay, Glory Fe Bagon. Thank you! Ang ating mga co-pilot sa technical side, Arnel Villamor, Mark Buqueron, Mary Ann Villos. Thank you! Paalam po, pansamantala. Ito po si Alan Alyanige. Teka muna, magte-thank you very much tayo sa napakasipag nating executive producer, si Ali Gumatay. Si Ali Gumatay. Ali ha, si Ali ho kasi ay mangingibang landas na, yun. Ah, Ali, we wish you all the best, of course, mula sa tropa ng Boses at ng Radyo Pilipinas. Ha? All the best, Ali. Babalik ka rin. Maraming salamat. Isang magandang Monday morning sa inyong lahat.
1: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko.
2: 98.1 BT Radio.